0: hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Okay mga kaibigan, it's 8:03 in the morning, ikalawang oras po ng programang Celebrating Life at tayo papasok na po sa ating reflection segment.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay, we're excited. Ayan, ang saya-saya natin ngayong umaga dahil itong ating mga kasama at mga kapiling po ay matagal na rin nating hindi nakakaugnay. And hearing a news na galing na magkakaroon ulit siya ng laban come July 11 ay talagang binigyan na natin ng pagkakataong dito niya maibalita agad-agad. But before that, syempre ay ang ating pong kapatid, brother in Christ, many time champion sa Southeast Asian Games, former Olympian, and ngayon po ay siya'y professional fighter na currently WBO International Super Featherweight Champion. I'm talking about my brother in Christ, Charlie Suarez. Charlie, good morning.
6: Sa pong mapagpalang araw, Ma'am Cecil, at sa lahat ng mga staff dyan sa Radyo Pilipinas 2, lalo na sa mga Andy sa reflection about sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Thank you po sa patuloy na suporta niyo po sa akin, sa patuloy na pagtilang suporta sa akin, sa pagsuporta niyo po sa Radyo Pilipinas 2, dahil isa ito na ginagamit ng Panginoon para maibahagi, masapid ang salita ng Panginoon sa mga dapat na
3: makarinig.
6: O saan makarinig ng yes, mga salita. Yan.
3: Alam mo, Charlie, yan, tama. RP2 pa sinasabi ni Charlie, matagal na tayo na. December, nagbalik na tayo sa dati. Sports radio na tayo, yan.
6: Sports radio na.
3: Sports radio na tayo. Hindi, okay lang. Okay lang. Dati, kasi talaga, RP2 tayo dati. Pero ngayon ay nagbalik na tayo doon sa dati, di ba? Sports radio. Oo, sports radio na tayo. Siguro bago tayo mag-dive in, Brother Charlie, sa ating topic today na a faithful, or God, a faithful provider, no? E balitaan mo muna kami na sa July 11, ikaw ay lalaban muli dyan sa California, sa San Francisco, di ba? Tama ba? Tell us more about it, Charlie.
6: Yun po, may darating po akong nalaban ngayong July 11 dito sa San Francisco, California against Emmanuel Avila. At ang lalabanan namin ay WBO Junior Lightweight International Championship. So, may belt po ito at kailangan po na siyempre manalo para sa rematch for Navarrete. Siyempre, kung matalo ka dito, wala na pong rematch kasi makuha na yung rank mo eh. Sinugal ko kasi yung pagiging number one ko dito, mandatory, dahil sa laban na ito.
3: Okay. So, kumusta ka na? This will be your very first fight, no? Matapos yung controversial na laban mo kay Emmanuel Navarrete, di ba, Brother Charlie? Kumusta ka naman? How ready are you for this fight? Medyo nabakante ka rin for a year, tama ba?
6: Yes po, almost 1 year din po akong nabakante at sa ngayon, yun nga, sa biyaya ng Panginoon, doon lang po ako umaasa at nananalig at nagtitiwala na darating din po yung panahon na para sa akin. Matagal nga lang, hindi lang binigay nung mga nakaraan, bagamat naniniwala ako na may purpose yung lahat na bakit nang nangyari sa akin ito. At ito na nga, one of the, yung inaabangan mo na ibigay na sa atin yung laban. Siyempre, yun yung best namin, ang team, nalo sa laban.
3: That's right, no? Brother Charlie, makakalaban mo ang pangalan ay Manuel Avila. Anong pagkakakilala mo sa kanya? I mean, ano ba ang background nitong si Manuel Avila na next fight mo sa July 11?
6: Si Manuel Avila, mataas yung experience niya sa pro eh, kasi 26 wins na siya, 2 losses.
3: Mm-hmm.
6: So hindi din siya basta-basta na boksingero. And matagal din yung preparation niya. Pareho kami, so matagal, mas may laban pa nga siya nung nakaraan, nanalo siya. So pinaghandaan niya din talaga itong ano, yung laban namin. At siyempre hangad din niya na matalo ako para siya yung pumalit sa rank ko at makalaban niya si Navarrete. So opportunity sa kanya and opportunity din sa atin. So ano na lang po ito, kapit lang po. Siyempre, lahat naman ng atleta, ang boksingero, gusto talagang manalo at na may paniniwala sila sa Panginoon. Gawin na lang talaga yung best sa bawat training, ensayo, lahat na dapat ibuhos mo na para sa minimithi mong pangarap.
3: Amen. Amen to that, no? Talking about training and ensayo, Brother Charlie, kumusta naman ang pag-ensayo mo dyan? Sinong namamahala? Of course, si Coach Delpin Buholz, di ba, nandyan. Nasaan ka base hanggang July 11 ba? Dyan ka na sa Amerika?
6: Yun po. Dito ako sa, ano, dito kami sa Las Vegas ngayon. Di-training. Kasama ko si Coach Delpin. Kami lang. At hanggang matapos yung, ano namin, hanggang matapos yung before sa fight, pupunta kami ng LA. And yun na, Lord willing, manalo, tuloy-tuloy na po ito hanggang sa rematch ni Navarrete.
3: Ayun.
6: Pagkalob ng Panginoon.
3: Mm-mm. Charlie, the last time we talked, di ba, yung katatapos lang ng laban mo kay Navarrete, anong lesson yung natutunan, anong itinuro sa iyo nun? Kasi alam natin, it's not, sabi na natin heartbreaking kasi dapat nanalo ka doon, eh, di ba? Pero anong lesson learn mo from that experience kay Navarrete?
6: Sa akin, bilang atleta, kailangan, siguro nakikita ko, baka mayroon pa akong kulang. Bilang isang atleta, mayroon pa akong kulang. O meron pa akong dapat dagdagan at meron pa ako dapat bawasan. Dalawa lang naman po yun eh. So, sa nangyari na yun, pinagbubulay-bulayan ko din yun. And sa kabilang banda naman, bilang isang mananampalataya, nakikita ko na hindi pa para sa akin. At tinitest din yung patient ko, tinitest din yung, sometimes yung situation kasi na ibigay sa ng Panginoon na mahirap na, alam mo yung, uy, okay na to, isang pool, nandyan na. World Championship na, lahat talagang kung titingnan mo, panalo na.
3: Yes.
6: Pero bakit hindi binigay?
3: Yes.
6: So, ang natutunan ko doon, everything we need, everything you need will come to you in the perfect time. Just wait patiently. So,
3: yes.
6: Marahil, even na natalo ako, maganda namang outcome dahil mas nakilala ka sa buong mundo.
3: Yes.
6: Na ito yung kalaban ni Navarrete, ito yung magandang laban nila, dapat may rematch. So hindi lang isang tao, hindi lang Pilipino, kundi buong mga mundo na nanonood, na alam nila na dapat sa atin yung corona.
3: Yes.
6: Pero yun nga, ang response natin dyan bilang isang ako, may paniniwala, may Panginoon sa buhay natin, na in terms na nandyan na sa situation na mahirap, paano ka maging light and salt?

0: and the referee. And thank you for the opportunity. Thank you for the top round, the opportunity. O, ganun, binigay sa akin. Ganun lang yun. Pero hindi yun, parang yun lang talaga yung nasabi ko. So, and nung pinag, nireplay ko yung sinabi ko, sabi ko, salamat Lord, kasi pwede akong mag-ano dun eh, pwede akong mag-react kung ano.
1: Siyempre, emotional ka pa. Emotional ka pa that time, oh, diba?
0: Sisihin mo na lahat. Minsan, as human, we are ganun tayong characteristic natin. Once na magkamali tayo, lalo na pag hot-tempered ka kasi pagod ka eh. Eh, gusto mo agad na mag-ano, gusto mo agad na mag-action na salita, bunga nga agad. Diba? Magsalita
1: yes.
0: agad na ganito. Tama. So, yun na pala, hindi mo na mababawi. Kaya nga sabi, naalala ko yung sabi ni sa Psalms. Nakalimutan ko yung verse, basta sabi doon sa Psalms. Sabi niya, sa iyong galit huwag kang magkasala. Pumunta ka sa iyong silid at ikay manahimik. So it means, once na nasa emotion ka, tempered ka, pinapalala ni ng Psalms na ni David na dapat mag-pray ka.
1: Isipin
0: mo muna, mag-pray ka muna, hingi ka muna ng wisdom, Lord.
1: Yes.
0: Baka hindi ko na mabawi yung sabihin ko dito.
1: Tama.
0: Pero, so, isa din yun na, isa din yun na natutunan ko dun. At, siyempre, hindi naman tayo perfect everyday in our lives. Mayroon mga bagay na dapat na-overcome natin. Pero, by God's grace naman, lahat, until sa nadaragdagan yung edad ay nandun na yung pag-grow mo as a person,
1: wisdom.
0: As a Christian.
1: Yes, tama. Yeah. Oo. Alam mo, Brother Charlie, nakita natin doon yung humility, nakita natin doon yung trust mo sa Panginoon, di ba? Kahit natalo ka, nananatili ka na hopeful. No? At napakahalaga no, nakita talaga ng buong mundo that Jesus is in your life. Kasi never ka nagsalita ng negative, although you were so honest to admit that I'm sad, malungkot ako, syempre, natalo ako eh, di malungkot ako, di ba? Anyway, this is the time, no? Tingnan natin ano yung pagkilos ni Lord sa buhay mo, Brother Charlie, as a boxer, may labang ka sa July 11 and everybody's looking forward for a rematch with Emmanuel Navarrete. Pero again, ito yung gusto natin. Baka iba ang will ng Panginoon na mas bigger, no? Mas maganda pa yung magiging favor ng ating Panginoon sa iyo. So, we will be praying for you sa darating na laban na yan. Alam mo naman yan, di ba? Prayer warriors tayo. Magkakapartner tayo sa panalangin. Okay. So, ngayon punta na tayo sa ating topic, no? Brother Charlie, God, a faithful provider. Ikaw ba? Every day no, sa buhay mo, professional fighter ka na, you've been to many places, araw-araw na ano yung biyaya ng Diyos na you are most grateful? Nakikita mo ba lagi yung grace ni Lord sa buhay mo sa araw-araw na buhay mo?
0: Yes, hindi talaga maka once na Kristiyano ka, embracing maliit na detalye sa buhay mo, makikita mo talaga yung grasya lang talaga ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Tulad niya na sa panahon na nangyari sa buhay natin, binigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon na magising, di ba? Biyaya yan.
1: Yes.
0: Yung mga hindi insidente na nangyari sa buhay natin, biyaya yan. Sa bawat training, ako bilang isang atleta, biyaya yung kalakasan na binigay sa akin, pagkain, yung mga taong ginagamit ng Panginoon sa akin, yung mga even ng mga ibang lahi, biyaya ng Panginoon yan, grace yan sa Kanya. Even na, lalo na yung once na magkasala ka sa isip, sa gawa, sa salita, biyaya pa rin ng Panginoon na kaya Kanyang patawarin.
1: Yes.
0: So, lahat yan, makikita po kasi natin yan kapag yung seed ng natinanim ng Panginoon sa puso natin, kapag tumubo na yan, makikita mo na yung maliliit na mga bagay na hindi mo nakikita. No? Akala mo yung nangyayari na pag-delayed mo sa plane or sa bus or sa sasakyan, akala mo hindi biyaya. Kasi may purpose yun para
1: yes.
0: baka pagdating sa unahan, oops, may mga pangyayari. So, ang daming makikita mo na lalo na pag nasa ibang bansa ka, na nandito ako sa Pilipinas, magkita ko, Lord, thank you, sabi

0: kasi na-experience ko yung init dito, na-experience ko yung ganitong buhay. Ang dami mo makikita eh, na hindi lang sa pangyayari, kundi kapag ikaw yung pinagbulay-bulayan mo yung creation ng Panginoon sa buhay mo. Yung, lalo na yung ginawa niya sa mundo. Ang dami.
1: So, tama.
0: So, every day in our life talaga, makikita mo yung biyaya ng Panginoon.
1: Oo.
0: Umulan o umara o bumagyo man sa buhay natin.
1: Biyaya pa rin yun, no?
0: Biyaya, yan.
1: Oo.
0: Lahat.
1: And ikaw ba yung tipo ng tao, Brother Charlie, na talagang thankful ka every step of the way, na iisip mo na dapat pasalamatan ko kay Lord to? Ikaw yung pagkakain. Di ba may mga tao nakikita tayo very prayerful. Yung prayer life nila talagang kamangha-mangha. Is that you, Brother Charlie?
0: Yes, ako. Pinapakita ko talaga pag even sa malit na detalye nga. Kaya among Diyos na banan, marami po ganun. Para kumakain ka sa labas, ganun. Parang one time, naalala ko nung doon kami sa San Francisco, kami ni Coach, tapos sa Chinese restaurant, Piscon, after Piscon, kumain kami. Kasi may sikat na restaurant doon, tapos kumain kami ni Coach. Parang parang Vietnamese restaurant. Tapos nag-pray ako, nakaganan. Tapos, pag ganun ko, nakatingin talaga yung babae. Kasi, siyempre, yung nagulat siya kasi. So, hindi ko naman sinasadya yun, pero bakit nakaganun ako? Parang siguro dama ko yung gusto ko lang maganun, leading by the Holy Spirit.
1: Yes.
0: Para ipakita sa mga tao na mayroon pang mga taong nagdarasal bago kumain. Kasi ngayon, pambihira na lang yan. Kasi minsan, mahihiya sila or matatakot sila. So, ako naman binigyan ako ng courage ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu na ipakita yung ganong attitude as a Christian.
1: Yes, yes. Alam mo, mga kaibigan and Brother Charlie, yung fruit of the Holy Spirit, no, na very evident sa buhay ni Brother Charlie. Andyan yung mga salitang peace, no? And of course, yung hope, ganyang kindness, yung self-control. Pero ikaw ba, meron ka nito, kapayapaan and contentment? Kasi sa buhay Kristiyano, very important na marunong tayong makontento at marunong din tayong makafeel ng kapayapaan kasi we have God in our lives. Ikaw ba, Charlie, kailan mo na feel to, no, yung peace and contentment in your life?
0: Hindi ko kasi yung peace and contentment, makukuha mo kasi yan if you are a believer, a servant of God. Kung hanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon sa buhay mo, nandun na kasi yun eh. Part of the fruit of the Spirit, love, joy, love, suffering, patience, kindness, part na yun, kasama na yun. Kasi tayo, yung Holy Spirit, mag-empower na yan sa puso natin at ang Holy Spirit natin at ang Espiritu ng Amang Diyos na Banal, mag-usap na yan sila. Yun na yung magpapaintindi sa atin kung anong dapat natin gawin. So, diyan papasok yung contentment, no? Pasok yung peace. Even na may problema ka, even na ang daming problema mo narinig, balita, nangyayari.
1: Yeah.
0: Saan? Kahit saan sulok na mundo, tayo kasi, binigyan talaga tayo ng kapayapaan ng Panginoon kasi siya nang ang makapagbigay niyan sa nangyayari sa buhay natin every day in our life. Walang makapagbigay ng tulog na masarap matulog, magimbing, wala. Only ang peace ang magbibigay, ang magbibigay sa atin ng peace ay yung peace ng Panginoon galing.
1: Yes.
0: Dahil alam natin may pullback tayo eh, may sandigan tayo na hindi magigiba kasi taas ng bundok, na alam natin ito Lord, panandalian nando yung paghihirap ko dito, yung sa mundong ito, alam kong hindi ito magtatagal. Meron pang mas higit pa dito na kasiyahan na walang hangganan.
1: Yes.
0: Parang lumulutang ka sa, parang tinapong sa dagat, pero lumulutang ka. Ganun yung once na may Panginoon ka sa buhay mo. Ako, experience ko yan. Kasi nakapag-isip ka. kahit may problema ka, kung meron kang wisdom, nakapag-isip ka na, ay, ganito ang dapat gawin. Ganito ang solution. Tapos, kalmado ka lang eh. Kasi, ang Holy Spirit, hindi kanya pababayaan din.
1: Yes.
0: Kikilos din siya sa puso mo, sa isip mo, na ito yung gagawin mo. Once na makabasa ka ng banal na salita, Word of God, and makarinig ka ng Christian song, worship song, parang may lalakas ka eh.
1: Yes.
0: Kasi pagkain yun eh. Kaya kailangan natin na meron tayong ano talaga, meron tayong church, prayer, regular Bible, church, prayer, prayer meeting, devotion, and fellowship. Dapat kumpleto ka niyan para malakas lagi.
1: Kasi, tama yan.
0: Kasi manghina kasi, mawala yung peace mo, peace of mind mo, contentment mo, kung wala ka sa mga sangkap na yan na bilang isang Christian. Believe me.
1: Right.
0: Kapag mawala yan sa'yo yung lima or tatlo, wala, mahina.
1: Yeah.
0: Madali kang tangin sa mga pagsubok talaga. Lahat naman yan, lahat ng Kristiyano na experience yan. Pero alam ko na hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Iahon niya talaga, kahit nalulunod ka na, iahon ka. May gagamitin talaga ang Panginoon na tao or mga situation na para manumbalik yung kalakasan mo, init mo, apoy mo, para bumalik sa Panginoon.
1: Amen.
0: Yun yung nakikita ko at yun din yung experience ko sa buhay ko.
1: Yes. So, sinasabi rito ni Brother Charlie na ang peace ay hindi po yung absence of challenges, problems. It's yung peace ni God, it's kahit nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng mga kabalisahan, you still find peace kasi galing yung peace kay God. Yun yung sinasabi dito ni Charlie. Okay, Brother Charlie, ikaw ba nakaranas ka na ng yung walang-wala kang pera? O kaya yung talagang sobrang hirap? Anong naging respond mo rito? Yung wala kang pera, parang nasa isang sitwasyon ka na nahihirapan ka or something, yung maraming kulang sa buhay mo, paano yung pag-respond mo dito as a Christian?
0: Yun nga, bawat tao, kailangan talaga ng pera. Yun yung isa na hindi ka makamove, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka parang robot kung wala kang pera. Pero, siyempre, naranasan ko din yan. And, mahirap po talaga yan. No? Pero, nung time na nawalan ako, nung parang, siyempre, bagong Kristiyano ka, nangungapa ka. Pero, ang pinalit ko kasi yun is ministry. Nag-ministry lang ako, parang, eh doon, pag pumunta ka sa ano, libre ka. So, may kain, may libre. So, wala akong gastos. At saka, pero ang kagandahan kasi kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa about lack of money o financial kasi na problema, kapag i-engage mo kasi yung life mo sa gawain sa Panginoon, talagang hindi ka mawawalan eh.
1: Hindi ka pagkukulangin.
0: So, nagulat ka na lang, may tatawag, eh bro, ano? Oh, may nagbigay sa'yo? Ano to? Wala. Ano lang sa'yo? Parang may basta bibigyan ka lang. Hindi mo ka humingi. Parang alam nila na kailangan mo. So, yun talaga, mga experience niyan eh. At kapag nasa ministry ka kasi, na-involve ka doon, Bible study, mga ganon, magpupunta ka sa mga bahay, sa mga kapatiran, Bible study. Talagang ano eh, balik mo, hindi ka naman umiringi, pero masaya sila na ibigay sa'yo yung parang love gift nila.
1: Yes.
0: Na sa ginagawa mo. Pero alam natin na galing talaga sa Panginoon yun, na alam ng Panginoon kasi yung pangailangan.
1: Yes, ginagamit ni Lord dun, yung mga tao.
0: Yes, ginagamit nila. At saka doon mo makikita na talagang buhay siya at may Panginoon talaga na nagbibigay ng sagana sa pangailangan ng lahat.
1: Yeah.
0: Lalo na kapag nakikita niya lahat eh, kung ano yung mga kailangan natin, ano yung dapat tunan, bawasan, nalulungkot ka ba, may pagkukulang, sobra ba, alam niya lahat eh. At kaya ano, very thankful lang din ako tayo na sa ganong situation eh na-overcome natin by the grace, by the strength of the Lord na pinahiram sa atin at sa ibang araw, sa ibang linggo, buwan, taon naman, ibang panibago namang pagsubok. Ikot-ikot lang yan eh, hanggang sa hindi tayo mag-iba.
1: Tsaka yun ang nakakapagpalago sa buhay ng isang Kristiyano, yung mga pagsubok na yan, di ba? Pero ito naman, Charlie, naranasan mo namang maging isang sikat na boxer, naging Olympian. Ayan, marami kang dinanas na mga victories in life, no? I'm sure sumikat ka, nakilala ka. Paano mo naman hinandle to, yung kasikatan, yung syempre may ano ka na niyan, may mga yung finances mo medyo nag-improve na niyan. Paano mo naman na-handle 'yon, yung mga 'yon na buhay kasaganaan mo?
0: Una niyan na kapag nasa Panginoon ka kasi, ako naniwala ako na mayroong pag-guide, eh, mayroong ginaguide ka talaga ng Panginoon. Sa mga dapat mong gawin. Meron na siyang yung ma-discern mo na yung mga dapat mo ma-discern yan. At makikita mo na yung dapat hindi. Yung alam mo yung paano i-value yung mga bagay-bagay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi naranasan mo dati na ganito, na ganyan. Pero ako, personally, hindi ko talaga iniisip na kung ano yung narating ko sa buhay. Kasi na alam ko kasi yung plano at purpose ko sa mundo.
1: Yeah.
0: Kaya kung ano man yung achievement ko ngayon or kung ano man yung saan man ako, status ko ngayon or kung ano man, hindi ko inisip na lamang ako sa iba. Inisip ko pa rin na nagsisikap pa rin ako kasi may programa, meron akong purpose sa mundo. It, ang kagandahan kasi, kapag alam mo kasi ang purpose mo sa mundong ito, yun yung isang na maging humble sa'yo. Bakit? Yes. Ganito. Kasi, yung lakas mo, yung pagpapala, galing naman sa Panginoon niya.
1: Mm-hmm.
0: Kapag kasi yung topic kanina, di ba? Deuteronomy 7, 8 to 10,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, 8, 7 to 10.
0: Kung babalikan po natin doon, ang Kanaan, dinala ang mga Israel sa Promised Land. Binigyan, kasi nandun lahat eh. Bago sila makapunta sa Promised Land, nandun yung mga Nephilim, mga higanti noon, napatay nila.
1: Mm-hmm.
0: Nandun, bago sila makapunta doon, gaming mga pagsubok na ang bibigat, mga higanti, or mga patayan, mga pagkain, lack of food, financial, nag-away-away, lahat nandun. Pero, na-experience ng mga Israelites noon. Pero nung dumating na sila sa Promised Land na ginamit si Moises para iligtas sila sa Egypto, nandun na yung silver, pilak, pulot, lahat ng masasarap
1: na pagkain
0: na habang buhay, habang nabubuhay sila sa gana.
1: Mm-hmm.
0: So, to make the story short kung ating makikita doon, ano yung naging response ng mga Israel, di ba? Naging greedy sila. O, di ba? Naging greedy. Naging greedy. Naging ano. Laging nagka-complain. Hindi contento. Uncontentment. Sa mga blessing na nakikita nila na nandyan na. Parang wala silang satisfaction sa buhay nila.
1: Yes.
0: So, ganun ang dating sa atin ngayon. Once na maintindihan mo yung purpose at plano, kasi sila hindi nila naintindihan ang purpose nila sa buhay nila. Yung mga Israelites, kasi matigas yung puso nila. Puso nila matigas. Hindi nila nakikita na ang purpose nila talaga is scattered ka sa buong mundo. Ipakita yung goodness ng Panginoon. Hindi nila matigas ng puso nila. Hindi nila nakikita yung purpose ng bawat isa sa kanila. Pero tayo, napapalad natin ngayon kasi tayong binigyan ng pagkataon ng Panginoon na malaman natin yung purpose natin sa mundo ito. So ngayon, ang purpose natin, tulad yan, sila, nakuha na din nilang team eh. Ako, ngayon, ganito ako. Kaya wala akong maipagmayabang kasi bakit? Isipin ko, marami pang mas sikat, marami pang mas magaling sa akin, marami pang mas nauna, marami pang mas tanyag sa akin. Ako, sa biyaya lang ako ng Panginoon, naintindihan ko kasi yung purpose ko na dapat ganito. Once na pinagpala ka kasi ng Panginoon, dapat maging humble ka.
1: Yes.
0: Dapat lumapit ka sa Panginoon. Once na binigyan ka naman ng subok, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Kapag kasi hindi ka lumapit, pinagpala ka, o binigyan ka ng pagsubok, hindi ka lumapit at kumapit sa Panginoon, wala kang magagawa. Wala ka talaga magawa eh. Kasi bakit? Siya naman nagbibigay ng source ng lahat.
1: Yes.
0: Kaya kita mo yung mga Israelites. Sa ganun na karakteristik nila sa puso nila. Wala silang nagagawa talaga. Mm-hmm. Ang pagsubok pa ulit-ulit.
1: Yes.
0: Kasi bakit? Hindi sila lumapit. Hindi sila alam nila. Pero hindi sila galing sa puso yung paglapit nila sa bunga nga lang. Kaya yes, ang paglapit natin sa Panginoon, buong puso talaga. Wala eh. Kaya ako kasi, naintindihan ko lang kaunti yung mga bagay na yun. Na
1: yes.
0: Wala talaga tayo.
1: Well said.
0: Wala talagang magagawa.
1: Well said,
0: ang
1: brother.
0: Ang talaga natin sa Panginoon talaga.
1: Yes. Dapat talaga, we stay connected with God. Diba? Focus tayo. We know our purpose. Sabi nga, purposeful life. Yun yung kailangan talaga. Okay, it's now 8:32, Brother Charlie at mga kaibigan. We will take a quick break. Break lang tayo, Brother Charlie. Babalik po tayo sa ating kwentuhan dito sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
6: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
1: Check your time. It's 8:36 in the morning. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Kapiling po natin si Brother Charlie Suarez. Yan, si Charlie po currently ngayon ay kausap natin siya emanating from Las Vegas. At nagpapasalamat ako, Brother Charlie, kahit short notice talagang pumayag ka na makasama ka namin ngayong umaga. Thank you. Thank you.
0: Yan po, Ma'am Cicel. Sa akin kasi, isang opportunity and I'm very thankful dahil naanyayahan ako dito sa Sports Radio. Tama ba, Sports Radio?
1: Yes, Sports Radio. At saka Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo, yeah. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na may bahagi ko yung life as a Christian. No?
1: Yes.
0: And it's an honor for me na madala ko yun. So,
1: yes.
0: Anytime, basta hindi lang complex sa Wi-Fi ay sa internet.
1: Sa internet. Oo. Tsaka ang practice. Ano ba anong oras ang practice mo dyan, Charlie? Every ano ang practice? Kasi Las Vegas, mainit dyan eh. Ano ba panahon dyan ngayon? Sobrang init ba?
0: Yes, ngayon. Mainit ngayon dito. And may time naman kami dun. Pag hapon, mga 6 or 7 kami na hindi na mainit. Na. Pag umaga, mga 8 or 9. Ganun. Ina-adjust namin depende sa weather. Sa ano.
1: Okay. Bilang atleta, Brother Charlie, tanongin kita, after a win, pag nanalo ka, marami ka nang napanalunan sa SEA Games, di ba? And then nag-qualify ka sa Olympics, and then naging matagumpay naman ng pagiging professional fighter mo, di ba? Ano yung unang-unang ginagawa mo after manalo ka? The first thing you
0: una,
1: do? Yeah.
0: Yes, before manalo, after manalo talaga, magpasalamat sa Panginoon. Ako, sumisigaw talaga ako dyan eh. Praise the Lord, thank you Lord. Minsan hindi lang pinapaano parang sinasilent lang nila. But yun yung ginagawa ko. Binabalik ko talaga yung glory sa nagbigay na victory sa akin. Kasi alam ko eh, once na dapat hindi, nung nagsimula kang mag-training or
1: okay, teka lang, nagcha-choppy ka, Charlie, yung sound mo. Hindi kita masyado marinig, Charlie. Yes, okay, go ahead. Go ahead, Charlie. Yes.
0: So, kung Black Korea.
1: Teka, magkaroon tayo. Sandali lang, ha, Charlie.
0: Lagi ang pagpapala niya sa akin.
1: Yun. Oo, tama. Lagi mong kinikilala, di ba, yung pagpapala. But was there a time in your life, Charlie, na nawalay ka sa Panginoon? Nawalay ka as inadapa ka? Nadapa. Yan.
0: Ano po?
1: Was there a time in your life na ikaw ay nawalay sa Panginoon?
0: May mga panahon na nung mga ilang years nung nakaraan, lumayo talaga sa Panginoon. Kaya nga yun eh, sabi yan sa Colossians 3:23.
1: Yes.
0: Ay, sabi sa John 15:5 eh, ako ang punong ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, sapagkat kung kayo iwalay sa akin, wala kayo magdawa. So, talagang sinabi ni Jesus dyan, ang Panginoong Hesukristo, doon sa mga disciples na kung hiwalay kayo sa akin, lahat ng gusto nyo sa buhay nyo, kung piliin nyo yung sarili nyo, kalakasan, kakayahan, katalinuhan, o desisyon, wala kayong magagawa. Kasi wala kayo sa puno. So, ako, na-experience ko din yan. Minsan, naging ano ka rin, yung baby Christian ka. Gusto mo din mag-explore.
1: Yes.
0: So, nung nag-explore ka, mas lalong napariwara yung buhay mo. Mas lalong lumayo sa Panginoon. Diba? Ganun din yung Israel.
1: Yes.
0: Sa Deuteronomy.
1: Yes.
0: Nag-explore sila eh. Kasi nandyan na sa kanilang kasaganahan eh. Nandyan na sila sa kanila lahat. Nang gusto nilang mangyari sa buhay nila, nandyan na.
1: Yes.
0: Pero, ang choice nila, yun nag-separate ni sa kanila, sa mata ng Panginoon, sa relisyon nila sa Panginoon.
1: Yes, tama.
0: Naggawa ng Diyos-Diyosan, sumiparate. So, ganun din tayo eh. Kapag diluin natin yung choice natin, lalo na pag dumating yung pagsubok, trials, iba-ibang level yan eh. Pag dumating yan, tapos piliin mo yung sarili mong lakas, ipa-eralin mo yung sarili mong kakayanan, katalinuhan, connection, or kung ano pa man, meron ka. I believe, wala kang magagawa. Kasi sinabi ng Panginoon niya sa mga apostolis eh, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya. Kapag kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa.
1: Yes.
0: Wala talaga magagawa ang mga tao.
1: Yes.
0: Kaya hinihikayat ko kayo na kapag dumarating man yung panahon na iba-ibang mga various trials or kung ano pa man na mga pagsubok sa atin, huwag natin piliin yung sarili nating kakayanan, sarili nating desisyon. Piliin natin yung kalooban ng Panginoon.
1: Masakit.
0: Mag-suffer tayo, balik pa rin tayo sa Panginoon talaga. Kasi siya naman ang puno eh.
1: Yes.
0: Siya naman bibigay ng last source ng last hope. Diyan papasok yung obedience to the Lord.
1: Yes, obedience pa rin. Para ma-enjoy natin yung blessings niya talaga. Ito, maganda itong tanong ko, Charlie, no? Ano yung, you've been a Christian for many years, pero ano yung masasabi mo na pinakadakilang regalo ng Panginoong Ama sa ating lahat, sa sangkatauhan? Ano yun?
0: Sa akin, sa pag-take ko dyan personally, yung buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo, yun yung pinakaregalo na hindi kayang bilhin kahit anumang halaga sa lapi, kayamanan sa mundong ito. Kasi katanyagan, hindi talaga. Kasi bakit? Yan yung eternal life natin.
1: Yes.
0: Ang mundong ito mawala. Ang mundong ito maglaho lahat, mamatay lahat tayo, tatanda. Tapos pagkatapos ng matanda, mamatay. Sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes 12:1-8, sabi niya, remember your creator in the dispute of, alalahanin mo yung manilika sa araw niya yung kabataan. Pero sa 12:8, sinabi doon, vanity is vanity, all is vanity, lahat walang kabuluhan. Kung hindi mo inalala ang Panginoon sa araw na yung kalakasan, kabataan, kasikatan, katanyagan, kalakasan.
1: Kalakasan.
0: Yes, malahat yan mawawala. So, marami nang nag-proof, no, na mga great men in the Bible na wala talaga eh. So, ang choice kasi natin ngayon, marami na tayong nadideceive na tayo ng kaaway. Marami na kasi sa diyan sa
1: distractions,
0: internet, YouTube, yes. Distraction, marami
1: social
0: na.
1: Social media. Yeah.
0: Yes, so kailangan mo talaga as a Christian, kung diyan papasok, kung tunay ka talagang anak ng Panginoon at nandiyan na sa puso mo talaga yung Holy Spirit, yung Panginoon, talagang yun na yung ma-strive sa'yo, yun yung kikilo sa'yo. So, dapat talaga prayer, mag-read your Bible every day and you will grow. Yung kanta eh, read your Bible and pray every day and you will grow. So, totoo talaga yun. Kasi kung wala kang hindi ka nagbabasa ng banal na salita.
1: Wala.
0: Wala talaga. Kasi the Word of God is, the Scripture is guidelines for the successful life yan.
1: Yes.
0: Yan yung guidelines natin eh. Para success yung life na.
1: Aklat so, ng buhay.
0: Yun yung pag-take ko. Yes. Yun yung pag-intindi ko dyan. Yun yung pag-intindi ko sa nagbabasa ako. Gaaral lang.
1: The greatest gift of God is our eternal life. And we can, yes, and we can only have that through Jesus Christ our Lord, 'di ba? Yung nag ng ating kasalanan, nagtubos ng ating kasalanan. Ayan. So ito na yung isa final question ko sa iyo, Brother Charlie. Bilang Christian, paano mapapanatili ang pagiging humble, contented, satisfied at kilalanin ng Diyos bilang makapangyarihan sa lahat? Paano natin ma-maintain yung ganun bilang Kristiyano sa mga nakikinig, sa mga nanonood? Brother Charlie, go ahead.
0: Siyempre, 5 fingers lang yan eh. Mamanatili natin yan kapag meron tayong prayer, so connection natin sa Panginoon yan. Through prayer, Word of God, read your Bible, para yung pag mag-pray ka, paano ba to, Lord? So, sa pagbasa mo ng Bible, doon niya yung kasagutan na ito pala dapat kong gawin.
1: Yes.
0: So, prayer, read your Bible, and then, church, siyempre, pagpunta ka, pupunta ka sa church para ma-energize ka kasama mo yung mga kapatiran mo.
1: Yes, magkakasama kayo. Mm-hmm.
0: Yes. Free eating.
1: Mm-hmm.
0: Fellowship.
1: Mm-hmm.
0: Kasama. At saka yung fellowship one another. Siyempre, free meeting, fellowship one another sa mga Kristiyano. Para, ano tayo eh, parang kapag ikaw lang kasi sa pagsubok sa buhay mo, sinarili mo lang, hindi mo kaya. Parang walis lang yan eh. Kapag maraming mga damo dyan o maraming mga kalat, kapag isang tingting ang gagamitin mo, putol ka dyan. Hindi mo kaya. So, dapat marami.
1: Marami.
0: So, pagdaming, pag maraming mga prayer warriors mo, I believe na ang kaaway talagang hindi maka, ano eh, ang lahat ng pagsubok, talagang maibsan man. Hindi lahat totally ibigay sa'yo. Maibsan talaga siya.
1: Yes.
0: Kasi merong nagpipray. So, dapat five fingers yan.
1: Yes. Prayer.
0: Pray your Bible.
1: Bible.
0: Church.
1: Church.
0: Church. Prayer meeting and fellowship one another.
1: Yes. Alam mo, dagdagan mo ng isa pa yan, Brother Charlie. Evangelize. Evangelize. Diba? Share the word and
0: share the word.
1: Share the word, yan. Alam
0: be
1: ko.
0: Be light and salt.
1: Yes. Alam ko, ginagawa mo yan eh. Nung nag-usap na kami ni Charlie before eh. Ano na kami? We stay connected. Why? Because of the spirit. No? Nag-connect na yung spirito namin ni Charlie. Eh. Diba?
0: Yes. Yeah. Mga Christian natin, magulat tayo mga dito nga. Even na mga aspiring ko.
1: Hmm.
0: Sabi na, you are a Christian? Sabi ko, di, ngayon lang kami nagkita ito, pero bakit alam niya? Parang ganun talaga, nagulat ako eh.
1: Talaga?
0: Sabi ko, yes, I am. Sabi ko, yes, I am. Followers of Christ? Yes.
1: Yes.
0: Sabi ko, nagulat nga ako eh. Nagulat talaga, sabi ko, grabe, paano nalaman niya? Wala, hindi naman kami magkakilala, first time na magkita. Pero, meron talagang discernment.
1: Yes.
0: Discernment.
1: Nadidiscern
0: ng tao na Christian ito.
1: Na Christian.
0: So, praise the Lord, no? Praise the Lord for that.
1: Yes, praise the Lord.
0: Nakilala mo din yung mga pareho mong mga mananampalataya.
1: Oh, nagkakakonektahan tayo eh, di ba? We stay connected in yung ating espiritu. Okay, pinakauli natin, alam ko July 11 is another challenging time para sa'yo. Anong nasa isip mo going into this fight, no? Isang taon kang nabakante, tapos yung pinakahuli mong fight is Emmanuel Navarrete, very controversial. The world knows na ikaw yung nanalo, pero iba nangyari. Again, naka-recover ka na ron, nakapag-move on ka. Kumusta ka na going into this fight, Charlie? How do you see this fight for you?
0: Iniisip ko talaga na ito yung world, ito na yung world championship. Kasi bilang isang, magkaiba kasi yun, bilang isang Kristiyano at bilang isang atleta, dapat kasi balance mo yun. Dapat kung ano yung init mo, paano, anong init mo sa Panginoon, ganun din yung init mo sa paging atleta mo. Kasi dapat mabalance mo siya. So, itong, hindi ko dapat napabayaan yung goal ko, yung ambition ko, yung pangarap ko, yung dreams ko na maging manalo sa bawat laban at saka simple maging world champion. So, ibuhos ko na ng team namin kasi pangit naman kung ang team lang, yung coach lang, yung grabe yung init na manalo tapos ikaw, hindi mo din, wala ka rin kakayanan na ganun sa puso mo, sa isip mo, na mentality mo. So, dapat balance lang lahat. So, this time, this July 11, sa San Francisco, California, ibuhos ko na manalo at siyempre mag-ingat din na walang mga injury kasi may susunod pang laban, Lord willing. At ang lahat naman ito, alam ko hindi ko ito kaya kung wala talaga ang Panginoon sa likod ko. Wala talaga yung strength niya and yung grace niya sa akin. Kasi doon ako masay. Hindi ako masa sa sarili kong lakas, sa mga kung ano pa man. Sa kanya talaga ko una umaasa na alam ko may purpose ako sa mundong ito at the age of 38 na nakapag mayroon pa rin lakas, mayroon pa rin mayroon pa rin ganitong stamina. Sa kanyang biyaya lang talaga to lahat.
1: Yun. 38 years old. wow, Charlie, you're still fighting and you're still, parang nandun pa rin yung lakas, no? Kaya, we will be praying for you. Alam namin yung plano ni Lord. Syempre, we will abide by that. Pero syempre, alam naman din ni Lord yung heart mo, no? And you've been faithful to Him. Kaya, we will be praying for you. And ayoko sabihin yung luck, no? God bless you. Mm-hmm. God bless you. Stay blessed and stay healthy. At maraming salamat for being with us this morning, Brother Charlie.
0: Thank you, Ma'am Cecil, and sa lahat ng staff ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Sa Sports Radio.
1: Nalilito na
0: Sports Radio.
1: Oo nga.
0: Salamat sa patuloy niya, panayam niya sa akin. Yes. Pag-invite niya sa akin na huwag kayong magsasawa kasi sa isa tayo mapagamit sa Panginoon kung saan man tayong area nilagay niya.
1: Yes.
0: Niya ngayon.
1: Yes.
0: So, thank you so much and God bless us all.
1: God bless us all. And regards kay Coach Delphine, ha? Ikumusta mo ako sa kanya. Salamat sa pagpapadala niya ng mga updates. Maraming salamat. That was our guest, si Brother Charlie Suarez. Yan. Salamat. Yan po ang kabuuan ng ating Celebrating Life. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumama sa atin this morning. Of course, Team Celebrating Life, si Jobel, si Arnel, si Jemart. And of course, yung pong ating Capital FM, no? 104.3, kasama rin natin this morning aside from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918. At kayong lahat po na nakasama namin, maraming salamat. And of course, si Miss Judith nandiyan kasama natin. Again, let's all pray for Charlie Suarez, ha? Dahil ang laban po niya ay sa July 11. Maraming salamat, magkita-kita po tayo next Sunday dito pa rin sa Celebrating Life. God bless!
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao magiging maayos ngayong araw. Ito'y ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang live report ni Ray Ferrer. Babalikan po natin si Ray Ferrer. Samantala, niyanig ng magnitude 5.0 ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol bago mag-alas 7:30 kagabi. Ang epicentro ng lindol ay 9 na kilometro, hilaga kanluran ng General Salipada, Pendatun. Tectonic ang pinagmunan ng lindol at may lalim ito na 18 kilometers. Naramdaman ng intensity 5 sa Malang, Cotabato at President Quirino Sultan Kudarat. Intensity 4 sa President Rojas at Carmen Cotabato, Malungon, Sarangani, Tampakan, City of Coronadal, Tupi, Banga at Tantangan, South Cotabato, at Isulan, Esperanza at Columbio sa Sultan Kudarat. Samantala, nananatiling stable ang power transmission services ng National Grid Corporation of the Philippines sa southwestern Mindanao at kalapit na lugar. Ito'y matapos inigin ng magnitude 5.0 na lindol ang lalawigan ng Maguindanao del Sur kagabi. Ayon sa NGCP, walang nasira o nawasak na transmission facilities sa riyon. Okay, balikan po natin ang balita ni Ray Ferrer, supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao magiging maayos ngayong araw. Ito'y ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang live report ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Mananatiling normal ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw, Mayo 17. Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may sapat na reserba ng kuryente sa Luzon at Mindanao. Sa Luzon, umabot sa 14,091 megawatts ang available generating capacity, habang 11,784 megawatts naman ang inaasahang peak demand. Dahil dito, may operating margin na 2,307 megawatts. Sa Mindanao naman, nasa 3,286 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,300 megawatts na peak demand, kaya may reserbang 986 megawatts. Samantala, sinabi ng NGCP na manipis ang reserba sa Visayas grid. Nasa 2,438 megawatts ang available capacity nito, habang 2,203 megawatts ang peak demand na nag-iwan ng 235 megawatts na operating margin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, may git 500 driver mula sa Region 1 makakatanggap ng fuel subsidy at dagdag benepisyo. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Patuloy ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan sa Region 1. Ayon sa LTFRB, mahigit 500 public utility vehicle drivers pang inaasahang makatatanggap ng fuel subsidy sa mga susunod na araw, oras na dumating ang karagdagang pondo mula Department of Transportation. Ani Regional Director Crystal Sibayang, layunin ng programang matulungan ng drivers at operators sa gitna ng patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang service contracting program ng pamahalaan para sa mga modernized public utility vehicles. Sa kasalukuyan, mahigit 300 modernized units sa Pangasinan ang kabilang sa programa. Sa ilalim nito, minomonitor ang biyahe ng mga sasakyan gamit ang QR code scanning system upang matiyak ang maayos na serbisyo sa mga pasahero. May benepisyo rin para sa commuters dahil may dagdag na 20% ang diskwento para sa regular passengers, gayon din sa senior citizens at persons with disability bukod pa sa umiiral na discount privileges. Patuloy naman pinag-aaralan ng Department of Transportation ang pagpapalawak ng programa upang mas marami pang operators at drivers ang makinabang. Para sa Bagong Pilipinas, Marinyo Brad Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At Pilipinas at Canada, pinalalakas ang ugnayan sa turismo at kalakalan. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mas pinaigting pa ng Pilipinas at Canada kapwa-kooperasyon nito sa turismo, kalakalan at iba pang sektor upang mapalawak ang people-to-people exchange na mapalago ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa Department of Tourism o DOT ni Canadian Ambassador David Hartman, pinalakay ang mga programang magpapalakas sa travel exchange, cultural cooperation at tourism linkage ng Pilipinas at Canada. Sinundan ito ng pulong sa pagitan ng DOT at ni Canadian Minister Retchie Valdez upang pag-usapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo, agrikultura, kalakalan at science-based innovation. Binigyang diin ang magkabilang panig na mahalaga ang turismo bilang tagapagsigla ng ekonomiya at pagpapalalim ng ugnayang pangkultura kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Pinayagin ng Pilipinas ang optimismo nito sa pagdami pa ng Canadian tourists matapos maging ikalimang pinakamalaking source market ng bansa ang Canada noong 2025. Bilang bahagi ng pagbisita, inikot din ng Canadian delegation ang Museo de Galion kung saan pinuri nito ang yaman ng maritime at historical heritage ng Pilipinas. Ayon sa DOT, patunay ang mga hakbang na ito ng mas matibay na partnership ng Pilipinas at Canada tungo sa mas masiglang turismo, pagpapalitang pangkultura at sustainable development. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Maaring umabot sa 42 degrees Celsius o 46 degrees Celsius ang temperatura sa Dipolog, Zamboanga del Norte ngayong araw. Ito ay ayon sa Weather Bureau PAGASA. Nagbabala ang Weather Bureau sa iba pang bahagi ng bansa na makakaranas sila ng dangerous na heat index levels. Makakaranas ang Sangley Point, Cavite City, mga isla ng Coron at Cuyo sa Palawan at Guian Eastern Samar ng heat index na 45 degrees Celsius. Makakaranas ng 44 degrees Celsius heat index ang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, San Jose Occidental, Virac Catanduanes, Piri Camarines Sur, Dumangas, sa lalawigan ng Iloilo at mga lungsod ng Rojas, Iloilo at Tarlac. Makakaranas ng 42 degrees Celsius na heat index ang Dagupan City, Iba Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Ambolong, Occidental Mindoro, Alabat, Quezon Province at Los Baños, Laguna. Samantala, makakaranas ng 42 degrees Celsius na heat index sa Science Garden, Quezon City, Bacnotan, La Union, Camiling, Tarlac, Juban Sorsogon, Mambusao, Panay at mga lungsod ng Batac, Tayabas, Legazpi, Masbate, Catbalogan at Maasin. Department of Public Works and Highways, National Capital Region, pinaigting ang Oplan kontrabaha sa Metro Manila bago ang tagulan. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways, National Capital Region o DPWH-NCR ang paglilinis at pagsasaayos ng mga daloy ng tubig sa Metro Manila bilang bahagi ng Oplan kontrabaha upang maiwasan ang pagbaha ngayong may nararanasang pag-uulan dulot ng localized thunderstorms at sa pagsapit ng tag-ulan. Katuwang ang iba't ibang district engineering offices, nagsagawa ang DPWH-NCR ng declogging ng mga drainage, desilting ng waterways, dredging, hauling ng spoils at paglilinis ng mga estero at drainage lines sa iba't ibang lungsod sa NCR. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa mahigit 6,800 cubic meters ng drainage ang nalinis sa ikalawang linggo ng Mayo 2026, katumbas ng 148.21% ng target na 4,606 cubic meters. Samantala, higit 52,200 cubic meters naman ang natapos na desilting operations sa mga daluyan ng tubig. Pabilang sa mga lugar na isinailalim sa operasyon ng Quezon City, Manila, Pasig, Taguig at Valenzuela upang masiguro ang maayos na daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga pangunahing lansangan at komunidad. Ayon sa DPWH-NCR, magpapatuloy ang lingguhang operasyon sa ilalim ng Oplan kontrabaha bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapanatiling ligtas at handa ang Metro Manila labas epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, mga abogado ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection tutulong sa viral police officer na kinakarap o sa kinaharap na kaso. May report si Ray Ferrell.
2: Radyo Pilipinas report.
4: Nag-alok ng legal assistance ang Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pulis na nasangkot sa viral road incident sa C5 Road sa Pasig City. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, dedepensa nila ang pulis laban sa reklamong frustrated murder at malicious mischief na inirekomenda ang isang panang National Police Commission kaugnay ng umano'y pushing incident laban sa rider. Sinabi ni Attorney Inton na hawak na nila ang kompletong video ng insidente na umano'y nagpapakita na naprovoke lamang ang pulis at nauna umanong manggulo ang rider na si Johnny Vincent Cayanes. Iginit din ng abogado na hindi umano intensyon ng pulis na manakit, kundi maiwasan lamang ang mas malaking gulo sa kalsada. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Quezon City Police District ang pulis matapos ang pahan ng kasong kriminal at administratibo, habang nakatakdang maghain ng piyansa ang kampo nito para sa pansamantalang paglaya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mga persons living with HIV sa Cordillera, patuloy na bumubuti ang estadong pangkalusugan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Kinumpirma ng Department of Health Cordillera na dumarami ng mga persons living with HIV sa rehiyon ang nakita ng pagunlad sa estado ng kanilang kalusugan, makaraan sumailalim sa retroviral therapy. Sa paglalahad ni DOH CAR HIV AIDS Prevention and Control Regional Program Manager Darwin Babon, mula sa 1,349 na diagnosed sa cases mula 2025, 555 ang sumailalim sa antiretroviral therapy at 559 sa kanila ay kinukonsiderang may low viral load o nangangahulugang non-transmissible. Nangangahulugan din ito anya na nasa wastong direksyon ng malawakang HIV awareness campaign ng Cordillera, partikular na sa lungsod ng Baguio na may 4 na treatment centers na nag-aaruga sa mahigit 80% na mga persons living with HIV. Batay sa datos, nakapagdalang rehiyon ng 1,428 kaso ng HIV taong 1984 na may 79 na pagkasuwi, kung saan mula sa nalalabing bilang na 1,349 na kaso, ang Baguio City ay nakapagtala ng 761, kasunod ang Benguet na may 202, 174 sa Abra, 61 sa Kalinga, 54 sa Ifugao, 43 sa Mountain Province at 34 sa Apayao. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap by the mere word
11: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

sinta. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ipinagawa.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kurukuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Alright, magandang morning sa ating lahat. I'm back and so with my partner.
7: Good morning, Pangulo.
6: Ating number 8 director, nakabalik na rin po sa kanyang pwesto mula sa pagiging number 6.
7: Hindi, number 9.
6: Number 9 ka ba
7: dati? Dati.
6: Ngayon number 8 ka ba?
7: Ngayon 8. Makbang ha?
6: Makbang ka pala.
7: Congratulations, Pangulo ha.
6: Okay na yun, tapos na yan eh.
7: Mm-hmm.
6: Anyway, marami tayong mga paksang pwede pag-usapan ngayon, lalo na yun sa... Anong tawag natin doon? Stand-up o ano? Senado kasi.
7: Mm-hmm.
6: Magandang paksa yan. Dahil ako naman ay modesty aside. Teka muna. Ang partner ko nga pala, Director Dennis Napule.
7: Oo. Good morning, Pangulo. Good morning sa lahat ng ating mga viewers sa Radyo Pilipinas at sa lahat ng mga membro ng National Press Club of the Philippines at lahat ng mamamahayag. Good morning po sa inyo.
6: Siyempre, maligayang ating araw ngayon kasi hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong maulan. Katamtaman nga, ikaw nga.
7: Mm-hmm. Umuulan na. At least nababawasan na yung ano.
6: Yung init. Sa nasa Cavite ako kahapon, biglang bumuhos yung malakas na ulan, mga bandang 10. Mm-hmm. Pero in the afternoon, bumuhos din. Kaya lang, uminit din, kaya mainit pa rin yung singaw.
7: Oo.
6: Pero nasundan nyo nung gabi, medyo... Maganda, medyo malamig-damig ngayon.
7: May tawag tayo sa Tagalog, yung amuyong ba yun?
6: Amuyong.
7: Oh.
6: Ambulong.
7: Amuyong.
6: Oh, para alimuom.
7: Alimuom. sorry.
6: Amuyong.
7: Iba yung amuyong.
6: Amuyong is parang gossip yun eh. Amuyong ka. Parang saring cut ka. Saring pisa ka. Amuyong ka nandyan eh.
7: Yes.
6: Yun.
7: Siguro na, mamaya, tama-tama, baka makapanayin natin ng pag-asa.
6: Hindi ko nakakalimutan yung ano yung ating Filipino teacher. Hi there, mama. Uy, I forgot your name. Ah. Oh. Filipino teacher ng ako yung high school. Yan.
7: Sa Pilipino.
6: Pilipino yun.
7: Oh. Kumusta?
6: Okay lang yun. So anyway, maraming nagpainit sa ating ano upuan yung nangyaring... Ano kasi kung hindi mo maitatanong, ako ay 24 years nagko-cover sa Senado.
7: Oo, at nandun ka.
6: At andun ako. May mga resibo naman.
7: Araw na nangyari yun.
6: Nakita mo naman may resibo. Ewan ko ba kasi gustong-gusto ko nang umuwi noon eh.
7: Oo.
6: Pero parang something is telling me na diyan ka lang muna. Diyan ka lang. And to tell you frankly, nung medyo nakita kong seryoso na medyo nakiusap naman ako dun sa mga taga-Senate, particular kay Ma'am Glenda, na makikialam ako. Akala niya kung anong pakikialam yung gagawin ko. Mm. Anyway, kamustahin muna natin ang ating pag-asa.
7: Yes, may okay, pag-asa tayo sa bagong panahon.
6: May bagong pag-asa.
7: Bagong pag-asa.
6: Bukas may bagong pag-asa sa Senado. Ha?
7: Yes. Mm-hmm.
6: Ayan, Sir Dan Villamil. Sir Dan...
8: Rancho Pilipinas Weather!
9: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Rancho Pilipinas. Inasampin na natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi na ating bansa. Una, dito sa area ng Extreme Northern Luzon, sa Batanes at Babuyan Islands, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulok at pagkilat. Dito naman sa Mindanao, particular na sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Sulu. Tawitaw, asahan rin po natin yung mga pag-ulan na dulot naman ng ITCZ. Sa Metro Manila at lalaming bahagi nating bansa, magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ngayong araw. Magdala pa rin po tayo ng payon dahil nandiyan yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karakatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan William Biligulad.
6: Ayan. Teka muna. Sir Dan, meron tayong ano, may mga katanungan pa tayo. Ha? Meron ba tayong mga thunderstorm ngayon sa ating, ano, particular dito sa Metro Manila at sa ating Karatig, ano, Karatig lugar? Tapos ano po ang ating inaasang heat index sa mga areas of concern natin na sa tuwing summer ay talagang mainit po, particular siguro sabihin natin Pangasinan, Cavite, Baguio, Tagaytay, mga ganun po. Saan po ba tayo may mga ganun? Meron po ba tayong ulat na?
9: Yes po. As we speak, sir, no, for Metro Manila and nearby provinces, wala pa po tayo na issue thunderstorm advisory. So at least for the next 2 to 3 hours, wala pa po tayo na asa mga pag-ulan. Yung sa tanong niyo naman, sir, regarding sa heat index, yung forecast po natin for today ay 42 to 44 degrees ang ating posibleng maranasan heat index dito sa Metro Manila area.
7: Mm-hmm. Mainit pa rin.
6: Mainit pa rin talaga ang panahon, ano? So konting lamig ng ulo, ha. Ikaw ba ano? Okay, may tanong ka pa, Direk?
7: Oh, wala na, Sir Dan. Maraming salamat.
6: Ayan, maraming salamat, Sir Dan Villamil ng PAGASA. Thank you so much. Ingat po tayong lahat.
9: Thank you po and good afternoon.
6: Ayan, oh, mm-hmm. Public service announcement. Ayan.
7: Oh, iba ang ano eh. Ayan. Yung alam mo yung biglang lumakas yung ulan, di ba? Oh. Pagkatapos, binapala yung slex.
6: Slex, oo.
7: Oh. Oo, oh,
6: eh, grabe. Pag napag-usapan yung baha,
7: Flood control.
6: Anyway, public service announcement muna tayo, ha. Paalaala mula sa National Telecommunication Commission to, ano. Mag-ingat sa mga peking text messages at tawag na nagpapanggap na mula sa mga opisyal o ahensya ng gobyerno. Huwag i-click ang kahina-hinalang links. Huwag ibahagi ang inyong OTPs, passwords o personal na impormasyon. Laging i-verify ang anumang komunikasyon sa official government channels lamang. Kung may nais i-report, makipag-ugnayan sa CICC Hotline 1326 o bisitahin ang cicc.gov.ph/report. Period. Yan. Yan ang paalaala sa ating ano, NTC. Ayun, nakatawa si Ma'am ano, si
7: Si Ma'am Isabel.
6: Si Ma'am Isabel. Oh. Kapangalan mo pa yung ano, yung late wife ko eh. Dalawa pangalan nun eh.
7: Ah, ganun.
6: Si Susan tsaka Isabel. Mm-hmm. At tatlo nga pala, Maria Isabel Susan pala.
7: Haba ng pangalan niya.
6: Anyway, mabalik tayo dun sa sinasabi ko, ano, yung sa usapin sa Senado, eh, baka may mga tanong ka sa akin, nasagutin kita.
7: Eh, grabe. Maraming mga kapatid natin na nandoon, Pangulo, di ba? At isa ka na nandoon.
6: Ang regular membership po ng Senate Media is sa roster namin, ha, mga 120 yan. Regular po yan. Meaning ng regular ay yung almost daily, almost 90%.
7: Nandoon.
6: 90% ng 365 days ay nandoon po. Yung team ng TV. Marami dyan.
7: Ito yung mga beat reporters.
6: Yan, beat reporters kung tawagin. Mm-hmm. Yan. Pero wala kaming sariling organisasyon dyan. Unlike ng ibang mga beat na may mga press corps, kami wala.
7: Okay.
6: Kumbaga, we do it on our own. Mulat sa pool nung pumunta ang ako yung na-assign dyan, 24 years ago, wala po kaming Senate Media Group. Wala pong mga presidente dyan. Wala. Kumbaga, nagkakaisa lang kami.

0: pagbabalik ko eh na, na,
1: na timing.
0: Na timing naman na ganun. Pero sabi ko nga, first time in the history sa Senate, ha, isang kumbaga non-combat area 'yan eh. Dito tinatasa yung mga batas natin eh, hindi natin inaasahan na ang isang sergeant at arms ay magkasa at magpaputok ng baril. Sa tagal-tagal ko po dyan, wala pa akong naranasan, wala pa akong nakita na ang ranking official, ang mismong sergeant at arms ay nagbit-bit ng ganyang high-powered. Mind you, mula kay the late General Balahadja, kasi long time yun, from Philippine Air Force yun. Long time siyang Senate Secretariat, medyo nagretiro na. Birik, kalmadong-kalmado yung mama na yun. Yun yung maririnig mong all rise, siya yun. All rise, siya yun. Kalmadong-kalmado yung mama yun. Tsaka in fairness, ha, yung mga old-timer usaan na mga nakasabayan ko, ha, kasabayan talagang ganun, hindi po ganun eh. Sila pa yung nagpapasipay sa kanilang superior. Sir, mukhang mali po ang gagawin natin. Kasi I know for an instance na talagang merong ganun, may nangyayaring ganyan. Unlike neto, iba eh. Kaya, when I was there, that unfortunate incident, ang akin ay inoobserbahan ko yung mga body languages ng mga usaa. And I can differentiate doon sa usaa na aral sa training ng mga nakaraang administrasyon saka sa mga baguhang usaa. Makikita mo naman. No offense meant to sa mga kaibigan natin dyan. Lahat naman yan halos kakilala ko kasi years ago, tinalo namin yan sa basketball. Kami nag-champion yung media, kalaban namin yung usaa. Malalaking tao yung mga yan. Tinalo namin yan. Anyway, doon ko nakita, meron pa nga dyan, isang usaa nung pacified na lahat. I think that was almost mga 9 o'clock in the evening. Nasa baba na kami. Umuporma pa siya ng ng sniper position. Sabi ko, anong ginagawa nito? Naka-vest siya, nasa harapan siya nung yung tangkahan. Umuporma siya, anong ginagawa nito? Pero I know him as a usa personnel. Pero bakit ganun? Kaya nga, sabi ko, that's why yun na yung nasa labas kami nagkukumpulan na sabi ko kay Glenda ulit yung...
1: Saan na to, ha? Sa second floor, ha?
0: Hindi, nasa baba na to eh.
1: Ah, ground na.
0: Sabi ko, Glenn, makikialam ko. Anong pakialam po ya? Ipapasipay ko lang kasi iba kasi dating eh. Kalat-kalat yung media, kaposisyon kung saan-saan. So, inano ko yun. Pinag-isa ko lang. Dito lang tayo para ma-identify tayo. In case na magkaroon talaga ng putukan, identify itong lugar na ito is exclusively for media covering the Senate. Yun lang yung ano ko. Okay naman, sumunod naman sa akin yung mga kaibigan natin. Young ones and old ones, sumunod naman. Ying, dito lang kami. Ha? Sige, dyan lang kayo kasi mahirap na. Baka mamaya. Kasi nakita ko yung position ng mga ito. Parang pag may nakita kang naka-t-shirt ng may pang-inscribe na NBI, mukhang bibirahin nila eh. Yun ang dating sa akin eh. That's why nga sabi ko, ipasipay ko tong crowd ng media, dito lang kayo. Everybody can attest to that na ginawa ko yan. Dito lang tayo para walang, walang... Hindi tayo mapagkamalan. Mahirap na kasi to whom it may concern yung bala eh. Diba? At tama rin yung isang usaha lumapit sa akin. Kasi kilala niya ako, Coach, baka pwedeng kasi baka mamaya masingitan tayo. Sabi ko, oh, lang naman kakumputukan nyo kami rito. Kaya nga po. Kaya nga itong ginagawa ko ganun. Anyway, balik tayo. Well, kung makita mo, may picture ako doon yun nung kinakausap nila. Si usaha Sergeant at Arms. Sabi ko, kakaiba tong tayo nitong mamang to. Kasi first time ko rin lang siya makita. Kasi di ba sabi ko nga, first time niya rin kasi Monday nagkaroon ng kudeta. Monday nag-resign si General Samonte. Di ba? Yun yung pinagalitan ni Senator Bato. Nag-resign siya, di ba? And then, ninominate
1: yun
0: naman
1: dating,
0: ito. Ninominate naman ito kaagad. So, napalitan kaagad dyan. So, anyway, mamaya ulit tayo. Tingnan natin itong
1: Yan.
0: Ikaw naman.
1: Oh, sige.
0: Ulat to?
1: Yan. Meron tayong papasok na ulat. Pastoral letter ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Binasa bilang homily sa lahat ng misa sa mga lugar na saklaw ng Diocese of Lingayen Dagupan, Pangasinan. Ang ulat mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binasa bilang homily sa lahat ng misa sa mga lugar na nasasaklawan ng

0: Lingay Dagupan Archdiocese ang pastoral letter ni Lingay Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Ito ay bilang pagpapakita ng pagluluksa ng simbahan sa patuloy daw na lumalala bila na problema ng korupsyon dito sa ating bansa. Gayun din ang patuloy daw na pagtatago sa pamamagitan ng pagsisinungaling ng mga nasasangkot sa suping ito imbis na depensa na lamang ang kanilang mga sarili. At itong pastoral letter na ni Archbishop Socrates Villegas ay binasa nga bilang homily doon sa mga misa at babasahin pa sa mga susunod pang mga misa sa lahat ng mga simbahan sa mga lugar na saklaw nitong Lingay Dagupan Archdiocese ngayong May 17 o yung Ascension Sunday. Nakasaad dito sa nabanggit na pastoral letter yun ang mga paglalarawan ni Archbishop Socrates Villegas sa problema ng korupsyon sa bansa bilang palala ng palala. At gayon din tinukoy din sa pastoral letter yung naganap na pagpapalit ng literato sa Senado na ayon doon sa liham ay malinaw daw na taktika upang maantala yung pagdinig doon sa impeachment case na nai-endorso na doon naman sa Senado. Kasabay naman nito ay inilahad din doon sa pastoral letter na mayroon pang pag-asa na ito ay malampasan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas kasabay ng panawagan sa bawat isa na magdasal at ipakita yung paglaban sa katiwalaan at corruption sa pamamagitan ng pagtanggi, pagtalikod at pagtuligsa sa anumang uri nito dito sa ating bansa. At kasabay din ito ng panawagan ng Archbishop Socrates Villegas sa mga Pilipino na huwag damang daw manahimik lalo na kung nakikita itong mga usapin ng korupsyon sa bansa bagkos ay gawin daw yung lahat ng kanilang makakaya lalo na sa pamamagitan ng pagdarasal upang nang sa ganun ay tuluyan ng malapasan ng ating bansa ang problema ng korupsyon dito sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Probable Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Ay, Boss Rowen, may tanong lang ako. Wala namang sinabi si Archbishop Villegas kung parang call to action, wala naman siyang ganun. Ano po? So ang kanyang panawagan is prayers pa rin, tama? Tama po ba? Prayers.
0: Tama yung nabanggit po ninyo, no? So yung kanyang panawagan ay magdasal lalo na ngayong kasabay ng Ascension Sunday na isang mahalagang Christian observation din. Pagkatapos daw ay gamitin daw yung ating mga kamay sa pamamagitan ng pagprotesta. At itong statement naman ito ay patungkol pa rin doon sa pagdarasal o yung action nga na ginagawa ng mga Pilipino na pinagdadaupan yung mga palad kapag nagdarasal. At gayon din yung paggamit lamang nitong mga legal na mga proseso o na mga hakbangin upang tuluyang malabanan itong usapin ng korupsyon na dito sa ating bansa.
1: Ayan, maraming salamat ha, Boss Ruel. Pero may isa pa akong tanong, although may kinalaman naman to sa ating heat index diyan, ano ang kalagayan ng Dagupan, mainit ba or kasi sa amin sa Cavite may ulan na, sa inyo ba?
0: At dito sa lungsod ng Dagupan, kasalukuyan ay nararanasan yung napakamaalinsangan na panahon. No? Kahapon dito sa lalawigan ng Pangasinan, nung hapon makulimlim lang namang ng konti at gabi na nung umulan din. Pero ngayon, simula pa kaninang umaga hanggang ngayong magtatanghali na ay alinsangan pa rin yung panahon na dito at wala pang indikasyon ng pagkulimlim at pagdating ng pag-ulan sa mga susunod na mga oras.
1: Ayan. Ayan. Ikaw, Director, mayroon ka ba?
2: Okay na ako. Ayan po. Maraming po salamat, salamat. Boss Ruel. Ingat
0: okay,
2: po kayo dyan.
0: Maraming salamat. Okay, at yan ang para sa Bagong Pilipinas, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Yan po ang tinig ni Ruel de Guzman ng Radyo Ayan. Pilipinas Dagupan.
1: So, mabalik tayo dun sa ano, dun sa nasaan na ba tayo?
2: Dun sa ano, Senate.
1: Sa Senate din, 'di ba? Yung nasabi ko kasi may post ako doon sa dami-dami ng encuentro na akin nasaksihan. Parang dito lang yata ako hindi kinabahan.
2: Mm. Oo, na i-post mo yun, ha?
1: Kinabahan ako in the sense na itong mga kasamahan natin, hindi mo rin mawawala sa kanila. Nagtakbuhan na.
2: Yes.
1: Baka magkaroon ng mga stampede doon ako. Pero yung sabihin mo na kinabahan ka doon sa putok, eh medyo hindi po. Wala mm-hmm. pong, wala pong ganun, ha?
2: Mm-hmm.
1: Wala pong ganun. Mas kabado ako noon pa. Kasi ang inaano ko dito, ang iniisip ko rito, yung Senate is a very ano, is a very safe coverage yan.
2: Hmm.
1: Pinaka-safest yan. Malacanang hindi pa yan kasi may mga attempt, 'di ba, na kudeta. Pero yung Senate pinaka-safest yan na ano, as far as my experience
2: so, is. Pala, talagang first time ito, ha.
1: Ano first yan? Time yan. So makikita mo dun sa mga bata, so I can call them mga bata, tayo naman din naman nakabataan, ng mga newbies natin, mga reporter, andun yung excitement at the same time. Hindi rin nila alam kung anong pwede nilang gawin in terms of magkaputukan. Mamaya i-discuss ko rin yan kasi let's admit it, mayroon mga traumatic ano yan. May mga traumatic experience yan. Ngayon, hindi pa nila nararanasan yan. Diyan tayo nang galing eh. Nang galing tayo sa police beat, operation ng police, kasama tayo. So, expected mo na mayroon mangyayaring putukan. Eh, dito hindi po eh. Lahat naman po siguro magulang, ay, ang ganda ng beat ng anak ko. Sinado ata yan, di ba? Ganun ang datingan eh. So, safe ka. Eh, bakit biglang may pumutok? Ito isang tanong ko dyan. Hindi ba inisip nung Sergeant at Arms na ipinutok niyang baril, yung bala, ay mag-ricochet at tinamaan yung mga civilian na naandun? Di ba? Or, meron ka bang dalang sandbag para doon mo iputok as a warning? Wala. Andun ako eh. So, hindi ba nila inisip yun na bumuwelta yung bala unless the blank bullets yung ginamit which is very safe. Diba? Hindi ba niya inisip yun? Kaya sabi ko nga, for the first time kasi sa experience ko dyan, hindi ganun eh. Yung time nung 2 presidents ago na talagang massive yung protest dyan, nakikipag-usap si the late General Balahadja, wala siyang dalang baril, wala siyang dalang sidearm, nakikipag-negotiate siya. Hindi naman niya alam yung crowd, baka mamaya mayroong may gamit doon or what. Hindi ko talaga maano, hindi ko hanggang ngayon hindi ko maiisip na bakit ganoon. Napepwede mo ka namang identify yourself. Di ba? Or was he briefed by the old timers o sa ano sitwasyon sa loob? Kasi yan, isang buong building yan, isang buong gusali yan, GSIs. Half of that is rented by the Senate. So, meron dyan pinto, yung sinasabi nilang winevel.
2: Yung access.
1: Yung access.
2: Yung parang emergency yun, na nila, emergency exit.
1: Actually, hindi naman yan ginagamit eh. Ano yan, magpapaalam ka sa GSIs, security control nila, o dadaan kami dyan. Kami, halimbawa, na-experience ko yan. Maluwag pa nun eh. Ay meron kaming coverage sa GSIS. Kausap ko si tropang USA, parang baka pwedeng pabukas. Hindi, teka, coordinate muna natin sa kabila para makadaan na kayo kasi ang init. Yung ganun ba? Ganun ba? Hindi man lang ba inisip ng Sergeant at Arms na tumawag doon sa kabilang side? Uy, ano to nagwe-welding dito? Ano ba yan?
2: Nagdi-drill.
1: Ano ba to? Hindi niya naisip yun. Kasi nga sabi ko nga, wala na yung mga old-timer na USA dyan. Nagretiro na eh. Kung meron man ngayon, nasa desk na lang sila. Kasi I can count on them naman eh. Meron pa dyan. Kaibigan din natin yan. Sabi nga siya, nakakalaro natin yung mga yan. So, hindi man lang in-advise o nagtanong man lang si bagong Sergeant at Arms na, uy, ano ba to? Ay, sir, ito yan. Kasi yung nakapaikot sa kanya, sorry guys ha. USA kayo pero hindi kayo siguro 10 years ago kayo dyan, 5 years ago. Hindi nyo pa alam yung kalakaran eh. Kasi kung yan, ayoko mag-mention ng pangalan, mga retirado na yon, the likes of ganito, ganun, mga Air Force yun, bubulong lang yung sir, itawag muna natin doon baka mamaya sarili ng tao nila yan. Wala man lang nagsabi ng ganun. So, hindi mo may iwasan na magtaka ka. Bakit? Spontaneous kang magpaputok, hindi mo naisip na yung nasa likuran mo, puro civilian, puro reporter yung naandun.
2: Pero after nung siguro doon naman sa binabanggit ng iba pangulo no, yung binabanggit lang imminent danger no, sabi ni OSA Sergeant at Arms officer no, yung si General Aplasca. So ano yung imminent danger kasi di ba may nakita sila na
1: okay.
2: mga NBI personnel, sige, something like that.
1: May kuha rin ako noon sa grounds pa lang. As okay. As 4 o 5 o'clock or 6 o'clock sa grounds, meron talaga. Mm. Okay, very simple. Ba't hindi ka nagpadala ng USAA? Tanungin, boss, anong meron dyan? Mm. Pwede bang ano? Pare-pareha naman tayong taga-gobyerno eh.
2: Oh. Pero tinanong daw eh. Tapos pinabababa yung baril.
1: Ang binabanggit mo, meron talaga doon sa side ng GSIS. Kasi yung GSIS president was the one who requested the presence of the NBI na magbantayan nyo kami kasi baka mamaya may mangyaring hindi maganda.
2: Hmm.
1: Ganun lang, di ba? So ito ngayon, nakita mo na, sige, may kuha ko niyan. Sa baba sila. So bakit hindi ka magpadala ng isang yung number 2 man ng USA or number 3 man, yung taga dyan talaga, nakakilala yung mga security officer ng kabila. Natanungin, oy, Colonel, ba't tayo may mga NBI? Ano bang meron? Eh, mag-uusap yan. Ni-request ni ano to, ni Wico, ni chairman, ni president, kasi baka may masama. Hindi, ikaw mismo, ibibirip mo si Aplaza, si Mao. Boss, request pala ni chairman yan. Baka pwedeng kausapin natin ano ba yung request niya. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Chairman, ano ba itong ano? Ay, general, kasi ganito po, ganun-ganun. May iwasan mo yung ganito. So, anong imminent danger doon? Hindi mo nga nakikita yung nasa likod eh.
2: Pero, hindi. Parang nagkita sila. Parang kasi nagkaroon ng ano eh. Sa bintana.
1: Ay, nakikita niya sa bintana, doon na yun sa labas. Sa front na yun ng GSIS. Nag-pull out na yung mga NBI. Lumabas na sila, doon na sila sa harapan ng GSIS mismo. Yun nakita niya sa bintana. Hindi yung mismong nasa kabilang pinto.
2: Oo, yung sa kabila ng pinto kasi hindi naman mabubuksan eh, di ba?
1: Hindi mo rin masisilip yung doon. Yun yung reason kung bakit lima lang yung putok ng NBI. Pak, lima lang. Tapos alis na sila. Yung nakita nun sa labas, naka-NBI vest, wala yun eh. Yung lang kinalaman, nasa harapan yun eh. So ano-ano talaga, kahit anong gawin natin, first and foremost ang inisip mo civilian. Yung mga media,
2: yung protection. Grabe civilian. Kasi isipin mo pati si ano ha, yung isang kapatid natin na babae na nag-cover dun sa loan ng GSIS building, talagang traumatic.
1: Iba naman yun kasi sila ang pinuputukan eh.
2: Si Ann Ambrosio, no?
1: Sila yung pinuputukan.
2: Grabe, naramdam ko.
1: Mamaya ulit tayo.
2: Sana okay na si Cian, ha?
1: Oo, kaya nga. Mamaya, sige, i-discuss din natin yan. So, for the meantime, break muna po tayo.
3: Meet the press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero,
5: lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Meet the press on air.
1: So ayan. Hindi ma-contact siya. Bayaan niyo na yan, hindi ma-contact.
2: hindi pa siya ma-contact.
1: Yeah, niyo na po yan, iba na.
2: Kapatid Erwin, Direk. Director elect Erwin Corpus, where are you?
1: So yun ang ano ko, yun ang. Kaya nga hindi natin maiwasan na tingnan natin yung ano assessment, i-assess natin yung kasama natin kasi kumbaga itong Senate media, they were not trained to cover such kind of event. They are trained to cover yung sa political issues, how to pass a bill, mga ganun, etc., etc. Hindi para mag-cover sa isang putukan.
2: Mm-hmm.
1: Kunti lang dyan ang masasabi natin nakapag-cover sa mga
2: Violence. Yung
1: violence. Ano ba? Conflict sa Mindanao.
2: Conflict.
1: Mindanao. Marami yan. Sa TV, marami yan. Sa print, I can only name a few. Baka wala pa kaming sampu dyan nakapag-cover sa mga ganyan, ha?
2: Oh, sila Pangulo Edwin, no? Nakapag-cover yan.
1: Ayaw, si, wala naman siya sa Senate, eh.
2: Ah, oo.
1: Wala siya doon. Wala siya doon si Pangulong Edwin Bacasmas. Wala siya doon. So, nag-cover siya, wala namang, ano, wala namang pagtatalo doon. Magkakasabay kami ng mga yan, eh. To name a few, kaunti lang. Kaunti lang talaga. Siguro, sa 100 na reporter, siguro 30%.
2: Mm-hmm.
1: 20%. Siyempre yung crew, okay yun. Talagang nakakapaghanda yan. Pero yung mga baguhang crew, wala din. Yung baguhang mga TV reporter, hindi rin.
2: Mm-hmm.
1: So, this, ito rin yung nagseseparate dun sa journalist and bloggers.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, yan naghihiwalay.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So, yan. Sabi ko nga, karamihan sa mga yan, mga bata, kami nga, nakaupo lang ako that, sir, 5 o'clock in the afternoon, nakaupo lang ako. Takbuhan sila ng takbuhan. Sabi ko, dandahan kayo mga nene, ha, mga tutoy, baka kayo madapa. Kuya talaga. Yan ang pang-asardang. Di na namin kayong sumabay, masakit na tuhod namin. Mm. Ganon. Ay, doon kami ni, ano, director ninyo Aklan, director ng Sikat.
2: Doon kami. No.
1: Si Vicky Cervales, yung mga veterano yan dyan.
2: Sila Eunice ata, no? Dun.
1: Wala naman si Eunice doon. Hindi naman siya naka-assign doon. Eh.
2: Teka.
1: Ang ando doon, kung nakilala mo si Vicky, ninyo, mm. Jojo, Sindamar, hindi mo nakilala yung iba ron eh. Si Sally, wala. Si Marlon, andun si Marlon. Kaunting-kaunti lang, sa photo.
2: Questong.
1: Wala, umalis si Estong ng mga bago magputukan.
2: Mm-hmm.
1: Bago magputukan, umalis siya, pero alam ko baka may alam siya kasi siya ang bumulong sa akin.
2: Mm.
1: Bumulong siya sa akin, be, may ano tayo, andyan yung ano, double check mo. Sabi ko, kada double check ko lang, confirm nga, meron sa kabila, pero hindi para mag-aresto.
2: Actually, yung parang, ewan ko, umaga ata ngayon, tatawagan nga sana kita kasi gusto kong pumunta doon eh, dahil nga ano yun, di ba? Dahil gusto ko rin magpasalamat doon sa ating mga membro na
1: nahirap pumasok sa Senate ngayon. Kailangan ano, kailangan na well-coordinated ka.
2: Yeah, oh.
1: Hindi basta-basta na ano na.
2: Mm-hmm.
1: Gusto mo may kakilala ka, hindi. Kailangan may isang office of the Senate na senator ang may will vouch for you na, oy, bisita namin yan.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ko naman gawin yun, pero a day before or two days.
2: Yes, yes.
1: Hindi pwede yung aras-aras.
2: Yung biglaan.
1: Actually, ang after I heard mas sa Nubina sa Baclaran, may ka-meeting ako ng 2 o'clock sa vicinity lang naman. 1 o'clock ang meeting ko. Diyan lang sa vicinity ng area ng Senate. Tapos, paglabas ko, marami na, mahaba na yung rally. Mm. Malaki na yung rally. Nakilala ako, lumapit pa. Uy, Kuya Boying, ano, kumusta? Selfie-selfie pa kami. Ano, hanggang kailan kayo? Hanggang mamaya po, kasi mamayang gabi, papalit naman daw yung ano, yung pro-bato. Ah, ganun ba? So, parang hanggang 6 lang sila, din alis sila, palit naman yung iba. Yung respetuhan lang ba? Ano yung paniniwala mo? Ito paniniwala ko. Ganun lang naman yun.
2: Mm-hmm.
1: And then, nag-meet kami nung kausap ko. Binaba niya ako ulit, mga around 3 o'clock na.
2: Mm-hmm.
1: Start na ng session yun. So, hinihintay namin ngayon yung transmittal ng ano, articles of impeachment from the House Secretary General.
2: Mm-hmm.
1: Yun talagang, actually, yun talagang istorya, plus yung kaunting taasan ng boses between Senator Kiko and Senator Padilla.
2: Mm-mm.
1: Yun talaga, doon lang kami nakapokus yun. So, di ba, may direct line naman tayo doon sa counterpart ng Senate, sa mm-mm. ano, sa SecGen. So, wala pa. So, hopefully, gabi. So, anong nangyari nga niyan, nagkaputukan na, di lockdown na,
2: mm-mm.
1: pinalabas na kami. Doon ko nakita naman yung staff ni Attorney Cheloy.
2: Garafil.
1: So, Kuya Boying, usap kami. Usap kami sa kabinang linya. Anong status dyan? Di sabi ko, ito. Pero secure naman kako si attorney na sa office ng USAA. Hindi naman kako ano yun. Sinong kalaban? Wala akong mabanggit eh. Hindi nga namin alam kung sino pinuputukan eh.
2: Mm-hmm.
1: Ayun, yun ang paalaman namin. Nung pare, bahala ka na dyan ha. So, inantabayanan ko si SecGen. Hanggang makalabas, hanggang nakapasok siya sa van. Ako pa nag-traffic nga eh. Kasi sunod-sunod. Nag-request yung kanyang driver bodyguard. Kuya, baka pwede pa-assist kami. In-assist ko. Ganun-ganun. Ayun, pero tapos na yun. Yung tapos na yung putukan noon. So, ang ano ko nga, nag-usap kami ni Yusek Joe Torres. Mayroon kaming pinaplano pero hilaw pa naman para manggitin na makakatulong din sa ano, sa media natin, lalo particular sa Senate Pit. So, sabi ko, baptism of fire sa mga bago na talagang you will always be prepared ka. Kasi, niwala. Walang, di ba, basang-basa na sa pawis, niwalang palitan.
2: Yes.
1: Talagang ganun talaga. Ganun talaga nangyari. So, ako naman, may nararamdaman na tayo nung nag-aya.
2: Saka nag-power, ano, di ba? Power shutdown, di ba?
1: Saglit lang naman yun. Ah, natural okay. lang naman talaga yun. Natural yun. Walang, natural yun na kapag ka ganun, ano ka. Actually, yung show of force ni General Mao, natural yun para ipakita mo sa kalaban na superior in firepower ka. Natural yun. Ang hindi lang natural doon, pumuputok ka, ang nasirkuluhan mo, mga civilian. Yun ang hindi natural doon. Paano kung mag-recoche ngayon, sinasabi ko, umikot si baril, umikot si bala, tumama sa noo ko. So, di ba? Alam mo yung ganun. Hindi niya inisip yun.
2: Yung associated risk.
1: Hindi niya inaisip yun. Siguro, medyo, ano na siya, talagang, ano siya. Kasi sabi ko nga sa'yo, first time kong makakita ng ganun, na very aggressive. Hindi ko nakita yun, Danit General Balahadja, yung Air Force, retired Air Force. Very cool na mama yun. Almost 6-footer yun. Very cool yun. Nah, saglit lang, saglit. Bubulungan yung isang assistant na usan. Alamin mo nga muna yun. Ganun. Ito, wala talaga. Pag, ano, diretso. Ayan, so ito, usapin ng bakbakan. Mayroon palang bakbakan.
2: Oo, okay. Usapang putukan din ito. No? Ayan, medyo...
1: Ako na, sige. Ibang rebelde patay sa bakbakan ng militar at NPA sa Kawayan, Negros Occidental. Ang ulat mula po kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sir Paul.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dennis, buhayin patay ang limang miyembro ng rebelde komunista sa serye ng bakbakan sa pagitan ng 15th Infantry Battalion Philippine Army at ng Southwest Philippine Rayon Negros sa kabukiran ng barangay Abaca at barangay Pugasol, bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Para matuntun ang lokasyon ng mga rebelde, pinalakas ng militar ang kanilang ugnayan sa mga residente para malaman kung saan nagtatago ang mga rebelde. Na-recover naman sa pinangyarihan ng inkwentro ang mga matataas na kalibre ng armas, granada at mga gamit pang bakbakan ay may 302nd Brigade Commander Jason Humawan. Ang patuloy na paghina ng rebelde grupo sa Negros ay patunay na wala na silang suportang makukuha sa mga mamamayan dahil sa kanilang mga pangingin at pananakot sa komunidad. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang military operations pero prioridad din nilang maproteksyonan ang kaligtasan ng mga sibilyan at maiwasang mahikayat sila ng mga rebelde na umani sa grupo. Sa Bago Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, Sir Paul, may tanong po ako.
16: Yes, sir.
1: Gaano kalayo ito dun sa last encounter kung saan 19 rebelde ang nasawi? Malapit lang ba ito? Negros Occidental din po yun?
16: Yes, sir. Separate na bayan po yun ang saan na pinangyari yan yung rebelde. Sa previous na encounter, if I'm not mistaken, sir, 19.
1: 19 po, nasawi doon. Gaano kalayo ito?
16: Big po, no? Sa natin.
2: Oh, medyo...
1: Sir Paul, nawawala ka.
2: Medyo may na-signal ni Sir Paul.
16: Yes, sir.
2: Ayan, okay na.
1: Gaano kalayo ito sa previous encounter?
16: May kalayuan, sir, no? Based sa pagtansya natin, itong area... Kawayan, Negros Occidental.
1: So,
16: yung previous encounter ay nangyari sa bayan ng Toboso, Negros Occidental.
1: Gaano kalayo? Ilang kilometers ito? Magkatabing bayan ba ito? O ilang pagitang bayan?
16: Itong area ng Toboso at kung gaano kalayo itong area ng Toboso sa Kawayan.
1: Opo.
16: Yes sir, Toboso at Kawayan, Negros Occidental.
1: Ilang kilometro to? 20 kilometers ang pagitan nila kasi iniisip ko dito bakit Negros ulit di ba? I was thinking nasabi ng ating government forces na neutralize na yan, bakit mayroon na naman po ng ganito?
16: Based po sa information na nakuha natin from Philippine Army, itong mga rebelde na napatay ay remnants ng West Front Committee Rio Negros.
1: Ayun, yun, yun. So, yung same group ito na, yan yun, yung same group itong naka-encounter. Mm-hmm. So, ibig sabihin, they are operating in the same province. So, magkakatabi na ito. Nakuha ko na. Anyway.
16: Sir, based po sa pag-check natin, no, yung area ng Kawayan at Toboso, may kalayuan po ito. More or less, mga 1 to 2 hours yung layo ng previous encounter.
1: So 1 to 2 hours mga 50 to 75 kilometers yan kung bibiyahe ka ng yun ang agwat. Bulubundukin din kasi yung lugar na yan, you know?
2: Mm-hmm.
16: Most po ng mga inkwentro sa area ng Negros ay nangyayari, sir, sa mga kabukiran kung saan nagtatago itong mga rebelding komunista.
1: Ayan, ayan. So sana maging mapayapa na dyan sa lugar ninyo, para naman makamtan na rin yung ang hustisya, magkabilang panig, and then yung siyempre yung sinasabi natin kaunlaran ng ano ng bawat na pamilya diyan sa lugar na yan.
2: Pero Sir Paul, wala naman sugatan sa ating sahanin ng kasundaluhan.
16: Sir, sa panig naman po ng Philippine Army ay wala naman pong naiulat na sugatan o napatay sa encuentro.
1: Ayan. Ay, teka muna, maiba ko. Kamusta naman ang panahon diyan?
16: Sa ngayon, sir, ay mainit po at panahon at ramdam epekto ng El Nino, and we understand tatagal pa ito, sir, based sa forecast hanggang August. Kaya may mga efforts na rin yung mga government agencies para makatulong sa mga mamayan na posibleng maapektuhan ng El Nino.
1: Sige. Salamat, Sir Paul. Ha?
2: Ay, hindi, tatanungin ko na rin si Sir Paul. Pagka ba nagko-cover kayo dyan, ba, lalo na kung may mga putukan, bakbakan na may ano ba? Anong protection meron ka? Meron na ba kayong best?
16: Sa ano, sir, no? Usually pag may mga encounters, big experience, madalang lang po, no? Fight. Yung media, usually, sir, pag tapos na, after, dun po, no? Nagbibigay ng updates and information ang Philippine Army.
2: Ah, yung pagtapos na para
1: sa yan.
2: Okay. Salamat, Sir Paul.
1: Okay. So, thank you so much, Sir Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Ingat ka po.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Ayan, thank you. Kaya, yan, di ba? Ang tanong mo kay Sir Paul kung may gear sila, di ba? Natural, mayroon yan kasi ang combat zone yung kinocover mo.
2: Mm-hmm.
1: Eh, sa Senate, alangan naman, naka-best kaming papasok eh.
2: Hindi, ibig ko sabihin, dun lang naman sa ano na, bakbakan.
1: Yung differentiate nga ng coverage namin sa Senate, tapos dito sa mga Camp Karame, Camp Aguinaldo, may mga naka-standby yan. Pag may operation, yung sama ka ba? O mag-ano ka dyan, ha? Di ba? Then, isama ka, o mag-ano ka dyan, ha? Gamit ka ng ganito. Yun ang ibig kong sabihin.
2: Mm-hmm.
1: Whereas sa Senate, anong... Teka muna, naka-sleeveless ka, mag-jacket ka. Buhin, nakabalat ka, mag-rubber shoes ka muna.
2: kaya ako natanong kay Sir Paul, ito na yung kasing panahon para mapag-usapan yung protection ng media. No?
1: And then, ang Presidential Task Force on Media Security naman, meron naman silang provincial engagement sa
2: mga. Yan, o.
1: Alam mo rin yan, di ba? Safety procedures, etc.
2: Yeah.
1: And then, sa military and police operations, ngayon naman kasi, hindi to tulad ng araw na pwede kang sumama bigla. Ngayon hindi. Pinipili lang nila. Pili sila, tapos yung sinasabi niya after operation report, tama naman yung kasi hindi mo naman alam kung kailan kayo magkaka-encuentro.
2: Pero yung yung mga kasama sa GSIS, naka-bulletproof vest siya, si
1: Sino?
2: Yung taga GMA, si John Consulta.
1: Sa labas.
2: Ay,
1: sa loob. Side
2: nung nasa labas siya. Sa labas siya.
1: Side ng GSIS. Kasi Senate side kami.
2: Hindi,
1: baka nung pumutok, saka lang sila nagsuutan na rin. Kasi may mga
2: gamit. Nakasuot na siya.
1: Nakasuot na siya.
2: Kasi natakot nga siya, tapos nag-ano siya eh.
1: Ngali, hindi natin alam kung anong version nila. Kasi ang tingin ko naman dyan, kasi nung kami
2: sa... Ang point ko, ibig sabihin, meron ng mga protective gear yung ilang mga sahanay ng media. Oo. Sana yan ay maging best practice ng iba pang mga publisher at saka, di ba? At saka sa TV, sa radio.
1: Anyway, Maraming ano, marami pang dapat talakayin tungkol sa mga media protection, so ganun.
2: Mm.
1: So parang ano rin lang naman 'yan. I have the opportunity. Galing ako sa lugar mo, ha. Kahapon.
2: Mm.
1: Nagsimba ako sa isang simbahan sa Laguna, sa Marin, Laguna, and then we drop by sa Pagsanhan.
2: Mm.
1: We shoot the rapids.
2: Mm.
1: Naka-hard hat kami. Tapos vest na floating vest.
2: Upload. And nag-swimming ka.
1: Kaya nga. Naka-hard hat, ha. Sabi ko, para saan tong hard hat na to? Hindi naman construction yung pupuntahan natin. Hard hat, ha. Hard hat. Ayun, teka, papasukin natin.
2: Kuli orange.
1: Papasukin mo natin si Mama.
2: Ayun na, oo. Ayan. Nako. Ito yung isa sa mga sikat nating ano, ha? Director-elect ng National Press Club. Erwin Corpus, ang ating kolumnista. Mama, kung tawagin Mama, good morning.
17: Morning po. Direct Dennis Napule at saka kay NPC President Boying Abasola. Magandang umaga po sa inyong lahat, pati na sa mga nakasubaybay ngayon dyan sa inyong programa sa Radyo Pilipinas Meet the Press.
2: Okay. Kala ko tayo na intervene.
1: Kala ko tapos na eh.
2: Tapos na. Oo.
1: Anyway, Mama, ano, congratulations.
2: Congratulations.
1: After, kumbaga, nakuha rin sa ano.
2: Oh.
17: Pagbate.
2: Nakailang ano, nakailang take ba?
1: Bayaan mo na, importante.
2: Hindi, ibig sabihin, take doon sa, yung pagbati niya.
1: Basta nakuha sa tiyaga.
2: Oo. Yung pagbati niya ngayon, kasi grabe yung pagbati, isipin mo, ako tinawag na director na puli, ikaw tinawag na... na President Lionel. Oh, di ba?
1: Natural na. Kasi hindi mo na itatanong, matagal kong kasama to.
2: Oo.
1: Kundi ka nagkasama na kami nito eh.
2: 89.
1: Hindi naman yung 86.
2: 89.
1: 86, 85 sa
2: showbiz. Mahaba na balbas.
1: Showbiz reporter yan. Ano ka ba?
2: Ang talaga? Director pa doon nangyari yun na showbiz reporter ka dati. Napunta ka sa ibang beat.
1: Di ba?
2: Nag-iba ang beat. Nag-iba ang
1: yung beat. Well, anyway, anong aasahan ng National Press Club sa iyong pagkapanalo? Director Erwin Corpus. Hello?
2: Director Erwin.
17: Hello?
1: Anong aasahan ng National Press Club sa iyo? Mga members, ganun na po.
17: Pakiulit po ito dong, medyo
1: ano
17: nawala
1: ang, yung... Ano ang plano mo ngayon ikaw ay isang ganap ng director ng
2: sa pag-upo mo sa July.
17: Sa pag-upo sa July pa naman po ang turnover, so wala pa kong malinaw na detalye. Siyempre, alamin ko muna lahat yung mga dapat alamin natin diyan. Tapos yung magiging ilulunsad na pwedeng maging kapakipakinabang sa ating press club.
2: Oo.
1: Yan. So, marami itong ano kasi, marami siyang program of, may mga programa siya noon pa man bago, before this election, may programa na nag-uusap kami niyan. So, sana, alam na
2: rin. Teka, hindi naman to tumatay, baka ibang programa yung,
1: Hindi.
2: Biro lang ma.
1: Hindi tumatay.
2: Baka ka ako, ano eh. Anyway, hindi natutuwa ako kay Director Erwin kasi 'di ba nung nakaraan grabe talaga yung kanyang determinasyon, no?
1: Kinapos lang.
2: kinapos lang. Kaya nga sabi ko eh pagka nangangamba niya eh wag naman magtatampo ibon nating mga kasama na, pero sabi ko 10 kami na director na tumatakbo. At 10 ang kukunin sa aming partido, 10. Kung sakali hindi si Umagusan, pwede ba? Si Director Erwin nila ipalim sa akin. O, di ba? Oo, di ba ma? No? Ngayon, siya pa ang number, Director, number 5 ka? 6?
17: Number 7.
2: Ah, 7. O, magkasunod kami.
17: Number 7.
2: O, ako naman number 8.
1: Sino number 6 pala? Ang 4 si Mads, 5 si June Mendoza. Sino 6? Anyway.
2: Ano na natin
1: anyway,
2: yan?
1: Anyway, Erwin.
2: Oh, hindi, tsaka ano? Ano yung masasabi mo tungkol dun sa protection ng media kung halimbawa katulad ng nangyari dun sa Senate? Ano yung mga tingin mo makakatulong para meron tayong emergency plan? malinaw
17: ang message. Kailangan kasi dyan, dapat, tulad na rin ba yung mga nasa Senate, eh, pagka naanong ka lang, dapat alam mo yung mga exit. Alam mo yung kung saan ka pwede makakuha ng safety gear.
2: Yan.
17: Yun, alam mo kung saan ka dapat mag-cover. So, kinakalang palagi alert of yung presence of mind. Tulad nga namin ni kasamang Boying Abasola, mga late 80s, yung mga kudita noon, talagang namang, marami namang kudita na pinagdaanan noon, na may mga experience rin ako na isang isang dipa na lang pagitan, bumuga yung government side, tinamaan yung rebel soldier, maigin lang, hindi sa akin tumama yung bala.
1: Hindi, yung sa CPD tayo, no? Ano yun, eh, pagawaan ng sasakyan yun na ano, in-occupy ng ano yun, 1989 yun. Hindi namin, kami magkasama nito, hindi namin, alam mo, marami palang sundalo ng rebelde dun. Gapudo ka na sa gitna kami.
2: Pero nung time na yun, beat na na rin yung ganyan. Beat at the same police. Time, may showbiz pa siya, ha?
1: Hindi na. Nagkasama kami sa police na yan, eh.
17: Hindi na.
2: Hindi, baka pwede tayong kwenta. Paano ka napunta dun sa, ano, sa showbiz? Director.
17: Dati kasi, ang nung wala pa ako sa media, ako isang photographer, studio photographer. Then, nagkaroon naman ako ng yung isa sa inaanak sa kasal ng mother ko, ay editor ng comics. So, pagka nagbabasa ako ng comics.
2: Ano comics?
17: Sa ikong, ay, mga short story comics, nalimutan ko ng pangalan.
2: Kasi may
17: comics.
2: Hiwaga, may Pinoy Classics, may funny comics, di ba?
1: Aliwan.
2: Aliwan.
17: Story.
1: Ayan.
17: So, nagturo ako hanggang sa apat na beses lang yung turuan namin. Then, sabi nga sa akin eh, pwede na akong mag-submit. So, hanggang after a month, eh, naroon na eto si Giovanni Calvo na yung may programa na ng Katok Mga Mrs. Katok at siya that time is editor siya ng showbiz ng Abante. May pa-seminar daw siya. So, sumali ako sa seminar. Siguro mga 70 mahigit kami na nag-seminar. Pero ang kwan niya noon, si Giovanni Calvo, magbibigay ng assignment. Halimbawa, yung chok, ihambing sa buhay ng artista.
1: Yun?
17: Then, isa sa picture, isasubmit yun, Merkules, dapat Webes at saka Biyernes, pag-follow up kung pumasa ka ba doon sa article na binigay mo. Dahil yung hindi papasa, wala nang karapatang umaten every Saturday. Na ang natira na lang doon, isa, 12 na lang kami.
1: Yan.
17: Kami nila Don Don Sermino noon, si Roldan Castro,
2: okay na, anyway, hindi, medyo mahaba na, director, eh, pero
1: dalawang taong pa tayo magkakasama.
2: Natin hindi, baka may mensahe siya sa ating mga miyembro, no, kamiyembros na nasa.
1: Any last words?
2: Yes.
17: Ang kuha natin sa lahat ng mga media practitioners, sa lahat ng, lalo na sa mga kaguluhan, palaging presence of mind. Huwag uunahin yung takot o ano. Kinakailangan yung mata mo, lahat ng paligid mo, tingnan mo para alam mo kung saan ka iilag, kung sino iilagan mo. Kasi kinakailangan mas unahin mo yung safety mo. Yun.
2: Yan.
1: Safety first before safety others. First. Yan, maraming salamat.
2: Maraming salamat.
1: Director.
2: Director Erwin Corpus, ang director-elect ng National Press Club.
17: Maraming salamat po kasama ng Direk Napuli at saka Direk President Boying Abasola.
2: Talagang Napuli talaga, walang Dennis ano. I love you. Thank you so much, Director.
17: Thank you po.
2: Yeah, see you. Ingat ka. Yeah, mabuhay ka.
17: Thank you.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
20: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
20: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
20: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikan na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738. 738
4: AM.
5: Ayan. So, yan. Tayo nakabalik na muli. So,
6: may tanong ka kanina eh.
5: Na ano?
6: Sino yung pang-anim? Si Yusek Paul. Si
5: Director si Yusek Paul. Paul.
6: Anyway. Gutierrez.
5: Anyway, happy listening sa ating bagong treasurer, si Ma'am Jenny Lacorte. Yeah.
6: Hello, incoming treasurer.
5: Yeah. Happy listening din kay Manager Bong Fandinho ng Banco de Oro Branch na yan sa Intramuros, Manila.
6: Wow.
5: Si Manager Bong, si Manoy. Mm-hmm. And of course, happy listening din sa aking pamangkin, si May Sandro Astilla. At saka binabati rin niya ang kanyang kapatid na si Nining.
6: Mm-hmm.
5: Belated happy birthday, pamangkin ko to eh.
6: Pasingit pala, Pangulo, si Get Wilson para sa ating kay Pangulo nga Noche Kakas.
5: Ah nga, nabanggit ko sa akin. Siyempre, happy listening din sa ating brother, si Brad, retired Colonel Roddy Rocio, dyan sa Pembo. Yan, mm-hmm. Pay Beta Fraternity and Sorority.
6: Mm-hmm.
5: Siyempre si Ma'am Jing Kitabor dyan sa Bicol Press Club sa Happy Island ng Catanduanes. And of course, hindi rin papahuli si Ate May Briones, kung saan
6: Tita May,
5: sinasabi niya
6: Lifetime Secretariat.
5: Lifetime Secretariat. Hindi, piyesta ng ano. Kala ko naman mamimiss tayo sa kanila sa Gagalangin Tundo.
6: Mm-hmm.
5: Piyesta ng San Jose.
6: Hmm.
5: Doon ako makikipiesta sa mga pamangkin ko sa Solis Street. Akala ko naman i-invite niya tayo.
6: Oo, yung pala, ano?
5: Mm-mm.
6: Yung pala, padadalan lang.
5: Ng pagbate, ha? Binabati natin yung mga tagagalangin, ha? Piesta ng San Jose, ayan. So, meron na pa tayong plus report. Okay.
6: Oo, may plus report.
5: Bago to, ano?
6: Office
5: of the Solicitor General tinawag na fugitive, quote-unquote, si Senador Bato de la Rosa. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. EJ, kumusta ka?
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
4: Flash Report.
7: Ito mga bonus, no? Mainit-init pa. Iginiit nga ng Office of the Solicitor General of OSG sa Korte Suprema na maituturing kung anong fugitive from justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umano nitong iwasan itong pagpapatupad ng warrant kaugnay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa itinong itong komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga pilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umano nagtatago si De La Rosa bago muling nagpakita sa Senado noong Mayo 11 ngayong taon kasabay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon

0: ng Pilipinas. Yes.
1: AJ, may tanong lang ako. Di ba, the OSG binigyan ng 72 hours to comment, di ba, doon sa earlier decision ng SC na TRO, di ba, sa TRO yon. So, ito na yung comment ni OSG Lim Berberabe. No, tama ba ako?
0: Alright, ito na yung kanilang komento dun sa petition na pinapo ni, nasa kampo ni Senador De La Rosa. At may mga iba pang sinabi dyan yung OSG, patulad dyan pinupoy rin ng OSG na may mga legal na basehan itong ang pamahalaan upang ipatupad itong warat ng ITC laban kay Senator De La Rosa. Dahil kabilang dyan yung mga provision ng ilang batas natin, halimbawa itong Republic Act 1971 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, na maaaring itinbe kay Senador De La Rosa itong warrant na galing sa ICC.
1: Mm-hmm. So ito, si ang kampo ni Senator De La Rosa ay bibigyan din ng 72 hours para mag-comment dito o wala na po?
0: Sa pagkakaalam natin, dahil nga nagpasa na ng komento ang OSDA, na antay na lang natin itong magiging desisyon ng Korte Suprema, dahil ang hinihingi ng Korte Suprema ay magkomento itong mga parties involved dun sa hiniling na taro ni Senador De La Rosa.
1: Okay. So, naku, gets ko na. So, ngayon, pwede na siyang tawaging fugitive.
0: Fugitive. Ito ay base lamang dun sa naging definition na inilabas ng OSD sa kanilang komento.
1: Oo, nabasa ko rin. May nagpasa sa akin eh. Oo. So, ayan pala yung kanyang latest. Ano? Sige. Maraming salamat. May tanong ka, Direk?
2: Wala na.
1: Okay. Thank you,
2: EJ. Lazaro, kapatid. Ingat.
0: Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Ayan. So, ayan. Mula kay EJ. So, klaro. Meron kasi akong kopya rin niyan yung comment ng Office of the Solicitor General. Kaya, ayan ha. Happy listening din kay Sir Randy Hagos ng Abante. Ayan. Dumadami ang ating mga listeners.
2: Oo. At saka si Dr. Jobert Pudan. Oh, nag-comment pa siya. Maraming salamat, Dr. Jobert Pudan. Binabati ka, Pangulo. Ha? Binabati
1: si Jobs,
2: tayo.
1: Si Jobs, yung naka-lance natin.
2: Oh, si Doctor. Doctor. Si Doctor. Ito yung maraming pagka sinulat yung pangalan niya, halimbawa, in-interview natin, sigurado ang daming mga degree. Ang dami mga tinapos.
1: Bigyan niya ako ng isang.
2: Oh, hindi nga. Pwede nga, hiramin lang. Tapos balik natin.
1: Uy, batiin din lang si Prof. Jet.
2: Oo, Prof. Jet. So, tumakbo rin itong director.
1: Maganda yung maraming tatakbo para maraming
2: yes,
1: choices.
2: Yes. Oh, ito nga, kuya ko, sabi niya, ni Spokes Jet Ramos. Eduardo Jet Ramos po yan, si Professor. Hi, Kuya Koy Hipolito Laura. Shout out niya. Hello po, Ate Auer Diaz. Si incoming President Mina Navarro, yung pinapatungkulan niya. Kinukumusta po kayo ni Tatay Boyet Antonio Jr.
1: Kakilala niya yun.
2: Okay.
1: Si Boyet Antonio.
2: Nagpa-hide din siya kay Tito Erwin daw. Tito Erwin. Nako, huwag mo na siya tawagin Tito. Di pag Tito, di Tito rin ako. Hindi ako lang
1: po. We happy listening kay Annalyn Ibarzabal Runas, ha? Ng San Pedro Laguna. Of course, kay Babes na ba? Dyan sa Dasmariñas City. Kay Maylin Alfonso, kasamahan namin to sa Senate pero wala siya nung kaguluhan. Eh, siyempre, si Vicky Sorbales yan. Kasama
2: yes.
1: Yung body ko together with my Jojo Sikat. Siyempre, happy listening din sa ating incoming director, Ninyo Aklan.
2: Yan. Oo, happy listening. At bumati pa rin si binabati ka, Director Alvin, ni Spokes Jet Ramos. Sabi ni May, mahina po ang audio via YouTube live. Pakinote niya ito, ma'am, no? Arnel, sabi daw, mahina daw ang YouTube. Mahina ang audio daw dun sa YouTube. Sabi ni, tingnan natin po, baka, ma'am May, baka pakicheck nyo po, ma'am May, Sandro, Astilla, pakicheck nyo yung inyong signal. Nanonood si Roy Domingo, kapatid.
1: Wala, he missed the fun. Wala siya nun eh.
2: Oo nga, di ba? Dapat nandun siya.
1: Oo, area niya yan eh.
2: Oo. Si Tess Padaga, so from US. Hello, kapatid. Dennis Apule. Hello po, Ate Tess. No?
1: Happy listening kay Estong Reyes. Ha?
2: Happy listening.
1: Siyempre kay Atud, si Danny Bacolod na medyo ika-ika siya pero nakipagsabayan siya ng takbuhan.
2: So, ba't inatake ba?
1: Hindi, may gout? Diferensya kasi talaga yung tuhod niyan eh. Kasi survivor din sa mga aksidente yan sa motor.
2: Okay, ingat po kayo, Kuya Danny. Sabi ni, yan nga, Dr. Jobert, good morning, Sir Dennis Napuli, and Boying. Actually, siya ngayon na Dr. Jobert. So, maging past president sa July, pero incoming secretary ang ating

0: ng Pangulong Boying Abasola.
1: Sekretary saan?
0: Sa pwede rin naman.
1: May narinig ka na naman.
0: Ah, may na, siyempre. Ayoko na magsalita. Baka mapaul na naman ako.
1: Wag na.
0: Oh, wag na. Okay. Okay.
1: So, doon tayo sa discussion ulit sa Senate. Kaya medyo ano, medyo...
0: Pero traumatic talaga. No?
1: Traumatic. Ako, observe ko bukas, doon ako bukas, titingnan natin yung mga bata.
0: Ayan, merong erat.
1: Ayan, oh, sige. Ikaw na.
0: Eratum. Ito po ay eratum.
1: Hindi naman. Paglilinaw lang.
0: Paglilinaw. Karaniwan, pagkatapos magsumite ng comment ang respondents, gaya ng OSG, may option ng petitioners na maghain ng reply para sagutin ang mga bagong argumento o allegation. Pagkatapos nito, maaaring ituring ng Korte Suprema na submitted for resolution ang kaso. Ayan. Ito ay base sa rules of court.
1: Yan. So, klaro na. Yan kasi ang tanong ko kanina kay EJ. If you remember, ang tanong ko, after the comment ng OSG, may comment pa ba yung kampo ni De La Rosa? So, klaro naman na may option.
0: Okay.
1: Na maghain ng reply yung sa bagong argumento kung wala na, diretso na sa SC. So, okay. Maraming salamat
0: po
1: sa pagkaklaro. Ha?
0: Sa
1: so, yun ang tanong ko kay EJ kanina. Okay.
0: Ayan, no? At binabati rin natin sila Ma'am Emeline Rivera, Ma'am Charisma Labugin, ang Batad Family, si Christopher King Laman, si Danilo o Danny De La Cruz at ang kanyang esposa na si Sam, ang aking kumare, Sam Valdivia De La Cruz. Tama.
1: Esposa Samantha talaga.
0: Samantha pala.
1: Esposa talaga. Well, happy listening din kay Uncle, kay Don Seferino Cruz dyan sa Dasmariñas, Cavite. And of course, sa pamilya Gadores, kay Kuya Nonoy at si Ate Dak. And then sa pamilya Alcantara, si Parang Edgar Alcantara. And welcome home, Jovi Borbanora. Ito yung tropa natin na dumating. Ihaw sila ng maraming inihaw kagabi. Ayan. So, yan ang ating mga tropa pits dyan sa Dasmariñas, Cavite. Happy listening habang kayo nasa ilalim ng punong mangga. Pagkaingat-ingat lang po at baka tayo mabagsakan na naman ng mangga. Ayan, ready na pala si Ma'am Vivian.
0: Ayan, ready na si kapatid Vivian Marasigan. Kapatid, magandang tanghali.
1: Si Ma'am Vivian ang sekretary ng Press Photographers of the Philippines.
2: Sa dalawang gwapong taga-NPC. And congratulations po pala sa
1: inyo. Okay, thank you ma'am.
0: Kumusta naman ang Press Photographers of the Philippines at si Pangulong Edwin Bacasmas?
2: Kami ngayon ay talagang sunod-sunod na ang mga proyekto para sa, siyempre, wellness in taking care of our press photographers.
0: May
2: parating tayong kapatid, di ba?
0: Oo nga, napapanahon, lalo na itong nangyari, di ba Pangulong Boying, lalo na, Secretary, itong nangyaring, yung issue dito sa Senate, baka makatulong itong programa ninyo. Paano ba? Bigyan mo nga kami ng detalye dito sa media safety na programa ng PPP. Actually, naging programa ito ng PDPOMS, no?
1: PDPOMS and PCPP.
0: Yun lang, naputol. Oo, pero magbabalikan po natin si ang linya, naputol po ang linya ni Secretary Vivian Marasigan, ang Secretary po ng Press Photographers of the Philippines. Ayan.
1: Ano to? Joint project to ng PDPOMS, National Press Club,
0: at saka ng PPP. Okay.
1: Mamaya, may makakapag-bat in din tayo ng participation naman ng PC dyan.
0: Oo, ayaan natin si Ayan, nagbabalik po sa linya ang Secretary po ng PPP, Secretary Vivian, kapatid.
2: Okay po. Ayan. Hindi ko alam kung napakagandang premonition na kami nagbalak si Yusek Torres nitong nakaraang buwan na magkaroon ng PPP together with them tsaka na NPC na magkaroon ng media safety first aid for journalists sa frontline na nakaschedule nga ngayong May 26.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nangyari itong sa Senado.
0: Mm-hmm.
2: So nakita natin yung need ng mga ganitong mga activity para sa proteksyon ng ating mga kasamahan sa media.
0: Mm-hmm.
2: Kasi conflict areas need our ano eh, no, well-being din na ma-secure. So sa darating na May 26, isang proyekto ng Presidential Task Force on Media Security ng Press Photographers of the Philippines with the cooperation of the National Press Club ay magkakaroon tayo ng media safety first aid for journalists in the front lines. Last year kasi kapatid, kung naalala mo, nagkaroon din tayo ng similar workshop from PT Foams na alam kong nakatulong din naman sa mga participant. Kailangan lagi tayong merong paalala kasi pagka medyo lumalawig na, nakakalimutan na natin yung mga basic eh. Ito ang kailangan natin dahil kailangan natin protektahan. Sa amin sa press photographers, lalo na ang mga may hawak ng camera para makuna na action, yan lagi nasa front line eh. Sila din yung unang-unang pwedeng maging biktima ng karahasan sa mga ganitong coverage. So anong dapat gawin para masiguro mo yung seguridad mo, yung kaligtasan mo sa isang event o pangyayari? So, yun ang importance nitong parating nating workshop.
0: Lalo na, no, Bibian, tsaka Panglumboying, kasi yung Senate, hindi naman natin inasahan na gano'n ang mangyayari.
1: May initial talks lang kami ni Yusek Joe kagabi, kagaling madaling araw. Meron kaming plano. Hindi pa alam kung kailan kami mag-uusap ulit kung ipapasok namin dyan or paano, kung madadagdagan yung agenda ng training. Pero for sure, mayroon po tayong vaccination, anti-flu vaccination dyan sa May 26, courtesy naman po ng National Press Club in cooperation wala na Department of Finance.
2: Ayun nga, nagpapasalamat din kami na may kasabay na flu vaccine para sa ating mga kasamahan na binibigay naman ng National Press Club.
1: Meron po tayo yan.
2: Thank you, Press Boying.
1: Tapos and then yung usapan nga namin ni Yusek Joe, baka mamaya siguro baka mag-usap kami ulit kung paano kasi balak namin sana parang debriefing doon sa nangyari.
2: Oo nga eh. Dito okay kasi na sa mangyayaring workshop, Press Boying, magkakaroon tayo ng emergency trauma care, no? Yung paano mag-manage ng injuries, magkaroon ng situational awareness, at saka ano ba dapat yung mga survival kit na dala mo?
1: Anong araw nga pala ito? Thursday yata ito eh. 25. Tuesday ba ito? Anong araw to?
2: Oo.
1: Tuesday.
2: Oo kasi
1: Martes.
2: Idilpitir na yata yung mga susunod na araw. So, nausog namin yan to May 20.
1: May 26. Oh. Nakakalendar na to sa opisina eh. Okay na yan. So, aatend din ako rito eh. Yung 7 a.m. na yan. Hanggang 5. Kailangan
2: thank
1: ko to
2: you
1: eh.
2: Naman. Malamang nandyan kayo ni kapatid ni na Dennis eh.
1: Opo.
2: Nandun din ako, Press Boying. Kaya lang sa labas ako ng gate.
1: Registration.
0: Sa entrance.
2: Oo, sa
0: infant. The registration.
2: Sabi ko nga sa'yo, kapatid na Dennis, punta kay.
0: Oo nga, support kami. Support kami.
1: Ano ko yung NPC workforce na andyan.
0: Yes.
1: Kasi yung nga, yung project ng NPC rin, of course, cooperation ng PT Pom sa kayan. PPP, yung sa anti-flu vaccine yun. I-manage namin yun. Sa fourth floor yan mangyayari. Fifth floor naman itong training.
2: Kasi nakita din natin yung need, no, live on TV na ganun ang nangyari sa ating mga kapatid sa media. Buti na lang, praise the Lord, walang nasaktan.
1: Doon ako, Yusek eh.
0: Nung araw na yun, inaaya pa ako ni Bibian, Pangulo ha.
1: Na?
0: Nung 13, no? Inaaya pa niya. Punta nga ng Senate.
2: Kaya lang, sa labas lang ako ng gate.
1: Nasa loob ako nung gabi na nakialam na ako as a, hindi as an NPC president kundi as a bilang senior sa mga yon. Pinulong ko na sila isang lugar na lang kasi baka magkaroon based na sa intel ng USAA may mag-infiltrate. Sabi ko napaka-wild yung imagination ng mga ito. Anyway, inano ko na rin na isang lugar na lang yung nagko-cover para ma-check man yung yung kaligtasan ng mga kapatid natin.
2: Kasi hindi rin natin talaga inaasahan. Pero wala, sa ngayon, no,
0: buti naman
2: talaga mag-anticipate na tayo ng mga pangyayari.
0: Yes.
2: Peaceful sa umpisa.
0: Kumbaga yung mga worst case scenario na.
2: Oo, kung pag nag-escalate pala, di ba? Who would know? Inside the Senate, ine-expect pa namin, baka outside the Senate, kasi nandun ang supporters, marami supporters.
1: Pero kaya nga, sindabulit, nagbababaan na nun. Paalam pa sa akin.
2: Ang dami nating kapatid sa loob, ang dami nating kapatid sa labas. Both are very chaotic.
0: Mm-hmm.
2: Pero thank God na lang na safe ang lahat.
1: Oh, wala naman, wala naman.
0: Wala namang ano, wala namang tumasong alta presyon pala.
2: Physically, kapatid, baka wala silang mga injury, pero yung trauma.
0: Trauma,
1: yung PTSD, yung sinasabi ko, yung trauma andun eh. Mararamdaman mo eh.
2: Oo, yung trauma nandun. Hindi, kaya kailangan din siguro, once in a while, ma-remind kung paano tayo dapat maging safe sa workplace, sa field.
1: Kasi ang balak ko dito, I will invite also yung Senate Media, personal invitations ko sa kanila kung gusto nilang umaten dyan, 7 a.m. to 5 p.m.
0: Mm-hmm.
1: Kung pasyal sila or basta, kailangan may mag-participate sa kanila kung anumang kailangan. Mag-usap pa kami ni Yusik Joe kung anong pwedeng gawin
2: po. Opo, ang PT Poms naman, nag-pledge naman talaga si Yusik Joe na for the benefit of all media workers, eh, nandyan ang PT Foams para mag-conduct ng mga ganitong kahalagang mga event para sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Eh, tayo lang, wag na natin deadmahin. Inihahain na sa atin. Grab it.
0: Yes.
1: Okay, maraming salamat. Any parting words?
2: Salamat.
0: Any ano pa?
2: Dennis at Press Boy.
0: Baka may dagdag ka pang mensahe? Last message? Final message?
2: Oo, ang Press Photographers of the Philippines ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa katulad ng National Press Club at ng PT Foams at iba pang mga ahensya ng media para sa isang unified na yung nakakagawa kami ng mga paraan para sa ating mga media practitioners para maging safe, para magkaroon ng magandang workplace and field work. Salamat sa suporta po sa inyo, kapatid na Dennis Presboy. Congratulations po again.
0: Thank you, Secretary. Maraming salamat din sa pagpong.
2: Salamat din po. Magandang araw.
0: Magandang araw. Mabuhay ka. At paki-regards lang. Regards na lang kay Pangulong Edwin Bacasmas.
2: Opo. Makakarating po.
0: Ayan. O yan po ang ating tinig, ang Secretary ng Press Photographers of the Philippines. At editor din pala siya ng Pond News Asia, Bibian Marasigan. Salamat kapatid. Ayan, Pangulo. Ayan, meron tayong ano muna tayo?
1: Short break.
0: Break muna tayo.
3: Okay. Meet the press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Meet the Press on air. Ayan. Oo. Ah, Pangulo. Pabati lang sa aking pamangkin kay Patricia Angela Custodio, anak ng aking kapatid na panganay na sa aming mga magkakapatid. Meron naman siyang achievement. Ay, yun nga. Nagtapos ng Bachelor of Arts Communication. Hindi ko maaninag. Pero anyway, meron na naman siyang educational achievement sa US. Kaya sa aking pamangkin, Patricia Angela Custodio, congratulations. Yan, anak. Okay. Pangulo.
1: Well, so ano mga ganap pa natin? Ano? So yun nga, yung pag-usapan natin ni Secretary Cecil, yun na rin yung sa magiging paksaan natin. So i-announce na rin natin na meron tayong anti-flu vaccine. Mm-hmm. Kaya ito ng kaibigan natin sa DOF.
0: Pero tapos na tayo dyan, no?
1: Kayo, parang 1 year na kayo eh.
0: Ilang years ba yun?
1: 1 year lang yun. Kasi December last year, 1 year na dapat.
0: Oh.
1: Kasi nung unang term ko yan, yung sunod-sunod yung vaccination noon sa term ko. So after a year, wala. Ito lang ulit. Ako kasi nagpaturok na ako sa Senate. Less than a year ako, pwede na raw yun. 10 months. Kasi 12 yung last vaccine ko. October ako na turukan sa Senate. So 1 year yan. So kayo, ano kayo, pasok kayo ngayon March 26.
0: Nung nakaraan, iba yun, no?
1: Anti-flu rin yun, pero 1 year lang naman.
0: Okay.
1: Maganda yun. Hindi ka tatablan.
0: Ng
1: flu. Medyo malakas yung resistensya mo.
0: Akala ko ano? Ng bullet.
1: Ay, hindi. Anti-bullet naman yun.
0: Wala bang turok para hindi ka tablan ng ricochet?
1: Diba? Naku, naalala ko na naman yun. Ano pa nagsisinking sa utak ko yung bahala na yan. Ay, naku.
0: Maganda yung ano, nag-timing yung programa ng Press Photographers of the Philippines. Although, ginagawa na rin naman ito nila Yusek Jo Torres, di ba, ng Presidential Task Force on Media Security. Yung Media Safety and Security Training, di ba, Pangulo?
1: Yan
0: diba?
1: Din yun eh.
0: Oo, at nakasama nga, naimbitan nga tayo para sa aktibidades na yun eh. Kaya, tingin ko ngayon, siguro, baka nag-iisip na ng maraming, bukod doon sa mga pinag-usapan nyo, pressure na si Yusek Jo. sabi niya siguro na ako talagang kailangan na ng massive, ano to, no? Massive information campaign, di ba? Para sa ating mga kapatid. Hindi lang sa National Press Club po, kundi sa lahat po ng mga membro ng media. Yan, no? At talaga napapanahon naman. Kasi, Pangulo, hindi lang naman tungkol doon sa mga, yun sa mga conflict areas no? Kundi safety and health na rin. Kaya katulad niyan, 'di ba? May mga trauma, 'di ba? At saka may mga nagkakasugat din minsan dahil sa mga aksidente rin. So paano mga gagawin para maiwasan yung unang-una para yung mga proactive measures. 'Yan ang mga kinakampaign ni Yusek Jo. Proactive measures at saka yung emergency response response ay isa yan sa mga tinatawag na reactive measures, no? Para ma-mitigate at para ma-protektahan ang hanay ng media. Pangulo?
1: Hindi, binabasa ko yung apila ng PNP chief, Narita-test. Kumbaga, ang apila niya ay remain calm sa mga espekulasyon kung anong mga pangyayari dito sa Senado. Yan, kasi sila naman daw ay nag-iimbestiga naman, so...
0: May separate investigation ba ang NBI, di ba?
1: Meron.
0: At
1: si IDG meron.
0: Si IDG. At ganoon din ang Senate, di ba? Ang OSA.
1: Talagay ko di na kailangan yung Senate, yung OSA diyan eh. Kasi sila yung iniimbestigahan eh. So paubayan na lang sa sa CIDG. Kung kaya task force. Kung
0: task force. So,
1: task force siguro.
0: Mag-create yung task force para may independent body sa investigation.
1: I would suggest na mag-create na lang ng task force na composite team. Kung meron sa NBI, meron din sa USAA, meron sa PNP. Tatlo kayo. Kung kinakailangan pa yung AFP, di sige.
0: Ay, paalala lamang po sa ating mga kababayan, Medyo nagkakaroon ng mga issue rin ang tawag dito doon sa sunog.
1: Saan?
0: Ayan, ha? Hindi, kasi yung mga yung sa battery. Battery ng pa-charge. Charge ka ng halimbawa electric vehicle. Mm. Ayun. So kasi mayroon akong kaibigan na parang uminit yung charging niya. So syempre hindi na natin babanggitin yung ano ha, yung pangalan ng kumpanya ng ano, pero para lang mas safe dapat certified, no? Dapat approved yung charging ano, kung may charging port yan para sa mga electric vehicle nyo at para hindi at para maiwasan ng sunog. Kasi kung noong araw, parang mga 3 years ago, kundi ako nagkakamali pangulo, 'di ba? Meron na sunog na e-bike, 'di ba? 'Yun ang naging cause, but yun
1: battery.
0: Nga. Battery. Na sunog yung kabahayan ng isang pamilya, no, na nagdulot ng yun nga pagpanaw ng ilang miyembro ng pamilya. Ayan, meron tayong report, apat na CTG members sumuko sa 401st Brigade 41D matapos mapatay ang kanilang leader. Ang ulat mula kay ayahatid sa inyo ni Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan. Jocelyn?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na naproseso ng maayos ang 75th Infantry Battalion ang pagsuko ng apat na mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa 401st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division. Unang sumuko ang dalawang miyembro ng Regional Operations Command Northeastern Mindanao Regional Committee. Bit-bit ang kanilang AK-47 rifle, isang rifle grenade, isang scope at tatlong AK-47 rifle magazines. Isa pang CTG ang sumuko sa pamamagitan ng 75th IB at 3rd Special Forces Battalion sa Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur. Kasabay nito ang voluntaryong pag-abot ng isang R4 rifle na may magazine, laman ang 6 rounds of ammunition. Mapayapa rin ang pagsuko ng isa pang CTG sa Barangay Del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ayon kay Colonel Glenn Joy Aynera, Acting Commander ng 401st Brigade, patuloy ang paghina sa pwersa ng mga CTG matapos ang inkwentro na nangyari sa Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur na ikinasawi ni Edelberto Daval alias Waco, ang commanding officer ng ROC-NEMRC, kaya't demoralisado ngayon ang mga natitirang CTGs sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Ayan, maraming salamat, Ma'am Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan. Ang CTG ay Communist Terrorist Group, yan ibig sabihin yan. Anyway, so talagang tuloy-tuloy din yung kanilang kampanya. And sana matapos na rin tong rebellion na to at tayo naman ay pumunta sa dako na ang ating bansa ay maunlad, na walang mga ganyang kumakanti ng ating ano, kapayapaan. Ang dulot ay kaunlaran, kasi pag ang lugar ay mapayapa, tsak ang kaunlaran.
0: Yan. Kailangan kalma.
1: Kalma ka lang.
0: Kasi mas maganda yung kalma para makapag-isip ka ng mga proyekto, di ba? Development. Paano natin maabot ang prosperity kung meron mga sigalot?
1: Kung meron mga sigalot, ayan.
0: Buti na lang kung ano eh, ang tawag dito, kung lahat ang pinag-aawayan ay para sa pag-unlad ng bayan, di ba, Pangulo?
1: So ito pa, may bago pa. The Philippine National Police directed an internal investigation into allegations that local police escorted a black van carrying Senator Ronald Batos de la Rosa out of the Senate compound last Thursday, May 14.
0: Black van.
1: Black van naman daw, escorted. So talagang ano.
0: Kaya lang, paano kasi mapapatunayan yun, Pangulo? Diba?
1: Alin.
0: So under investigation yun.
1: Oo, kasi alam naman natin na na may nangingilang.
0: Sino kaya?
1: May nangingilang. Hindi, kasi mayroon pa siyang, kasi, di ba, mayroong call yung batch 86 ng PMA na supportahan siya. Pero mayroon naman, member naman doon na sabi naman eh, General Cusi, Retired General Cusi, na tingnan nyo yung sa konstitusyon, hindi pa pwedeng porkit kabats natin yan, eh ano natin, aralin natin kung anong sitwasyon ang kinakalagyan niya.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, so, tayo ng ulat sa ano, ikaw na.
0: Oo, meron tayong traffic update mula sa Metro Manila Development Authority Metro Based Fek Karinan. Ma'am Fe!
2: Rancho Pilipinas Traffic!
4: Magandang hapon po sa inyo, Sir Boying and Sir Dennis at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. So, pisaan po natin sa upon ng EDSA, yung mga karanas po ng moderate traffic dito na po sa may Armin Garcia Cobao hanggang dito sa may split po ng Aurora Tunnel. Pero after po niyan, bibilis na po ang Daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Annapolis. Pero after po niyan, bibilis na po ang Daloy ng mga sasakyan hanggang pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover. Ngunit pagbaba po natin, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito sa may split po ng Show Boulevard. After po ng show, mabilis na po ang Daloy ng mga sasakyan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may loading bin ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ang flyover ng Magallanes, mabilis na po yan, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cabrera hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa north po ng EDSA, Rojas Boulevard, moderate heavy hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Pero after po ng Taft, mabilis na po ang daloy ng masasakyan, tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may Buendia. Ngunit pagsapit naman po dito sa may Kalayaan, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy hanggang dito na po sa may Estrella. After ng Estrella, mabilis na po ang daloy ng masasakyan, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Show Boulevard Split. Pero pag pasok po natin ng tunnel, mabilis na po yan hanggang pag-akyat na po ng Ortigas Flyover. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pagdating natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa kapi po ng southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may CP Garcia. Pero after po niyan, bimilis na po ang daloy ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Mackinley Road. Pero after po niyan, bimilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after po niyan, Lanuza, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic po dito na po sa may palapit po tayo sa intersection po ng Boni Serrano. Pero after po ng Boni, bilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. After po ng Ateneo, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, dahan-dahan lang po tayo sa pagmamaneho at kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, po yung tumawag sa hotline MD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MD Metro Base.
0: Hello, Ma'am Pe? Nawala na. Okay. Anyway. Ayan, Pangulo.
1: Nakabalik si Ma'am Pe?
0: Oh, hindi na natin nahabot. Pero okay lang. Okay lang.
1: Mabilis tumakbong NBA, ano?
0: Hindi, alam mo si Ma'am Pe, pwedeng ano ha,
1: ano?
0: Kung napapanood niya pa ito at narinig tayo ha, sa radyo. Si Ma'am Pe, pag gumawa ang MMDA ng application na MMDA map, ano lang ito ha, imahinasyon ko lang ho ito ha, foresight ito. Pwedeng voice over si Ma'am Pe ha? Diba?
1: Pwede.
0: Diba pa rin sa Waze, diba? Tsaka yung sa Google Map. What do you think, Ma'am Tess? Diba?
1: Batiin mo si Ma'am Joy, andyan na.
0: Ay, nandyan na ba? Ma'am Joy. Ma'am Joy.
1: Ligaya. Nasa labas pa.
0: Nasa labas pa siya. Anyway, oy, pasalamat tayo sa team ng Radyo Pilipinas.
1: May bago tayong ano, may bago tayong kaibigan.
0: May bago tayong kaibigan, si Isabel. Di ba si Hi Isabel, andiyan si Arnel,
1: Isabel
0: Silang.
1: Ayan.
0: Ganda ng ano na ng kanyang initial IS,
1: International School.
0: International School. Joke lang po yun, Isabel. Masanay ka na sa amin, ha. Okay? At syempre nandiyan ang ating
1: technical side,
0: no? Kasama ni Isabel. Arnel Villamor at saka Jobel Lustre. Lagi ako nagkakamali talaga. Minsan, pagpasensyahan mo na, Jobel. Ha? Jobel Lustre at saka siyempre si Ma'am Tess Ramirez. At saka si Joy. Ano ba pilit ni kapatid Joy?
1: Ligaya.
0: Hindi lagi na siya sabi. Joy Ligaya. Di ba? Timidan.
1: Timidan.
0: Si Ma'am Drixel, wala. Wala si Ma'am Drixel, no?
1: Ayun, wala. Anyway. Hindi, lumipat na siya.
0: Ah, lumipat na sa ibang stasyon? Ah, hindi pala. Drixel pa.
1: As a word.
0: Ah, world service. Joke lang po, hindi lumipat sa ibang stasyon.
1: Anyway, I would like to take this opportunity naman para pasalamatan yung mga nakiramay, nakidalamhati sa pamilya Sandro dyan sa Tagkawayan, Quezon, kung saan ay nahatid na namin sa huling hantungan ng aking sister-in-law, si Dr. Cutie Sandro. Maraming salamat sa pamunuang bayan ng Tagkawayan sa pagbigay parangal sa tinag-uriang ina ng plastic sa Tagkawayan. Kasi she also the use of plastic, regulated use of plastic sa Tagkawayan. Sabi ko nga kasi nakinuna ko ng short message. I am privy to that kasi he had me requested that resolution be published sa Manila Times. Na-publish ko sa Manila Times yun, if I'm not mistaken. So, siyempre sa katauhan, pamunuan pala ni Mayor Carlo Ilyasar, ang aking kumpare, maraming salamat. And then, nagbigay linaw din siya tungkol sa kakulangan ng supply ng tubig. Maganda naman yung paliwanag na sabi ko, magtulungan kami kung ano maitutulong natin, ako personal. Sabi niya, oo daw, and then Sky X Mayor Jojo Prondoso, andun sila. Sa lahat ng mga SB members, Sangguniang Bayan members, mga senior citizens group, kung saan ang aking hipag pala ay vice president ng buo. Tapos meron pa siyang binanggit si Mayor Carlo, meron pa siyang binanggit na parang livelihood project yata na si yung hipag ko rin ang vice president. Ay komo yung presidente ay medyo may edad na, so yung hipag ko ang tumatayong naging kinatawan ng Tagkawayan. Again, mula sa pamilya Sandro, maraming salamat sa inyong pakikipagdalamhati. Sana ay manatili sa ating damdamin, sa ating batas ang kanyang inumpisahan na yung plastic waste management. Kasi bawal na yung plastic sa palengke. Nung namili nga ako, bumili ako ng pagi. Wala nga rin plastic.
0: So, saan lalagay?
1: Yung parang, tawag dito? Eco bag.
0: Pero, paano yung pagtulo?
1: May magdala ka ng sarili mo.
0: Ah.
1: Eco bag, saco bag. Tapos kung bibili ka ng bawa isda, kailangan may sarili kang dalang
0: styrofoam.
1: Mayroon plastic din na hindi mo siya ikakalat. On your own
0: disposal. Paplanoin mo talaga. So hindi na pwede yung basta mag-walk-in ka.
1: Hindi. On disposal mo na yun.
0: Yes.
1: On disposal mo na yun. So yun ang naging kanyang legacy aside from hundreds of resolutions and bills past. Yun ang kanyang minakita ko, speaking of bills kanina. Mas marami palang bills si Senator Lito Lapid kumpara kay Senator Alan Peter Cayetano. I-check ko nga ito bukas. May lumabas sa social media na tatahi-tahimik lang pala pero marami na ipasang bill ni Senator
0: Lapid. Oh.
1: Ayan, so ano tayo? Then,
0: daming mga memes na tungkol sa although, di ba, siyempre, ang senador ay inalal siya ng taong bayan. So, respetuhin po natin.
1: Well, anyway, tayo ay dumating na sa punto ng pagpapaalam. Hindi natin na-discuss pala kanina yung bagong instrumento ng Chinese
0: Tumor Hospital.
1: So, we will be discussing it sa next
0: program. Sa next,
1: Promise po, promise.
0: Maganda mahaba po yun, madetalye yun. Pero ang ganda nun, ha?
1: Kung may time tayo, baka may makausap pa tayo.
0: ICB mo, operahan ka, tapos sa pagtingin sa katawan mo, parang walang
1: marka. Wala, sa umbilical.
0: Oo. Parang walang marka, di ba?
1: Anyway, so kami pansamantala magpapaalam. Ang ating director, Dennis Napule.
0: Yes po. Pangulong Lionel Boying Abasola.
1: Nagpapaalam pansamantala. See you on Sunday. Ingat po tayong lahat.
0: At mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Yeah.
2: Meet the press. On air sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Emma. 155.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Office of the Solicitor General pinababasura sa Korte Suprema ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa. May live report si EJ Lazaro.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
3: Inilinig ng Office of the Solicitor Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong inihain ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa taong na usapin sa International Criminal Court o ICC. Sa isinumit na impomento ng OSG, sinabi nito walang sapat na merito ang petisyon de la Rosa at igiit na dapat manaig ang rule of law at pananagutan. Binigyang diin din ng OSG na mahal ng isaalang-alang ang magiging epekto ng kaso sa kinabukasan ng bansa at sa international obligation ng Pilipinas. Tinukoy rin ng OSG na may legal na basihan ang pamahalaan upang ipatupad ang warrant na ilabas ng ICC laban kay de la Rosa. Kabilang ang provision ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Iginit pa ng OSG, hindi dapat pigilan ng Korte Suprema ang posibleng pag-aresto at pagsuko kay de la Rosa sa ICC, lalo't may umitiral umanong proseso at due process sa ilalim ng Rome Statute at International Law. Samantala, hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon ng senador habang patuloy ang usapin kaugnay ng ICC investigation sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Isang bilyong pisong agriculture transformation na program ipinakilala ng Department of Agriculture, World Bank at ng United Kingdom. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
4: Inilunsad ng Department of Agriculture kasama ang World Bank at United Kingdom ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT program. Kaakibat ito ang isang bilyong dolyar na financing package para gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng programa na mapataas ang ani at mapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Target na PSAT ang pagpapataas ng rice production, pagpapalakas ng climate resilience ng agricultural value chains, at pagpapahusay sa kakayahan ng mga institusyon ng gobyerno. Ang PSAT ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas sa ilalim ng Program for Results Model ng World Bank, kung saan nakabatay sa resulta ang pagpapalabas ng pondo. Makatutulong ang programa upang madagdagan ang kita ng milyong-milyong magsasaka at mapalakas ang kanilang kakayahan laban sa epekto ng climate change at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Balita naman sa lalawigan, panalangin, protesta at reforma. Panawagan ni Linggayen Dagupan Archbishop Villegas sa kanyang pastoral letter ngayong Linggo. Kaugnay naman sa mga usaping politika sa bansa. Mula Radio Pilipinas Dagupan, si Verna Beltran Adaban sa report.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
5: Sa gitna ng paintim na pagdiriwang ng Linggo ng pag-akyat sa langit, babasahin sa lahat ng misa sa Archdiocese ng Linggayen Dagupan ng pastoral letter ni Archbishop Socrates Villegas na nanawagan ng panalangin, protesta at reforma laban sa lumalalang katiwalian sa pamahalaan. Sa magkasunod na misa na ginaganap sa St. John the Evangelist sa Dagupan City ngayong umaga, kasabay ng katahimikan ay mariing nakikinig ang mga deboto habang binabasa ang pastoral letter na pinamagatang Sad and Angry but Brave and Hopeful. Sa liham, ipinayag ng Arsobispo ang pagluluksa sa lumalalang katiwalian sa paggamit ng pera ng bayan. Anya, pilit tayong umaahon mula sa kumunay ng korupsyon, ngunit lalo lamang tayong lumulubog at patuloy na tumataas ang antas sa pagnanakaw at kasinungalingan. Ayon kay Villegas, ang kasamaan ay tila nagiging mas matindi habang ang katotohanan ay patuloy na pinapatay. Salip na ipagtanggol ang sarili, ang mga nasasangkot ay nagtatago sa likod ng teknikalidad at pagkaantala ng proseso. Patuloy din anyang tumitindi ang pagnanakaw pagsakaw at kasinungalingan sa pamahalaan. Binanggit din sa liham ng arsobispo ang biglaang pagbabago sa pamunuan ng Senado na anyay ginamit bilang panangga sa isang opisyal na may bisa at lehitimong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Binigyan din ito na may pananagutan ang mamayan sa pagbagsak ng pamantayang moral sa pamuno na nawagan siya sa publiko na gamitin ang kanilang mga kamay sa panalangin upang humingi ng kapatawaran at paggaling ng bayan. Gamitin ang mga kamay sa protesta kung saan ang katahimikan sa harap ng kasinungalingan ay pagsuko ng moralidad at panghuli ang gamitin ang lahat ng legal na paraan upang i-pressure ang pagbabago sa politika. Ang tunay na reforma ay nangangailangan anya hindi lamang ng panalangin at protesta kundi ng pagtsitsaga. Binigyan din sa pastoral letter na walang kulay politika ang panawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: At pangwakas, apat na CTG members sumuko sa 401st Brigade ng 4th Infantry Division Philippine Army matapos mapatay ang kanilang leader. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Jocelyn Morano sa report.
2: Radyo Pilipinas report.
6: Natagumpay na naproseso ng maayos ang 75th Infantry Battalion ang pagsuko ng apat na mga membro ng Communist Terrorist Group o CTG sa 401st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division. Unang sumuko ang dalawang membro ng Regional Operations Command Northeastern Mindanao Regional Committee. Bit-bit ang kanilang AK-47 rifle, isang rifle grenade, isang scope at tatlong AK-47 rifle magazines. Isa pang CTG ang sumuko sa pamamagitan ng 75IB at 3rd Special Forces Battalion sa may bayan Marihatag, Surigao del Sur. Kasabay nito ang voluntaryong pag-abot ng isang R4 rifle na may magazine, laman ang 6 rounds of ammunition. Mapayapa rin ang pagsuko ng isa pang CTG sa Barangay del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ayon kay Colonel Glenn Joy Aynera, acting commander ng 401st Brigade, patuloy ang paghina sa pwesta ng mga CTG matapos ang inkwentro na nangyari sa Barangay Bayan Marihatag, Surigao del Sur na ikinasawi ni Edalberto Daval alias Waco, ang commanding officer ng ROC-NEMRC, kaya't demoralisado ngayon ang mga natitirang CTGs sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Sergio Pinipina.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Philippine Standard Time 2:56.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Tourism, pinalakas ang ugnayan sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mas maayos na turismo sa bansa. Ang report mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas sa Department of Tourism o DOT ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapaganda pa ang karanasan ng mga turista dito sa ating bansa. Sa mga pulong kasama sina Bohol Governor Aris Aumentado, SBMA Tourism Committee Chairman Raul Marcelo at Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Clink ang the second, tinalakay ang mga programa magpapalakas sa turismo sa Subic at Bohol. Kabilang dito ang pagbuo ng mas maraming tourism products at itineraries, pagpapabuti ng connectivity at ease of entry, at pagpapadali ng travel experience para sa mga lokal at dayuhang turista. Hinikayat din ng DOT ang mga destinasyon na paitingin ang kani-kanilang tourism identity mula adventure tourism hanggang cultural at slow travel upang mas makaagapay sa interes ng mga biyahero sa buong mundo. Nakikipag-ugnayan din ng DOT sa CFO para sa mga programa magpapalapit sa overseas Filipinos sa turismo at kultura ng Pilipinas. Samantala, katuwang din ng ahensya ang NTF-LCAC sa pagsusulong ng community-based at sustainable tourism sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Ayon sa DOT, sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa iba't ibang sektor ng pamahalaan, layunin itong makabuo ng mas konektado, mas inklusibo at mas globally competitive na industriya ng turismo sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Department of Tourism nagpaalala sa mga foreign at local tourists na maging magalang sa mga Pilipino at sa kultura at batas ng bansa. Mayulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinimok ng Department of Tourism ang mga turista na tratuhin ng maayos at may paggalang ang mga Pilipino, gayon din ang kultura at mga umiiral na batas sa Pilipinas. Pinapagawa ng DOT ang naturang panawagan kasunod ng ulat ng isang grupo ng mga dayuhang turista na umano'y nananakit sa may-ari ng isang cafe sa Siargao nitong nakaraang linggo. Hindi partikular na binanggit ng ahensya ang insidente, ngunit pinalalahanan nito ang mga turistang Pilipino at Banyaga na walang espesyal na pagtrato pagdating sa batas. Ayon pa sa DOT, layunin nitong protektahan ang turismo sa Siargao, gayon din ang dignidad at kapakanan ng mga Pilipino. Yan muna pinakuling balita mura pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, mahigit sa 34.5 milyon pesos ng halaga ng hinihinalang cocaine isinuko sa PNP sa lalawigan ng Quezon. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Voluntaryong isinuko sa Philippine National Police ang mahigit 34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine sa lalawigan ng Quezon. Sa ulat ng PNP, nakapaloob sa 5 tape-sealed plastic bags ang hinihinalang illegal na droga na tumitimbang na mahigit 6,514 na gramo, isang 52 taong gulang na lalaking residente. Ang nagsuko ng mga kontrabando sa barangay Busdak sa bayan ng Patnanungan kahapon, agad namang isinailalim sa pagsusuri ng Quezon Provincial Forensic Unit ang mga nakuhang hinihinalang cocaine. Patuloy pa ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagbulan ng ilegal na droga at kung paano ito napunta sa pag-iingat ng hindi pinangalanang individual. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At pangwakas na balita sa Lalawigan, National Housing Authority People's Caravan Job Fair at Government One-Stop Shop Services nakatakdang ganapin sa Urdaneta City Cultural and Sports Complex ngayong darating na Martes. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, si Grace Aquar sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Nagaanyaya si Assistant Peso Manager Jory Del Rosario ng Peso LGU Urdaneta City kagnay sa gaganaping National Housing Authority People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa, job fair at government one-stop shop services sa Urdaneta City Cultural Sports Complex sa May 19, 2026. Anihalayo na aktibidad na mailapit sa mamamayan ng iba't ibang oportunidad sa trabaho at serbisyo mula sa mga regional government agencies kung saan ito ay magdadala ng maraming oportunidad sa trabaho sa lahat ng mga aplikante, benepisaryo at residente mula sa iba't ibang lugar. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog sa caravan ang job fair, application para sa trabaho at iba't ibang government assistance at frontline services mula sa mga regional line agencies. Hinihikayat ng Peso Urdaneta ang publiko lalo na ang mga naghahanap ng trabaho na makiisa at samantalahin ang pagkakataong makapag-apply at makakuha ng kinakailangang serbisyo sa isang lugar lamang. Dadaluhan ng mga kinatawan mula DMW, OWA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, NFA, DOH, PSA at marami pang iba. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Tayug.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas
3: and Capital 104.3 Cola.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Energy powers everything in our lives.
4: Pero, have you ever stopped to ask, saan nga ba nanggagaling ang kuryente?
5: Walang perfectong source kung hindi nakadepende sa merkado na kasalalay sa panahon.

0: kinabukasan ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino.
1: Ang kagandahan ng nuklear, ito lang ang source na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7.
2: Mas magagandang paaralan para sa maayos na ospital, maraming trabaho, at gayon din ang mas malinis na kapaligiran.
3: Ang kinabukasan ng enerhiya ay nasa kamay namin.

0: Sa Pilipinas, iba-iba ang pinagmumulan ng kuryente. Ang tawag dito, power generation mix. Pinakamalaki ang fossil fuel. Mayroon ding mga renewable energy tulad ng hydro, solar, at wind. At mayroon din natural gas at kaunti sa oil.
1: Coal accounts for around 62% of our energy mix, habang oil naman ay nasa 4%. Madali kasi itong angkatin at mura, pero marami dahil sa malaking binibigay na greenhouse gases. Renewables naman ay sa 20% plus. Malinis sila, galing sa hangin, araw, tubig at init ng lupa. Pero hindi lagi maaasahan kasi nakadepende sa panahon. Ang natitirang 12% naman ay natural gas. Fossil fuel pa rin, pero mas malinis kumpara sa coal at oil. Ang problema, limitado ang supply.
0: Walang perfectong source. Kung hindi nakadepende sa merkado, nakasalalay sa panahon. Kaya't lahat may ambag. Parang team project, marami ang nagtutulungan para sa iisang output.
2: Sa mga susunod na taon, plano ng Pilipinas na magdagdag ng renewables, i-modernize ang mga planta, at maghanap ng mas malinis at maaasahang mapagkukunan.
1: By 2030, target na umabot sa 35% ang renewables at tataas pa hanggang 50% sa 2040.
2: Meaning, tayo mismo ang makakaranas ng energy transition. Mas ligtas, mas sustainable kaysa dati.
3: Pero hindi lang iyon. Plano rin ng Department of Energy na isama sa generation mix ang nuclear. Magbibigay ito ng dagdag na source of energy para mas matatag at maasahan ang supply ng kuryente sa bansa. Pero ano nga ba ito?
4: Ang kagandahan ng nuclear, ito lang ang source na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy, 24/7. Hindi ito nakadepende sa init ng araw o lakas ng hangin. Umulan man o umaraw, siguradong may kuryente ka.
1: Paano? Nagsisimula ito sa uranium, isang natural na elemento. Kapag hinati ang atom nito, isang prosesong tinatawag na fission, lumalabas ang napakalakas na init. Tulad ng takore, pinapakulong nito ang tubig para gawing steam. Ang steam ang nagpapaikot ng turbine, at ang turbine ang gumagawa ng kuryente na dumadaloy sa mga linya.
5: Ang buong prosesong ito ay malinis. Kaunti lamang ang greenhouse gases. At dahil hindi nakatali sa presyo ng imported fuel, pwedeng mas mura ang kuryente sa hinaharap.
6: Okay, alam na natin kung saan nanggaling ang enerhiya. Pero paano nga ba ito nakakarating sa ilaw sa kwarto mo o sa charger ng cellphone mo? Ganito ang biyahe ng kuryente.
1: Pagkatapos gawin ang kuryente sa planta, may mahabang biyahe pa itong tinatahak. Step 1, transmission. Dumadaan ang kuryente sa high voltage lines na hawak ng national grid. Para itong expressway ng kuryente. Step 2, distribution. Pagdating sa mga bayan at lungsod, pinapababa ang voltahe sa substation. Dito pumapasok ang mga electric cooperative at utility companies. Parang exit ramp papasok sa mas maliliit na kalsada. Step 3, connection. Sa huli, dumadaan sa mga poste hanggang makarating sa bahay, paaralan at ospital.
6: Kaya nag-on ang ilaw, gumagana ang gadgets, at tuloy ang pag-aaral.
7: Simple lang ang daloy ng kuryente. Pero pagdating sa nuclear, maraming kumakalat ng maling impormasyon at maling paniniwala. Let's put them to the test.
8: First question. Kung may nuclear plant, puputok ba ito na parang atomic bomb?
9: False. Nuclear power plants and nuclear bombs use different technologies. Power plants are built to produce electricity safely, not to explode. May safety systems sila designed to prevent accidents.
8: Nakakatakot ba ang radiation?
10: Hindi palagi. Radiation is natural part of life. Meron sa bananas, x-rays, at kahit sa paglipad sa eroplano. Ang mahalaga ay kontrolado ang exposure. Sa natural plant, may multiple safety barriers at strict monitoring to keep radiation levels safe for workers and nearby communities.
11: Nuclear waste, green glowing slime?
12: Nope, that's just from movies. Nuclear waste is actually solid and it is sealed in heavy, secure containers made of steel and concrete. Walang slime, walang glow. Just safe storage while waiting for long-term disposal or recycling.
11: Okay, what about this? Bawal ang nuclear sa Pilipinas?
13: Not exactly. Walang operational nuclear plants sa ngayon. Pero legal ang development. In fact, the government is studying it as a part of our future energy mix kasama ng clean energy scenario ng bansa. Ang mahalaga, may batas at safety guidelines bago ito may patupad.
7: Last question. Pag may nuclear plant, tataas ba ang singil sa kuryente?
14: Not necessarily. One malalang initial cost ng pagtatayo, nuclear plants can produce large amount of electricity consistently and reliably for decades. Over time, This can actually help stabilize or even lower electricity prices, especially as we shift from imported fossil fuel.
15: Mga classmates, hindi lamang ito tungkol sa kuryente. Kapag may maaasa ang enerhiya, tuloy-tuloy ang klase. Walang sagaba sa pag-aaral at walang hadlang sa pangarap. Higit pa doon, ang nuclear ay isang daan sa makabagong kinabukasan. Ang mga Pilipino ay magiging engineer, scientists, at technicians. Hindi lamang tayo manonood. Tayo ang hawak ng makina, gayon rin tayo ang magiging eksperto. Ang nuclear ay hindi lamang kuryente. Ito ay para sa mas magagandang paaralan, para sa maayos na ospital, maraming trabaho, at gayon rin ang mas malinis na kapaligiran. So, the choice is ours. Kung mas pipiliin mo ang kaalaman, ang katotohanan, at ang kinabukasan, mas maliwanag ang bukas para sa ating lahat.
1: Pero, ang pinakamahalagang tanong, sino ang magpapatuloy ng lahat ng ito? Ang enerhiya ng bansa ay hindi lang tungkol sa mga planta o kable. Ito ay tungkol sa mga tao nagpapatakbo nito. At para sa aming mga kabataan, ito ay pagkakataon upang maging bahagi ng pagbabago.
16: Ngayon, natutunan namin na hindi lang kami mga consumer ng kuryente. Pwede rin kami maging solusyon.
1: Sa mga paaralan, unti-unti nang tinuturo ang halaga ng energy literacy. Pag-unawa kung paano umiikot ang kuryente, saan ito nanggagaling, at kung paano ito nagiging parte ng pang-araw-araw na buhay.
17: Class, remember this. The Department of Energy exploring nuclear energy to provide the Philippines with a stable and reliable power source.
18: Yes, Alexa.
19: Simple lang. Kapag alam mo kung paano gumagana ang enerhiya, mas naiintindihan mo kung bakit dapat itong alagaan.
1: At habang natututo kami, mas lumalalim din ang respeto namin sa mga tao nagkatrabaho para manatiling may ilaw ang bansa. Ang kaalaman ay mas makabuluhan kapag ginagamit para makapagbigay lakas sa iba, sa mga paaralan, barangay, at online spaces. Unti-unti na nagiging leader ang kabataan sa usaping enerhiya.
19: Bilang bagong henerasyon, tungkulin natin hindi lamang matuto, kundi magbahagi, kumilos, at magbigay inspirasyon. Kasi kapag lahat marunong at may alam, mas matatag ang kinabukasan.
1: Kapag natututo tayong manguna, nagiging totoong powering the next generation. Hindi lang kami ang kinabukasan. Kami rin ang kasalukuyan. Ang kinabukasan ng enerhiya ay nasa kamay namin. At kung pipiliin natin ang kaalaman, ang katotohanan at pagkakaisa, sisiguruhin namin ang bawat watt ng kuryente ay magsisilbi para sa lahat.
20: Ang enerhiya ng kinabukasan ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino.
1: At habang patuloy na lumiliwanag ang kinabukasan, isang bagay ang malinaw. The future is clear, the future is nuclear.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
23: Ang tagintig ng FM
21: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
21: mas maraming mararating,
23: at mas maraming maaabot ng impormasyon
21: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
26: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Sports Radio 918.
23: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM Collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na

0: Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulang hapon sa inyong lahat. At welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas. Ngayong 17 ng buwan ng Mayo, taong 2026. At tayo po ay sinalubong ng isang malakas na thunderstorm dito po sa Quezon City. At hanggang sa ngayon ay tayo nakakaranas ng malakas-lakas na pag-ulan. At syempre, speaking of pag-ulan, yan po ang tatalakayin natin ng ating climate change episode hamon sa pagbabago ng panahon. Pero bago ang lahat, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager Sir Alan Anyanige, kasama yan ang iba pa nating kasama, si Sir Ray Sapak, sa Technical Side Sir Orly Lopez, si Ma'am Joy Timidan. At syempre dito po sa Philippine Red Cross ang ating Chairman Sir Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin, kasama ng mga administrators natin nationwide, mahigit may 100 chapters po tayo, at kasama rin ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, okay, at ang ating mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, mag-like and share po tayo sa ating Radyo Pilipinas Facebook page at Kalinga Hatid. Okay, hindi na natin patatagalin pa, makasama natin ang ating laging kasama Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, ma'am.
1: Yes, magandang hapon, pero mahina ang audio. At I understand na bisita natin si Miss Annalisa et Solis hamon sa pagbabago-bagong panahon, climate change episode. At I'm glad she's here, but I think nasa sasakyan siya. Pero bilisan na natin kasi naubusan na tayo ng oras ng 20 minutes sa mga palabas prior to our program. Pero siguro bibilisan na lang natin kay Anna. Thank you for joining. Paano naapektuhan ang climate change ang dalas at lakas ng mga bagyo sa Pilipinas? Medyo sampu yung tanong, pero bibilisan na natin. Anna, go ahead.
2: Well, good afternoon po at marami pong salamat sa inyo pong pag-invite sa amin dito. So, paano naapekto yung climate change yung dalas po ng mga bagyo dito sa Pilipinas? So, usually po dahil may climate change at dahil po din sa painit na painit yung temperatura ng dagat at ang ating global warming. So, kung mas mainit po yung dagat, mas madami po yung enerhiya na pwedeng gawin para makadevelop ng isang bagyo. Kaya po, usually po, ang nangyayari po, base po dun sa ating mga findings ay mas kukunti po yung dami ng bagyo, but then medyo mas nagiging intense po or mas lumalakas. At usually po ay mostly ay typhoon at super typhoon category, gaya po na nangyari ng time ni Yolanda, ni Odette, at yung pumaating mga recent na bagyo. So mas kumukunti ang bilang ng bagyo, pero mas naging lumalakas at mapaminsala.
1: Tapos dalawang tanong na pagkasunod ko ng babasahin, ano ang mga pangunahing palatandaan na nararanasan na ang bansa ay kaugnay ng climate change at paano naapektuhan ang pagtaas ng temperatura ng agrikultura at supply ng pagkain? Dalawa-dalawa na ang tanong ko para mapabilis natin, Anna. Go ahead.
2: Apo. Well, sa ngayon po, yung palatandaan na nakakaranas tayo ng climate change, mas umiinit po ang ating temperatura globally at locally. So, in fact po, yung every decade po is around 0.22 degrees centigrade po yung pag-increase ng temperatura ng ating bansa. At ang nakikita po natin dito, ang trend po natin ay mas umiinit po yung ating nighttime temperature kaysa sa daytime temperature. Halos triple po yung pagtaas, yung warming trend ng ating minimum temperature o yung nighttime temperature kaysa sa daytime. And also, nagiging regular po yung ating mga pag-uulan. So, usually po, mayroong mga binabaha sa ibang lugar at mayroon naman pong tagtuyot sa ibang bahagi ng ating lugar. And also, mas lumalakas nga po yung ating

0: bagyo, although nababawasan po yung bilang ng bagyo, and also yung pong pagtaas ng sea level na posibleng nagdudulot po ng coastal erosion. And also, yun din pong madahil mainit yung ating karagatan, ay magkakaroon din po tayo ng epekto yung pagkakaroon ng coral bleaching at magkakaroon din po ng sanhi ng pagkamatay ng ating mga isda. So, ano naman po yung epekto ng pagtaas
1: ng pag-asa, ang pagbabago ng klima sa Pilipinas? Ano ang paraan ninyo?
0: Well, sa ngayon po ay gamit po yung ating mga makabagong teknolohiya gaya ng mga weather stations, satellites, at yung pong ating mga tinatawag na mga climate models. So, sinusukat po ng mga instrumentong ito, yung temperature, yung ulan, yung pong bagyo, at kung magkakaroon po tayo ng mga matitinding mga pagbabaha o pagtutuyot, lalo-lalo na po kapag naglalabas po tayo ng mga seasonal outlook, El Niño, La Niña advisory, at yung pong mga tinatawag nating climate projections. So, yan po yung ginagawang pagmamonitor ng pag-asa, including yung mga global models po natin.
1: Ano naman ang maaaring epekto ng pagtaas ng level ng dagat sa mga komunidad na malapit sa baybayin? Kasi di ba ina-expect natin baha, yung parang delikado yung mga nakatira doon. Go ahead.
0: Opo.
1: Ana?
0: Opo. So, ang posible po maging epekto nito is yung paglubog ng ating mga mabababang lugar. So, ibig sabihin po, mas tumataas po kasi yung level ng tubig. So, yung pong mga mabababang lugar ay posibleng na pong mga bumaba at lumubog dahil po yung kumbaga yung sea level na po yung katapat nila. And also, nainggit rin po yung posibleng saltwater intrusion dun sa ating mga freshwater. So, ibig sabihin po, magkakaroon po tayo ng mga water scarcity dun sa mga freshwater ecosystems natin. And also, may posibleng din pong itong dulot ng pagkasira dun sa kabuhayan sa ang mga pangingisda. And also, kapag nakakaroon po ng mga storm surge, so, mas dumadami po yung damage nito. So, may mga nakikita na rin po tayo ngayon ng mga barangay sa Bulacan, Cavite, Mindoro, na nakakaranas na po ng pagkasira ng mga kabuhayan at nakakaroon po tayo ng mga ating natawag ng mga saltwater intrusion at yung po pagtaas ng mga storm surge damage.
1: Kasunod na tanong, ano ang pagkakaiba ng climate change at normal na pagbabago ng panahon? Ikaw lang siguro makakasagot
0: na. Well, pag sinabi po natin normal, ito po yung tinatawag na natural climate variability. So, kagaya po ng El Niño, La Niña, it's part of natural climate variability na nagkakaroon po ng malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng dagat. Ito po kasi yung nature has its own way to balance itself. So, ito po yung balance. And also, yung nakikita po nating araw-araw na kondisyon, ulan ngayon, mainit bukas, that pertains to weather or normal weather condition. And then, pag sinasabi naman po natin normal, is yung climate po, yung average pattern ng ating klima na galing po dun sa 30-year data natin. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng pagkakaiba ng tinatawag na climate change? So, ito po yung pagkakaroon ng long-term shift doon sa pattern natin, dulot po ng pagtaas ng mga greenhouse gases and also yung tinatawag po nating anthropogenic or man-made human activities. So, yun po yung climate change.
1: Kaya nga, ang tanong, bakit mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalan at mamayan laban sa climate change? Kasi kailangan labanan natin ang climate change. Hindi pwedeng tanggapin na lang natin yon at kung anong mga consequences.
0: Yes, tama po kayo. So, both yung tinatawag nating mitigation at adaptation. So, in terms of mitigation, so, ilimit po natin yung mga paggamit po ng mga posible makapagpataas ng mga man-made greenhouse gases and also yung tawag pong adaptation na pagkakaroon po tayo ng ating mga early warning system. So, malaki po yung gagawin ng gobyerno in terms of policy, infrastructure development, early warning system, na kagaya po ng ginagawa at pinaprovide ng DOST pag-asa. Pero wala pong silbi ito kung hindi po susunod at tutulong yung ating mga kababayan. So, mas mabilis at mas epektibo pagsabay po nating pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan yung paglaban natin dito sa climate change.
1: Kaya nga, ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng climate change? Di ba dapat may aksyon ng local government dito?
0: Okay. Yes po. So, unang-una po, magkaroon nga po tayo ng mga local policy. For example, yung bawat household po, pwedeng gawin natin na bawat household ay talaga pong mag-segregate po ng ating mga basura para at least mabawasan po at hindi mapuno yung ating mga sanitary landfill. So, yung mga ganun pong polisiya. Tree planting, yung mga watershed protection, and also yung ginagawa po natin mga flood control and drainage improvement. And kasama na din po dyan yung tinatawag ng mga disaster preparedness drills at yung po pagsunod at pag-develop ng mga community-based early warning systems and then yung mga climate resilient farming support para sa ating mga magsasaka. And also yung pagbabawal po ng pagtatayo doon ng mga bahay dun sa mga danger zones. So yung mga ganun pong palisiya at hakbang ay posible pong makatulong yung ating local na pamahalaan para mabawasan ang epekto ng climate change.
1: So, ang susunod naman tanong, paano makakatulong ang renewable energy sa laban sa contra climate change? Kasi may relasyon ito, yung renewable energy laban sa contra sa climate change.
0: Yes po, dahil unang-una po kapag gumagamit po tayo ng gas, fossil fuel, so nagkakaroon po tayo ng paggamit o pag-increase ng tinatawag na man-made carbon dioxide. So, kapag tayo po ay gagamit ng mga renewable energy or clean energy, kung tawagin gaya ng solar, wind, at hydro, so yan po ay hindi siya naglalabas ng mga carbon dioxide na man-made. So, binabawasan nito yung greenhouse gas na nagpapainit din sa ating mundo. So, ito po yung direktang magandang climate change mitigation na dapat po natin gawin.
1: Naku, wala yata akong tanong na hindi mo masasagot, Ana. Pero ito, ano ang papel ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan at paghanap na pagharap sa climate change? Kasi ito naman yung role ng kabataan na mas marami ang kabataan kaysa katandaan at saka sa general population.
0: Opo.
1: Go ahead, Ana.
0: Well, una-una po siguro, Ma'am Corazon, ay isipin po ng ating mga kabataan na sila ang magmamana ng epekto ng dulot ng climate change. Kaya sila din po sana yung pinakamalakas na mag-push for change. Ibig sabihin po sila po yung dapat na maging sandata natin na sila ang magbigay ng matinding kampanya laban po sa magiging matinding epekto ng climate change. So yung mga pagtatanim, clean-up drives, yung pag-educate, hindi lang po face-to-face, kundi gamitin natin yung social media platform para makapag-educate po online. And also, dahil po nga sa mitigation tayo, yung pagpili ng magandang sustainable lifestyle. So, yun po yung dapat na gawin ng ating mga kabataan in their own little way.
1: Kasi ako nakita ko na pa maapektuhan ng climate change ang kalusugan ng mga tao. Dahil kapag pagbabago ng klima, kasama na dito ng sakit. Ano sa palagay mo tungkol dito?
0: Sa ngayon po ay minomonitor pa rin po ng DOST Pag-asa yung mainit na temperatura at mataas na kalinsangan na ito po yung posibleng magkaroon ng epekto sa ating kalusugan. Yung pong heat stroke, dehydration, so yung mga heat cramps natin. So ito po yung kailangan po natin na maiwasan at siyempre yung pong pagkakaroon po ng pagkalat ng mga dengue, leptospirosis, diarrhea kapag meron po mga pagbabaha. So, yan po yung posible maka-affecto dun sa ating kalusugan, direct at indirect. And also, meron din po tayong posible maka-affect sa atin yung tinatawag nating malnutrition dahil sa mahal po ng bilihin at kukuunti yung pagkain natin kapag meron pong global warming at climate change na kung saan posible po mapababa ang produksyon ng agrikultura. So, yun din po ay makakasira o makakasagabal din po sa kalusugan ng ating mga kababayan.
1: Gobkora, final question. Anong maaaring mangyari sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pag-init ng mundo sa susunod na dekada? Matagal yun, dekada, 10 taon. Anong sa palagay mong mangyayari sa atin?
0: Well, sabi nga po natin ay patuloy pong umiinit ang ating temperatura, hindi lang po globally, kundi locally at makikita po natin yan. So, ang posible pong maging dulot nito, kung magtutuloy po ito at hindi natin malilessen o malilimit yung paggamit ng mga greenhouse gases, syempre po, ang epekto nito direkta sa ating weather and climate. So, posibleng mas dadalas po yung mga super typhoon at typhoon category na posibleng mong magbigay po ng mapaminsalang malakas na hangin at pagbaha. So, possible din po na kapag karoon tayo ng mga matitinding El Nino na dulot po ng sobrang malawak ang pag-init ng temperatura ng karagatan, so, posible po magkaroon tayo ng malawakan na tagtuyot that could threaten our food in, food security. And yun nga po, since tayo ay coastal area, so possible din po yung paglubog ng ating ilang coastal areas or coastal city. And syempre po, kapag gano'n ay pati na yung ekonomiya natin. Mas mataas ang kuryente, mas mataas ang bills ng tubig. So makaka-affect po sa ating araw-araw na gastusin. So makaka-stress po yan sa ating sa araw-araw. And also, dun naman po sa mga natural ecosystems natin, yung pagkawala ng mga ilang species, gaya po ng mga pagkasira ng ating mga coral reefs, yan po mga bagay na yan, ay hindi po natin hindi maiiwasan kung magpapatuloy po yung pag-init ng mundo sa mga susunod na dekada at wala po tayong gagawin na mitigation options in terms of practices and mga policies.
1: GovCora! Maraming salamat, Annalisa Solis. Sulit na sulit ang pagiging guest mo sa amin dito dahil ikaw ay Chief Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa. Maraming salamat. Meron kaming station break ngayon at hopefully meron pa kaming dalawang bisita sa 20th International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change.
2: GovCora.
1: Maraming salamat. GovCora. Go ahead, Edison.
2: Opo, GovCora, si Ma'am Annalisa ay babalik po sa ating palayan sapagkat po yung dalawang guest natin na delegate ay hindi na po natin makakasama. O kaya't kasama na natin si Ma'am Annalisa hanggang bago po mag-alas 4. Kaya magpapatuloy po tayo sa mga talakayan kasama ang ating Chief Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa, si Ma'am Annalisa Solis. At magkakaroon lang tayo ng commercial break. Magbabalik po tayo sa inyong mga paalala.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

0: Okay, nagbabalik po tayo, Gobcora. Gobcora?
1: Edison?
0: Yes po.
1: Wala na tayong bisita yung si Catherine Chiremba.
0: Yes, opo.
1: At saka si Ed Chabagati.
0: Opo, kaya magpapatuloy pa rin yung ating...
1: Hindi makakarating.
0: Opo, ma'am. Hindi na po sila nakapag-join sa ating
1: so,
0: Zoom.
1: So, patapusin natin ang programa with, ano, with Ana Solis. Pasasalamat sa kanyang sa interview ngayon na half an hour. Pero baka i-close natin ang program sa pasasalamat sa kanya and napakagaling ng kanyang paliwanag at nakatulong sa ating programa na Kalinga hatid ng Red Cross. Ang final words na lang ay para sa iyo, prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me. At ang natalakay na natin ngayon ay ang issue ng hamon ng pagbabago-bagong panahon, climate change episode. Maraming salamat, Ms. Ana Lisa S. Solis, Chief Climate Monitoring and Prediction Section, CLIMPS,
0: yes.
1: DOST, PAGASA. Maraming salamat.
0: Oo, hingan natin siya ng final message. Hingan namin po kayo ng final na mensahe, Ma'am Ana Lisa. At kung may mga panawagan kayo, aktibidad para dyan sa PAGASA. Kung ano, ano na, papalapit na po tayo sa typhoon season, Ma'am Ana Lisa. At ngayon, nakakaranas na tayo ng malalakas na pag-ulan dahil dulot po ng thunderstorm.
2: Salamat. Okay, yun, patuloy po ating tawag na warm and dry season months at nakakaranas pa rin po tayo ng mga mataas na index o alinsangan. Ngunit nagkakaroon na rin po tayo ng mga local thunderstorm activities. So nakikita natin medyo makakapal na po yung ating kalupaan. So eto, kaulapan. So ibig sabihin po, eto po din ang budget ng mga local thunderstorm activities. May mga isolated rain showers na rin po tayo. At magkakaroon na rin po ng shift dun sa ating wind system. So posible pong darating na po yung ating panahon ng habagat na tag-ulan sa mga susunod pong mga weeks. So ang kabayanan nyo lang po yung payo at lahat po ng mga advisories galing sa PAGASA. Lalong-lalo na po yung ating pagtataas ng El Nino Alert na kung saan ay maaari pong iiral ng El Nino sa mga buwan. Nyo lang po ang kabayanan ng announcement ng PAGASA pagbibig po na El Nino.
0: Opo. Ah, ma'am, meron lang po nagpahabol ng tanong ha, mula sa ating nakikinig dito sa atin sa Facebook page mula kay Ma'am kay Sir Bernard. Totoo daw po ba yung magaganap na Super El Nino? Kailan daw po to at gaano daw po to katagal? Maaari nyo daw po bang ma-explain itong magaganap sa atin? Kung totoo ba yung magkakaroon tayo ng Super El Nino ngayong taon?
2: Well, sa ngayon po, base sa monitoring ng PAGASA ay posible po mag-start ang El Nino ng around June, July, August into condition being very strong. Ito yung mga probability sa ngayon. Pero hindi natin rule out yung pagkaroon nga ng pinatawag natin strong to very strong El Nino. So yun po yung tinatawag nilang term na Super El Nino. Yung tinatawag pong very strong na kung saan posible pong more than 2 degrees centigrade yung pag-init ng temperatura ng ating karagatan. So, ibig sabihin po nito, kapag ganito kainit yung karagatan natin, kumbaga sa lagnat, sir, ay convulsion po yung possible na maranasan ng ating karagatan na posible magkaroon po ito ng mga negative effects, lalong-lalo na po sa ating global climate, hindi lang po dito sa ating bansa. So, hopefully, ay hindi naman po matuloy, but then, nandun pa rin po yung posibilidad around 25% na posible pong by end of 2026 ay magkaroon po tayo ng very strong El Nino o yung sinasabi nilang Super El Nino.
0: Sinabi daw po bang Super El Nino, Ma'am Ana Lisa, tagtuyot na tagtuyot tayo, wala pong darating na bagyo o pag may dumating na bagyo ay malalakas ang mga bagyo?
2: Pareho po. natin mararanasin yun. So, ibig sabihin po sa pagpasok ng ating habagat, posible po na magkaroon tayo ng mga heavy rainfall events at posible din po yung tinatawag na enhanced southwest monsoon na kung saan yung ating western section ng ating bansa ay posible pong makaranas ng maraming pag-uulan na posible magdulot ng baha at landslide. And there are areas naman po pagdating ng later part po ng 2026 ay unti-unti naman po natin mararanasan yung tinatawag na mga prolonged dry spell na pwede pong mag-lead to drought o yung tinatawag po nating sagtulot. At posible din po ito kung ito ay magtatagal ay mas magiging mainit po ang temperatura natin next year din first quarter. So yan po yung matamang ninomonitor ni PAGASA at mataas po yung mga possibility.
0: Mm-hmm. Okay, naghang na si Ma'am Annalisa. Andiyan pa ba si Ma'am? Okay. Ma'am Anna, na yun, nawala na si Ma'am Annalisa. Anyway, yun po, yun po yung sinasabi ni Ma'am Annalisa tukod do sa magaganap na Super El Nino. Yan po ay talagang dapat nating pagtabayanan dahil po yan ay sabi nga nila kapag nangyari po yan, malakas po yung mga bagyo pagdating sa typhoon season natin sa habagat season dahil nga malakas ang moisture na sinasabi nila, sobrang init at talaga nga naman makakakuha sila ng maraming ulan para doon sa nasa clouds at yan po yung magdudulot. Tapos pagkatapos naman ng tag-ulan ay sobrang init naman, tagtuyot at talaga nga naman makakaranas tayo ng pagkapos ng tubig na sinasabi dahil nga sa Super El Nino. At yung mga kababayan natin nandiyan dyan sa mga tatamaan na lugar ng Super El Nino. I think nangyari na po to parang 2 to 3 years ago ha. Anyway, maraming salamat Ma'am Annalisa Solis. At bago tayo magpaalam, nice lang natin ibigay daan ng ating ilang mensahe dito mula sa mga naganap sa ating Philippine Red Cross sa GovCorps. Nung nakaraang Miyerkules tayo po ay mula Lunes hanggang Huwebes tayo po ay nagkaroon ng isang Climate, Humanitarian and Resilience. Ito po yung sinasabing International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change. At kung saan ito po ay dinaluhan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at talaga nga ng mga weights on the urgent link between the extreme heat and public health. At sinabi nga ng ating Secretary General na preparedness must start at the community level, stating that heat waves are becoming more frequent and severe. At many communities still underestimate the danger of extreme heat because it is a silent emergency. Unlike typhoons, heat cannot be seen, yet it can be equally deadly. Yan po. At yan po yung dinaluhan ng ating mga ilang delegado mula sa iba't ibang lugar. At dapat kasama natin sila ngayong hapon ito, subalit hindi sila naka-join sa ating Zoom. At nung kamakailan din po, tayo ay nag-turnover ng mga gamit natin. Ito po yung isa, yung ating verb. Sinabi nga nila, ito yung Volunteer Emergency Response Vehicles na tinatawag ng ating Chairman Gordon. At ito po ay dinonate ng ating International Committee of the Red Cross. Apat po yan, ha? Yan po ay naganap kamakailan sa National Headquarters ng Philippine Red Cross at pinangunahan niya ng ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. At ang apat na newly turnover units are part of the ongoing expansion of the ICRC supported verb network, bringing it total support to 22 vehicles. Ha? Ganyan na po yan karami. Ito yung verb na to, ito po yung sasakyan na pangsundo ng mga volunteers natin kapag limbawa meron tayong irerespondihan, kailangan natin na meron tayong magaganap na mga bakuna or isang deployment. Ito po, para po hindi na kasi sila mamamasahe o pupunta sa lugar. At ang Red Cross na po ang pupunta sa kanila para sunduin sila at magbigay serbisyo sa mga mangangailangan. Ayan po, ayan po ang binigay ng ICRC. At nagkaroon din tayo ng mga water tanker. Nung bagong water tanker nung itong linggo nito, donate naman po yan ng tinatawag nilang mobility ng Ayala Foundation. Okay. At yan po ay naganap kamakailan din dito sa National Headquarters ng Philippine Red Cross. Yan. Kaya karagdagang mga water tanker din po ang nadagdagan sa atin sa fleet ng ating Philippine Red Cross. At kahapon din po ay nagkaroon tayo ng Safer Access Framework Context Risk Assessment. Diyan po, ginanap po yan, kasama natin dito ang ICRC at ang mga chapters natin sa Batanes, Cagayan, General Santos, Ilocos Norte at Olongapo chapters. At kahapon nagkaroon din tayo ng pagpalakas para dyan sa sinasabi po nating Red Cross 143. At yan po ay ginanap din sa ating national headquarters. Okay? At yan na po ang ating programang kalingahatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas, GovCora. Maraming salamat at lagi natin siyang kasama dito sa ating programa. Hanggang sa susunod po tayo na linggo, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Hindi na nakapag-join ulit si Ma'am Annalisa. Anyway, maraming salamat sa mga tagapag-asa at ang kanilang isang weather services chief din na si Engineer Lorenzo na nakasama natin po nung meron silang resilience caravan dyan sa may Quezon City, dyan sa may bagong silangan. At talaga nga naman nagkaroon sila ng iba't ibang servisyo ng Red Cross sa pagtuturo ng first aid. Meron din tayong blood donation, meron din po tayong libreng check-up, gamot, at meron pang food spa at iba pang mga servisyo ang hinatid ng at meron din tayong hot meals ha sa mga beneficiary ng diyan sa may Humanity Village sa may Barangay Bagong Silangan sa may Quezon City. At kasabay din yan, syempre nasa natin pasalamatan ng kanilang administrator na si Ma'am Janice Adolfo at kasama ng ang mga delegado na dumating po dyan. Syempre, next pangunguna ni Ma'am Eliza Ventilacion ng ating REACH program at syempre sa ating Disaster Management Services na si Ma'am Griselda Longa. At syempre, kasabay din po niyan, meron din tayong naganap sa may dyan sa may Antipolo Rizal, ha? Dyan sa ating village kung saan tayo nagtayo ng mga pabahay doon sa mga biktima ng Typhoon Ondoy yata, I think. At resilience caravan din po yan na ginanap dyan sa may Antipolo Rizal. At nais nating pasalamatan ang kanilang administrator na si Sir Robert Duckless. Okay? Ayan na po ang ating programa. Kalingatid din ng Red Cross Radio Pilipinas ngayon ikalabing pito ng buwan ng Mayo taong 2026. Maraming salamat po muli at sa ating mga nasa technical side, si Sir Oli Lopez, si Ma'am Joy at si Ma'am Lustre. Okay? At susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. Pulson ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. Siyam na minuto bago mag alas 4 ng hapon.
3: Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon.
9: Sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli.
11: Sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
14: Sports Radio. 918.
15: Radyo Magazine. 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 Colab.
30: Colab.
31: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
32: Philippine Standard Time, 3:53.
0: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Libreng cervical at breast cancer screening hatid ng Makati City at Department of Health. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magsasagawa pamalang lungsod ng Makati, katuwang ang Department of Health o DOH na isang workplace mentoring session kaugnay ng pagpapatupad ng cervical cancer screening sa Mayo 20 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cervical Cancer Consciousness Month. Gaganapin ang aktibidad mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Barangay San Antonio Multipurpose Hall sa Makati. Kabilang sa mga libreng serbisyong ihahandog ang cervical cancer screening, breast cancer screening, counseling services at patient navigation services para sa mga kababaihan edad 35 hanggang 60 years old. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman hinggil sa kalagahan ng maagang pagpapasuri upang maiwasan at maagapan ang cervical at breast cancer. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng mga kababaihan sa target age group na makilahok sa programa. Dahil ayon sa mga health expert, mahalaga ang regular na screening upang makapagsalba ng buhay at mapanatili ang long-term wellness. Samantala, patuloy na nararanasan ang pagbagsak ng ulan sa area ng Maynila at Quezon City, kung saan nga sa pagdaan ng Radyo Pilipinas sa area ng Quezon Boulevard, particular sa may area ng Dituason at Biak na Bato, bandang alas 3:30 ngayon yung hapon ay nakaranas na ang ilang lugar ng gutter deep na pagbaha. Kaya ingat po sa ating mga motorista na hindi po maiiwasan na lumabas, lalo na ang mga dadaan sa mga nasabing lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Lechon Festival sa La Loma ay inaasahan palalakasin ang industriya ng paglilechon. Ang report mula kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinatapos ngayong araw ang taon ng Lechon Festival sa La Loma sa Quezon City, na kilala bilang sentro ng lechon sa Metro Manila. Ayon kay William Macachoa, Pangulo ng La Loma Lechoneros Association, mas pinalaki at pinagandaan ngayong taon ang festival sa tulong ng iba't ibang organisasyon at ng lokal na pamahalaan upang mas maipromote ang industriya ng paglilechon. Anya, nanatiling abot kayang presyo ng lechon na naglalaro mula 12,000 hanggang 18,000 piso, depende sa laki sa kabila ng epekto na mataas sa presyo ng langis at pagtaas ng gasto sa produksyon. Ayon pa sa kanya, patuloy ding naapektuhan na mataas na gastusin sa transportasyon ang supply ng baboy mula sa Mindoro, Marindoke at Quezon. Diniyak naman ang mga lechonero na dumaraan sa inspeksyon ng licensed meat inspector sa Quezon City ang mga karni upang matiyak na ligtas at maayos ang paghanda ng mga inilechong baboy. Tampok sa festival ang parada ng lechon, model fight at iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagpapanatili ng tradisyon at kultura sa La Loma. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga balita naman sa lalawigan, ligtas na transportasyon para sa mga vessel workers, ikinampanya ng Department of Labor and Employment, Surigao del Norte. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diez sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinangunahan ni Department of Labor and Employment o Dolicaraga Regional Director Attorney Jason Balaez ang Information Education Campaign ukol sa ligtas na transportasyon sa karagatan, katuwang ang Coast Guard Surigao del Norte. Batay sa mensahe ni Balaez, binigyang halaga nito ang papel ng maritime sector, kaugnay ang komunidad at economic stability. Dagdag pa niya, bukod sa equipped skills, kailangan ding maunawaan ng mga seafarers ang kanilang karapatan at kapakanan sa trabaho. Formal na binuksan ang Labor Education Seminar sa pamamagitan ng Ribbon Cutting Ceremony. Layon nito na maisulong ang mas ligtas at patas na sitwasyon sa trabaho sa maritime industry. Tinalakay sa naturang seminar ang General Labor Standards, Occupational safety and health standards at mental health awareness. Kasabay nito ay inilunsad ang video advocacy campaign sa mga sasakyang pandagat at namahagi rin ng advocacy materials sa layuning palakasin ang implementasyon ng labor law at mapalawak ang kamalayan ng mga manggagawa. Nakiisa naman sa nabanggit na activities sa mga vessel operator, crew members at iba pang stakeholders sa maritime industry. Isinagawa ito sa dalawang magkaibang ruta mula sa Surigao City Port patungong Siargao at Dinagat Islands Province. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Dole Region 1 naglatag naman ng mga programa para sa mga manggagawang apektado ng krisis sa Middle East. Mula Radyo Pilipinas Zagupan, si Ricky Kasipit sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na nagpapatupad ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 1 ng iba't ibang programa para matulungan ang mga manggagawang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Sa isang pulong pambalitaan, sinabi ni DOLE Ilocos Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman na kabilang sa mga inilatag na programa ng kagawaran ang pagsasagawa ng mga job fair upang mabigyan ng oportunidad sa trabaho ang publiko. Nagbibigay din ang DOLE ng referral sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga skills training na makakatulong sa pagpapalawak ng kakayahan at oportunidad sa hanap buhay ng mga individual. Ayon sa kagawaran, nakatuon ang mga programa para sa mga gawa sa loob at labas ng bansa na nawala ng kabuhayan dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Bukod dito, inaalok din ng DOLE ang Livelihood Assistance Program upang matulungan ang mga individual at asosasyon na makapagsimula ng sariling negosyo. Kasabay nito, pinalalakas din ng DOLE Region 1 ang pagpapatupad ng labor laws upang matiyak na napapangalagaan ang karapatan at benepisyo ng mga manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw.
12: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
13: Ma, tama na.
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
14: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
16: O ano, game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
18: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
33: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: This is a public service announcement.
35: A public service announcement
36: from PBS,
37: Presidential Broadcast Service
38: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
39: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
40: Flight PR1043, now boarding.
41: Hey, that's us!
42: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
43: Dreaming of love while cruising at high altitude.
44: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
43: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
42: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
44: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
43: Leave all your worries as we soar over the clouds.
42: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
43: They'll be shooting stars through time and space.
39: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
39: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
45: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
39: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
46: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: Okay, ayan, magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, napakaganda ng linggo dahil sa sobrang init, eto, binuhusan tayo ng tagaktak ng ulan. At paglabas ni, ni Edison Enriquez, yan, siguradong mababasa yan. Pero anyway, yung iba, nakutuwa-tuwa yung mga bata nung nakita ko kasi hindi naman itong unang ulan eh, nung isang araw pa yung unang ulan. So, anyway, at lahat ay nagiging masalimuot lahat, sa pagtutok dito sa atin, sa Senado, sa mga pangyayari niyan. Pero anyway, let's put it this way. Sana maging maganda ang panahon. Pero bagong lahat, please do like and share FB Live, Pulso ng Pilipino. At FB Live ko po, Vance Fernandez. At sa lahat ng social media platforms, meron din tayo sa Channel 3 ng ABS na box nila. And then we have also Channel 45 to 49 ng GMA for the box. Yan. Kita nyo? Please do like and share, no? At pasasalamatan ko muna ang ating station at OIC natin, si Mr. Alan Alianigan. We have also ang ating tech, si Orlie Lopez, at si May Vidania, at si Joy Timidan. Ayan. Ako, biro mo, grabe, no? Medyo traffic-traffic na naman dahil alam naman natin, pag umulan, eto na. Dahil may mga lugar na baha at naku, doon sa dinaanan ko at medyo baha-baha na agad. Ang bilis, naku. Diyan somewhere in Bimapa. My God, oh. So anyway, siguro pag natiyempohan natin ang pag-asa, Miss May, para makuha natin kung anong bagyong darating sa atin para mapaghandaan. At ang lahat ng mga barangays na pinapakiusapan namin na linisin lahat ng kanilang kanal. Pwede naman nilang i-request yan sa kanilang mga municipal mayor's office. Yun. O, hindi ba? Kita nyo na. Ito, isi-share ko rin sa inyo to. Nung last week, pinasinayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbasbas ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City bilang bahagi ng malaking pagpapalawak ng espesyal na serbisyong pangkalusugan sa Hilagang Luzon. Wow, di ba? Kasi alam naman natin, dumadalo ang ating Pangulo sa iba't ibang medical health center at mga hospitals dyan sa mga iba't ibang lalawigan. Yung bagong pasilidad na may 30 bed capacity at 2 operating room theaters na inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng ospital sa mga stroke management, neurosurgery, neuropsychology, physiology rather, no? At neurodiagnostic at iba pang special na servisyong neurological para sa mga pasyente sa Region 2 at mga Karatig probinsya. Napakagandang balita nito. So anyway, kabilang sa mga tampok na sentro ng Acute Stroke Unit, Neurosurgery Complex, Neurophysiology Unit at mga makabagong diagnostic services para mapalawak ang akses sa komprehensibong gamutan para sa sakit sa utak at gulugod. Oh, yan. Kung sino may sakit na gulugod dyan, At kahit nasa labas ng Metro Manila. So, anyway, no? At kasama din sa mga naroon ay sina House Speaker Faustino. At we have Boje de Guzman D. III at Governor Edgardo Aglipay. Ininspeksyon din ang Pangulong bagong pasilidad, kabilang ang operating room at patient's ward na matatagpuan sa 2 palapag. Wala ka ba? So anyway, ready na sa ating linya ang Pag-asa Weather Update si Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Okay, come in Mr. Dan Villamil.
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Yes, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Ilang parte pa rin ng Southern Mindanao patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan. Dulot yan ng ITCZ dito sa mga areas ng Davao Region, Soxargen, Barm at Zamboanga Peninsula. Asahan natin ito mga kalat-kalat pag-ulan at mga thunderstorms.

0: Maraming salamat sa iyo, Mr. Don Villamil.
1: Thank you po, and
0: yes, ng Pag-asa yan, ha. Wala naman tayong dapat ikakabakaba kasi alam naman natin pag nagkaroon na naman ng bagyo, eto na ang baha. At dapat ayan, ha, pinapaalalahanan ko lahat ng mga barangay chairman diyan na sana linisin ang lugar niyo nang sa gayon hindi kayo bahain. So anyway, batiin ko si Miss Milet Quirante, yung dati naming chairman diyan sa Barangay 597, at ang kanyang dear husband na si dating Colonel Quirante. Director siya dati ng NAPLCOM. So anyway, at babatiin ko din lahat ng nagbe-birthday si diyan sa DepEd, si ano, ang ating kaibigan na si Miss, si Dr. Lucky Carpio. Yan, ha. Dati kasi siyang principal ng Adamson University. At pasalamatan ko din ang mga nagbibigay tulong sa ating mga nangangailangan diyan sa DSWD na pinangungunahan ng ating kalihim na si Rex Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian, at ang Undersecretary Edu Punay, at si Mr. Paul Ang. Maraming salamat sa inyo, at kay Miss Day Picacho also. So anyway, nasa linya na po natin si Mr. Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Come in, Mr. Joel Wahe.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Magandang hapon sa inyo, Ma'am Ban, sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, lalo yung EDSA. Yung southbound lane ng EDSA, kung manggagaling ng Balintawak sa oras na to, tuloy-tuloy po yung usad niyan, patungo ng Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Maging sa may West Avenue, wala naman tayong nakikitang anumang pagbabagal, patungo ng Quezon Avenue hanggang makarating pa sa may Scout Borromeo. Bahagyang babagal naman yan pagsapit dyan sa may Timog Avenue. Moderate traffic lang hanggang sa intersection po ng Aurora Boulevard. Muling luluwag sa may Pituason patungo ng Santolan hanggang makarating ng Connecticut. Sa may Ortigas, wala rin tayong nakikitang anumang pagbabagal dyan. Pero yung pagbaba sa may Ortigas flyover, bahagyang babagal din yan patungo naman sa intersection ng Shaw Boulevard. Maluwag pag nakatawid sa intersection ng Shaw Boulevard patungo sa Boni hanggang makarating ng Guadalupe. Sa Estrella, tuloy-tuloy din yan patungo ng Buendia, Ayala Avenue hanggang sa may Pasay Road. Bahagyang bumabagal, dyan lang po yan sa bago mag-intersection ng Magallanes. Pagsapit sa Ebanghelista, muli pong luluwag, tuloy-tuloy yan patungo ng Cabrera, Taft Avenue hanggang makarating pa ng Rojas Boulevard. Sa kabilang panig ng EDSA, yung northbound lane, mabagal naman yung nararanasan kung manggagaling ng Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag sa may tramo patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Ayala Avenue, light traffic din patungo ng Kalayaan Avenue hanggang makarating ng Guadalupe. Pagdating dyan sa may Pioneer Street, doon na po mararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad hanggang dyan po yan sa may Julia Vargas. Maluwag naman sa may Ortigas patungo ng White Plains Avenue hanggang sa may Santolan. Ganon din sa may Aurora Boulevard, tuloy-tuloy naman yan patungo ng Camyas Road hanggang sa may East Avenue hanggang makarating pa ng Quezon Avenue. Pero pag tumawid po sa intersection ng Quezon Avenue, moderate to slow moving ang mararanasan dyan hanggang sa may U-turn slot dyan po sa may North Avenue. Maluwag sa Congressional patungo ng Oliveros hanggang makarating ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metrobase. Joel Wahe nag-uulat.
0: Maraming salamat sa iyo, Mr. Joel Wahe ng MMDA Metrobase. Yan. So, napakinggan na ninyo kung saan kayo dadaan na maluwag-luwag. So, anyway, tutuloy ko lang, ano, at mamaya magkakaroon tayo ng commercial break. Yung kanina sinasabi ko na ito, sinamahan sila ni na DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagao at CBMC Chief Dr. Cherry Lou M. Antonio. Yan yung tumungo ang ating Pangulo dyan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carrick, Tuguegarao. So anyway, bahagi ng inaugurasyon ay patuloy ang pagsulong ng administrasyon ng posibleng accessible at de kalidad.

0: na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Universal Health Care Act at Regional Specialty Centers Act. Sa mga naturang okasyon, pinangunahan din ng opisyal ng pamahalaan ang groundbreaking ng planong apat na palapag ng Heart, Lung, Renal Care and Kidney Transplant Center sa loob ng CBMC. Okay, dyan sa compound nila, no? Ang planong specialty center ay magbibigay ng advance ng cardiovascular, pulmonary, renal at transplant services para sa mga pasyente mula sa Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Hilagan Luzon. So, kabilang sa proyekto ng 25-bed heart center na may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room, isang 25-bed renal center na may 25-unit hemodialysis facility at hiwalay na lung center na may sariling operating complex at pulmonary rehabilitation area. At inaasahan magsisimula ang construction ng pasilidad sa darating na June taon 2026 at target na matapos pagsapit ng Hunyo 2027. That is almost 1 year. Or more than 1 year or almost, no? Ayon sa mga opisyal ng ospital, layunin ng bagong specialty center na mabawasan ang pagpapadala ng mga pasyente sa Metro Manila at iba pang malalayong institusyon medical sa pamamagitan ng pagbibigay ng advanced treatment at diagnostic services sa mismong rehiyon. So, ayan, ano, napakagandang anito. Napakagandang balita to dahil meron din silang aasahan na mapapalawak yung proyekto na access servisyong pangkalusugan para sa mga mahihirap at underserved na pasyenteng nangangailangan ng cardiovascular care, pulmonary critical care, dialysis, advanced urologic service, at kidney transplantation. Yan, eh. Hindi na sila kailangan pumunta pa sa Maynila dahil meron na silang tiyak na magiging magandang pasilidad na pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let's have some commercial break muna, Orly.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beat sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang kumurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, we're back, no? At babatiin ko muna. Babatiin ko si Miss Gina Mape diyan sa Gina Mape sa National Press Club, isa sa mga officers, at si Nida Dulay nandiyan sa Antipolo, at we have also Mr. Perfecto Raimundo at si Raquel Avila Patricio at si Shoni Alzona Henry. How are you, my dear friend? And Miss Beng Posadas. At syempre, si Sheila Giling, si Ken, si Mabel Narilian, sa isa dyan sa mga masisipag dyan sa SM Santa Mesa. So, anyway, at kanina, napag-uusapan natin ang mga, maraming dapat ating pag-usapan tungkol dito sa mamanggagawa na ating Pangulo. Hindi naman siya nawawalan ng trabaho araw-araw, Diyos ko, from morning till evening na po. So anyway, nasa linya na po natin ang walang iba at masipag na spokesperson ng NCRPO, Philippine National Police, National Capital Region. Walang iba si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon sa iyo, Police Major Hazel Asilo.
8: Magandang hapon po, Ma'am Pan.
0: Yes, oo. Kumusta naman po ang ating PNP? Balita ko po, tomorrow baka mag-deploy kayo dyan sa Senado.
8: Yes po, meron po tayong ilalatag na security preparation para po dun sa proceedings na magaganap po sa Senate bukas.
0: Yes, usually mga ilan po madedeploy po natin?
8: Sa kasalukuyan po, meron po tayong initial na nasa 1,500 personnel mula sa iba't ibang operating at support units natin ang ilalaan po para sa security coverage sa iba't ibang areas po of concern, kabilang na dito po ang Senado. So meron po tayong ilalagay din sa ating mga major convergence areas at meron tayong standby reactionary forces. I-adjust pa po natin itong bilang na ito at patuloy na i-finalize para po magdidepende ito sa magdidepende po sa sitwasyon at sa assessment kung sa
0: ay nawala sa atin sa linya sa natin si si Police Major Hazel Asilo, baka nawala ng signal, at muli natin tinatawagan ni Miss May Bidanya para mapatuloy natin ating panayam sa kanya. So anyway, happy birthday to you, kay Doc Lucky Carpio. At ayan, at sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw na to, happy birthday sa inyong lahat. Okay, nasa linya na ba natin si Police Major Hazel Asilo? Okay, magandang hapon ulit, Police Major Hazel Asilo. Ituloy lang po ninyo yung sinasabi, medyo nakat po tayo sa ere.
8: Yes po. So yung ating pong bilang na nasa 1,500 personnel mula sa iba't iba po nating mga operating at support units ay ilalaan po natin para sa security coverage, kabilang na din po dito yung ilalagay natin sa Senado, sa major convergence areas, at mga meron din po tayong standby support force na ilalagay po natin or isi-send po natin for deployment, depende po sa pangangailangan. So itong bilang na ito po ay initial pa lamang naman po at ipa-finalize pa po natin. So magdedepende po yan sa sitwasyon at sa assessment po natin sa kung saan po kinakailangan ng dagdag na tao.
0: Ano yung ibig sabihin ng major convergence area?
8: Yun po yung mga lugar, lalo po ngayong summer vacation, kung saan po nakikita natin na meron pong dagpagdagsa ng ating mga kababayan. Isa po dito yung ating mga terminal areas, yung mga terminals po natin, yung ating mga ports. yung ating mga malls, yung mga business areas po natin na dinadagsa ngayon ng ating mga kababayan. So ito po yung tinatawag natin mga major convergence areas.
0: Ma'am, usually may mga dinedeploy kayo dyan sa, sabi nyo, behind, dyan sa vicinity bukas ng Senado. Mga ilan po ang ating madedeploy ng mga kapulisan?
8: Sa ngayon po, nasa, tingin ko po nasa 500 lamang naman po yung ide-deploy natin. Kasama na po dyan yung ating mga standby support force or yung ating mga naka-ready for deployment. So initially po yan yung ating ipapadala na mga CDM contingents po.
0: Mm-hmm. Let's say, meron kayo na ulat ba na may mag-rally diyan tomorrow?
8: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong na-monitor ng mga grupo or mga protesters na maaari pong pumunta sa paligid ng Senate. Pero patuloy po yung ating pag-monitor, kaya po meron din po tayong i-deploy ng mga negotiating team para kung sakali man po na magkaroon po ng mga pagtitipon, ay meron po mga kakausap po sa kanila na ating mga ground commanders.
0: Yes, ma'am. Ano po masasabi natin dito sa ating mga ibang may mga spekulasyon o hinihikayat nyo na huwag magbigay o mag-spread ng mga spekulasyon over doon sa nangyaring insidente sa Senado?
8: Sa atin po mga kababayan, huwag po sana kayo mag-alala dahil ang lahat naman po ay nasa maayos. Ang ating pong peace and order, lalo po dito sa Metro Manila, ay sinisiguro po naman namin na generally peaceful. Sa mga nagpapakalat po ng mga hindi magagandang balita o yung mga fake news, pinapaalala ko lamang po na ang lahat ng ito po ay merong kaukulang, meron pong batas na maaari pong humabol sa inyo at magbigay sa inyo ng kaukulang disiplina kung sakali man po na mapatunayan po na nagpapakalat po kayo ng mga fake news o yung mga balita po na nagkukos po ng disturbance at ng gulo sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. So, ano pa ang latest natin dyan sa ating PNP? Yung mga nangyaring insidente sa mga nakaraan sa atin sa mga lugar na, let's say, yung mga crime index po natin. Kumusta na po?
8: Sa ngayon po, sa pagdating po sa ating mga pagtatala po natin ng crime index, wala naman pong pagtaas. Katunayan po, marami po sa ating mga binabantayang krimen ang bumaba. At ito po ay dahil na rin po sa ating patuloy na pagpapatupad ng ating mga local ordinances. Kasabay po ng ating pagpapatupad din ng ating pong safer cities na sinimulan po natin noong nakaraang buwan, noong April 6. So wala naman po tayong dapat ipag-alala. Ang ating po mga krimen dito sa Metro Manila ay hindi po tumataas at patuloy po nating minomonitor at patuloy po nating inaayos po kung ano man po yung mga problema na maaari pong mag-arise dahil po doon sa ating mga krisis na kinakaharap po sa ngayon.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano pong masasabi ng PNP regarding dito sa utos ng PNP na merong internal investigation dito sa allegation na may mga police units daw na nag-escort doon sa black van na naroon daw ang ating senator Bato?
8: Regarding po dyan, siguro po mula sa national headquarters po ang maaring magbigay ng komento, pero sa amin po sa level po namin is patuloy po yung ginagawang investigasyon kung meron man po na nag-escort. So makakalalabas na bon po ang gagawing, ang resulta ng investigasyon na yan ng PNP.
0: Let's say ma'am, bukas kung let's say may magra-rally, so meron kayong gagawin na paghahanda, palagay po ninyo?
8: Yes po, meron po tayong mga para po dun sa mga magra-rally, meron po tayong nakahanda mga CDM contingents na i-deploy po natin, hindi lamang naman po dyan sa Senate, kundi sa iba't ibang areas po na namomonitor natin sa the past few days na nagkakaroon po ng mga pagtitipon. So makakaasa po ang ating mga kababayan na ang lahat naman po ito ay well taken care of, lahat po ay ating minomonitor, kung kaya po yung peace and order ng ating Metro Manila ay makakasiguro po kayo na on top of it naman po ang NCRPO.
0: Okay, well said. So any parting message, Police Major Hazel Asilo?
9: sa ating pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin. Kung mayroon po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat sa iyo, Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO-PNP. Okay, ayan ha, napakinggan po natin. Bukas, siguro medyo matraffic dyan sa lugar na yan. Pero meron mo kayo mag-alala kasi may mga nakadeploy naman na ating mga Philippine National Police dyan. So anyway, maya-maya, no? Siguro makakapanayam ba natin si Mr. Guido David para, let's say, para may maitanong tayo na ibang mga kanyang opinion sa mga nangyari, no? So anyway, at ang survey, kung may tumaas, bumaba, or what, kung anong latest inflation, or kung anong magiging hakbang ng, mas magandang hakbang ng ating pamahalaan para lalong umunlad. So anyway, no? Kanina sinasabi ko ng ating pangulo, no, na may mga pinupuntahan mga lalawigan, lalong-lalo na yung mga ginagawa mga hospitals at ayun, sabi nila yung mga nasa probinsya hindi na pupunta dito sa Maynila, at siyempre alam naman natin napakataas ng pamasahe. At kung nandito naman sila, wala naman silang matutuluyan, kundi uuwi pa din sila. Napakalaking gastusin. Okay, we'll have some commercial break, please.
10: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278,
10: Sports Radio 918,
12: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3,
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
15: I love it when you call me Senorita.
16: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
14: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
17: Pauso.
14: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
17: tanyare.
14: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
17: bonga.
14: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
10: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Okay, yan, we're back, no? At kanina, no? Kasi we're trying to call yung ano, tiga-Aklan na Police Lieutenant Colonel Rick Dan. So, kasi isa sa pinakamasipag na nakilala ko. So, anyway, isang tawag lang, andyan na, no? So, anyway, at siguro maya-maya, meron na tayo makakapanayam. Miss Bay, maybe Danya. So, anyway, no? So, marami tayong dapat pag-usapan lalo na ngayon. At palapit na ang mga ang ulan at medyo ayan na, baka magkabahabaha na, my God. So anyway, ano, at eto, meron tayong sinasabi na 6.5 livelihood assistance, no, pinagkaloob sa 14 na SLP Association sa Santol La Union. Panibagong pag-asa at oportunidad sa mga, let's say, sa mas matatag na kabuhayan ang hatid ng Department of Social Welfare and Development Field Office, ano? 1. Sustainable Livelihood Program, DSWDFO1-SLP, matapos ipagkaloob ang kabuang 6.5 million livelihood assistance sa 14 na Sustainable Livelihood Program Association, no? Mula sa Santol La Union. So sa pamamagitan ng naturang tulong pangkapital, inaasahan mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisaryo, lalong-lalo na sa larangan ng integrated farming, habang binibigyan sila ng pagkakataon makapagtayo ng mas matatag at pangmatagalan pinagkukunan ng kita para sa kanilang mga pamilya at komunidad. So, pinakita rin dito ang isinagawang ceremonial awarding ang patuloy na pagkilala ng pamahalaan sa sipag at mahalagang ambag ng mga magsasaka at magsisilbing haligi ng food security at economy ng bansa. So, patuloy naman sinusulong ng DSWDFO1 ang mga programang nakatuon sa sustainable livelihood at community empowerment bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. O, ayan na, DSWD. At alam naman natin, marami silang natutulungan. So anyway, hi there to, yan yung super, super sipag dyan, ano? Si Miss Raquel Avila Patricio. At syempre, si Adrian Abarides, how are you? Yan, isa rin sa pinakamasipag dyan na mga kakilala ko. So anyway, at siguro, no, pag hindi natin na-contact si, ano, yung isa pa natin nais na makapanayam, no, at maaring magbigay sa atin kung anong mga dapat gawin o anong mga opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. So bukas, no, may impeachment case na ating susundan. Alam naman natin ang ating ano, mga kababayan, medyo ano, alam niyo na, medyo nakatutok lahat kung ano mga nangyayari, pangyayari. At saludo ako lahat diyan sa atin, sa mga ano, ating mga journalists, reporters, at cameraman, mga photographers dyan sa atin sa Senado nung may nangyaring ganyang hindi magandang pangyayari. So, 19 million na pondo ipinagkaloob naman ng Department of Agriculture. Yan, under yan ni ano, no? Ang Department of Agriculture, alam ko under yan ni Secretary Conrado Estrella. DAMIADP sa mga IP community sa rehiyon ng Karagayan. Naglaan ang Department of Agriculture nung diyan sa Caraga sa pamamagitan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project, in short MIADP, ng kabuuan 19 million para sa mga Indigenous Peoples Organization, in short IPO, sa mga bayan ng Bunawan, Rosario, Agusan del Sur, para higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. So formal na pinagkaloob ng DAMIADP ang unang bahagi ng mga cheque sa dalawang bayan nitong Huwebes, kung saan nakatanggap ang 8.3 million pesos ang kampakam IPO sa Rosario sa ilalim ng CADT-078 na gagamitin ang pondo para sa produksyon, konsolidasyon at pagbebenta ng niyog at kopra. So, samantala naman, nilaan naman yung 11 million para sa mga BMA DMCI IPO sa Bunawan sa ilalim ng CADT-136 para sa konsolidasyon ng pagbebenta ng palay. So, kaya nga sa ilalim ng proyekto, tutulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga IPO sa pagbili ng mga makabagong makinarya sa sakyan at pagpapatayo ng mga kinakailangan infrastruktura batay sa kanilang business plans. So, layunin ng programa na mapataas ang kalidad ng mga produkto ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa loob ng komunidad. Yes, napakagandang ano no? Napakagandang halimbawa at napakaganda talaga itong mga nangyayari. Napakasipag ng mga ating mga nariyan sa DA at sa iba pang mga ahensya, no? So, saludo ko kasi I know Mr. Secretary Conrado Estrella, isa sa pinamasipag na sekretary niyan. Talagang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, lalong-lalo na nga sa magsasaka. Naroon din ako nung they say nagbabahagi ang ating Pangulo at siya ng mga titulo na ipinagkaloob sa ating mga magsasaka sa iba't ibang lalawigan. So, at pasalamatan natin ang ating, siyempre, ang ating tech na si Mr. Orlando B. Lopez, si Joy Timidan, from Baguio, si Jobel Lustre, at si May Bidanya. At siyempre, lahat na magaganda dito, lalong-lalo na si May at si Joy, si Jobel. Oh, wow. Ha, ha, ha. Ayaw nilang maniwala, totoo naman eh. At ako ang magiging ninang ng anak ni Miss May Bidanya. Kaya nga, gustong-gusto ko eh, magka-ano na siya, magka-baby, di ba? So, anyway, batiin ko ulit, ano? Si Miss Beng Posadas na ngayon nakikinig, Nida Dulay, Eva Alanson Dulay, at ang kanyang butihing ina na talagang mapagmahal sa kanyang mga anak. Si Rose Ann Fontelera at si Liz Rotacchio diyan sa ibang bansa. At siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Ma'am Erna Lajos at si Arlene Villaluz at si Father Danny Pilario diyan sa Adamson University. And we have also ang ating mga masisipag na mga guru diyan. So, at mag-enroll po kayo sa aming paaralan diyan sa Adamson University. We have this from kinder to senior high school. We have Cass College, iba't ibang ano, iba't ibang kurso na gusto ninyo, nandiyan po lahat. So, anyway, no? At susunod na po, no? Narin na ba? Para sa pagbabalita ni ano, baka naman may nakalimutan ako ang tabayanan natin, no? Na ang news update natin mula dyan kay Mr. Albert Sebastian. Albert Sebastian ba ngayon? So, anyway, at wala na ba ako nakalimutan? Baka may magtampo na naman pag hindi ko nabate. Anyway, ayan. So, kompleto na si Shoni Alzona Henry. Ayan. At wala na. Okay. Nida Dulay. Okay. Ayan na. Okay. At si Ma'am Jamie Quinto. Siyempre. At pasalamatan lahat natin ang ating mga gumaganap na magandang tungkulin sa ating bansa. Maraming salamat. At susunod na po, okay, at salamat din at nakapanayam din natin si Police Major Hazel Asilo. Kasi alam mo, napaka-importante kasi ng mga iba't ibang may mga nalalaman natin na mga news around us na maging makatotohanan tayo at doon natin natututunan kung saan may mali ang bawat isa. So, susunod na po ang news update ni Mr. Albert Sebastian. Ito pang yung lingkod, si Vance Fernandez. Till next Sunday, see you. God bless.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab. That's right.
1: service sports radio.
3: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 4:54.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Health nagbabala laban sa leptospirosis, kasunod naman ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang report mula kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Magbabala ang Department of Health o DOH laban sa leptospirosis matapos bahain ang ilang bahagi ng South Metro Manila, kabilang SLEX Bicutan, Las Piñas City at iba pang lugar sa NCR, bunsod ng pag-ulan kahapon at ngayong araw. Ayon sa DOH, ang leptospirosis ay sakit na dulot ng bakterya na Leptospira na maaring makuha mula sa ihi ng mga hayop gaya ng daga. Karaniwang na ipapasa ito sa pamamagitan ng paglusong sa kontaminadong baha o putik, gayon din sa pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig at pagkain. Kabilang sa mga sintomas ito ang lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at pamumula ng mata na maaaring maranasan mula 2 araw hanggang 4 linggo matapos ma-expose sa sakit. Babala ng DOH, kapag hindi agad na agapan, maaari itong umantong sa malalang komplikasyon gaya ng organ failure na nakaapekto sa atay, bato, baga at puso. Pinapayuan ng DOH sa publiko na agad maligo at maghugas gamit ang malis na tubig at sabon matapos lumusong sa baha. Sakaling makaranas ng sintomas, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center at huwag basta iinom ng gamot nang walang payo o reseta mula sa doktor. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, Department of Health, iginiit ang kahalagahan ng regular na check-up para sa mga nagbubuntis para sa kaligtasan ng nanay at kanyang anak. Mayulat si DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahalagang kumpletong check-up ng isang nagbubuntis para mamonitor ang kalusugan at kaligtasan ng bata sa sinapupunan at ng nagbubuntis. Ayon sa DOH, maaaring makapagpa-check-up ng libre sa health center at primary care facilities. Kwento ni Mary Rose, nakunan siya sa una niyang pagbubuntis at dahil ayaw nang maulit ang nangyari, regular na siyang nagpapacheck up. Binibigyan din siya ng mga bitamina para maging malusog siya at ang kanyang baby. Nakita niya ang kalagahan ng regular nagpapacheck up dahil nababantayan ang paglaki ng kanyang anak at maagapan kung may makitang dapat gamutin. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mahigit sa 45,000 at ENC drivers nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakahuling payout. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 45,000 drivers ng mga transport network companies ang nakatanggap ng tiga 5,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakahuling payout operations sa Metro Manila. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, umabot sa 45,522 beneficiaryo ang nabigyan ng ayuda na may kabuwang halagang 227.61 milyong piso sa ilalim ng IX program. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang mga drivers at riders ng Grab, Joyride at InDrive. Pinakamarami sa mga beneficiaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Moovit riders na may higit 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi ni Dublao, naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon ng mga TNCs. Magpapatuloy niya ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At ang wakas na balita sa Lalawigan Solar Energy Program para sa MSMEs pinalalawak sa Pangasinan upang mabawasan ang gasto sa kuryente. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinalalakas ng DOST sa Ilocos Region ang paggamit ng renewable energy ng MSME sa Pangasinan sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ayon kay DOST Pangasinan Director Arnold Santos, maaaring umutang ang mga negosyo para sa pagbili ng solar panels sa ilalim ng programa na may no interest, walang collateral at may grace period na babayaran sa loob ng 3 taon. Layunin ang set up na matulungan ng MSME sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, kagamitan at technical assistance upang mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang kanilang operasyon. Sa tala ng DOST, siyang na-setup assisted firm sa Pangasinan ang gumagamit na ngayon ng solar power systems. Kabilang dito ang BL Hatchery and Balut Industry na nakapagbawas na mahigit 50% sa konsumo ng kuryente kada taon. Umabot naman sa 90% ang nabawas sa gastusin sa kuryente ng Riniera Farm. Nakapagtala rin ng malaking tipid ang Unicolor Printing Press matapos bumaba na mahigit 60% ang kanilang taon ng konsumo sa kuryente. Ayon sa may-ari nitong si Teodora Dar, mula sa dating 60,000 pisong bayarin kada buwan, umaabot na lang minsan sa 2,000 pisong ang kanilang electric bill matapos gumamit ng solar technology. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Bragastrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publika Tayo, Pangasinan.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito.
14: Kaya
13: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
4: Magandang hapon po mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklatang bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
5: Shoutout po sa lahat ng nakatutok sa ating atin via Facebook live stream. Isa na namang panibagong episode ng masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang inyong mga paboritong creatives. Ako po si Wari Sanchez.
4: Ayan, di ba kasama, may bago tayong kasama ngayong episode ngayong araw na ito. Alam mo, Wari, ngayong hapon ay kilalanin natin ang ating guest author na si Kim Derla. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at sa Creator Spotlight. Tutukan yan mamaya, pero bago yan ay narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
3: Aklat Alert!
4: Inilabas na ng NBDB ang listahan ng 14 Filipino authors, creators, educators, and publishers na napiling Creative Nation grantees para sa 2026 Asian Festival of Children's Content o AFCC na gagarapin sa Singapore ngayong May 21 to 24. Dadalo ang 14 na creative sa mga conversation at mga activity kasama pa ang ibang mga creators mula sa iba't ibang Asian countries upang talakayin ang key trends na naka-iimpluwensya sa children's literature. Ang AFCC ang pangunahing festival sa Asia na nakatuon sa mga kwentong pambata at young adult fiction. Nakatakda rito ang mga programa gaya ng panel discussions, presentations, workshops, lectures, masterclasses, networking sessions, and public programs na itinataguyod ang paggawa at pagpapahalaga ng kalidad or pagpapahalaga sa kalidad ng children's lit at YA na nakatuon sa mga temang Asyano. Isinusulong ng NBDB ang pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan at network ng Pinoy creatives sa pamamagitan ng Creative Nation Grant.
5: Huling araw na ng pagsusumite ngayong araw, May 13, 2026 ng aplikasyon upang maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Nagaganapin sa June 18 to 21 sa Function Halls ANB SMCDO Downtown Premier Cagayan de Oro City. Tinatawagan ang NBDB Registered Publishers, Illustrators, at self-published authors na interesadong maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Ito na ang pagkakataon ninyong maibenta at maipromote ang inyong mga libro at makasalamuha ang mga mambabasa sa Mindanao. Iscan ang QR code na nasa poster o bisitahin ang link para sa guidelines na nasa Facebook page ng NBDB. Para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa bookfest@books.gov.ph.
4: Samantala, NBDB inulunsad ang Readers Rising Academy. Bilang tugon sa reading crisis sa bansa, ilo-launch ng NBDB sa pangungunan ng Readership Development Division o READ ang Readers Rising Academy ngayong June 2026. Ang Readers Rising Academy ay isang workshop fellowship na bukas para sa mga young adults na may edad 18 hanggang 30. Tatalakayin dito ang mga strategiya tungkol sa advocacy campaign management, community building development and engagement, at creative and innovative communications. Para po sa mga interesado, libre ang registration. Bisitahin lamang ang Facebook page ng NBDB upang mag-register at para sa iba pang impormasyon.
5: Tuloy-tuloy ang pagpapatibay ng NBDB sa Booknook site sa bansa bilang isa sa mga pangunahing inisyatibo ng ahensya sa pagpapalaganap ng kultura ng pagbabasa at pagsusulong ng mga aklat na gawang Pinoy. Sa linggong ito, nagtungo ang Readership Development Division o READ sa Bicol upang bisitahin ang mga Booknook site doon. Layunin ng site visit na i-monitor at tignan ang kondisyon ng mga Booknook site, particular ng mga aklat at alamin ang best practices at mga programang kanilang isinasagawa. Sa paraang ito, mapagtitibay din ang ugnayan ng mga Booknook site sa kanilang local government units, isang mahalagang salik sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng Booknook sites. Nitong Lunes, binisita ng team ang Booknook sites sa bayan ng San Jose at Goa sa Camarines Sur, nagkaroon din ng courtesy call sa LGU ng naturang mga bayan. Kinabukasan, tumungan naman ang team sa Booknook sites sa Bula. Nag-courtesy call din sila sa Provincial Governor's Office. Ngayong araw, nasa Booknook sites naman sila sa Pasakaw. Magpapatuloy ang site visit hanggang sa Biyernes sa Naga at Pulanggi.
4: At ilan lamang yan sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Boses ng Aklat sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Pinalawak
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab
0: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 sa impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Magazine
0: 1278 AM.
14: Bakit mahalagang magparehistro sa National Book Development Board o NBDB? Ang mga individual at enterprises na nakaregister sa NBDB ang prioridad sa pagbibigay ng incentives at grants. Bukod dito, nabibigyan din sila ng suporta sa pagbuo ng kanilang network at binibigyan ng eksklusibong access sa resources ng ahensya. Maaari silang makatanggap ng National Book Development Trust Fund Grant o bondo na partikular na ipinagkakaloob sa mga manuscript na tungkol sa mga subject areas na limitado ang local literature. Publication grant o subsidiya sa publishing costs ng kanilang libro. Translation subsidy o subsidiya para sa pagsasali ng kanilang akda sa ibang wika. Creative Nation grant o subsidiya para makadalo sa workshops, contests, awarding events, conferences, at trainings sa iba't ibang bansa. At ang tax and duty-free importation of raw materials para makapag-import ng raw materials ng libro nang walang buwis. Sa bisa naman ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act o CREATE Act ay mababawasan ang kanilang tax rates, mabibigyan sila ng tax reliefs, at maiindorso ang kanilang fiscal at non-fiscal incentives. Maaari rin silang mabigyan ng grants upang makapagdaos ng regional book fairs at makasali sa Manila International Book Fair na may subsidiya para sa kanilang itatayong book stand. Ang NBDB registered individuals at enterprises ay mayroon ding pribilehiyong makapagpalago ng kanilang network, kagaya na lamang ng access sa mga subject matter expert at resource person, libreng book promotion sa aming social media sites, at publication sa aming online registry. Mabibigyan din sila ng tulong sa publishing, importation, at copyright concerns, at magkakaroon ng eksklusibong access sa mga datos mula sa aming surveys at promotions. Bukod dyan, maiimbitahan din silang lumahok sa procurement activities, capacity building activities, at sa NBDB-sponsored events, awards, at contests. Nice mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa sumusunod na social media accounts.
12: Ano ang National Book Development Board o NBDB? Ang National Book Development Board ay isang ahensya ng gobyerno na nakatuon sa pagpapaunlad ng industriya ng book publishing sa bansa. Nakikipagtulungan ang NBDB sa lahat ng mga organisasyon,

0: free promotion. Nais mo bang mas makilala pa ang NBB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa mga sumusunod na social media accounts. Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
1: Boses ng Akla. Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan at sabay na mapanood sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board.
2: Narito po ang ating Boses ng Aklat. Sa segment na ito, mapapanood at mapapakinggan natin ng ating mga paboritong authors na magbabasa ng excerpts mula sa kanilang libro. Literal nating maririnig ang boses ng aklat.
1: Tama ka, January. Ano? At ngayong hapon ay makakasama natin ang ating special guest para sa kanyang excerpt book reading. Siya ay best-selling author ng librong Paghilom, si Iska at ang Nawawalang Kampana at iba pang mga title. Marami-rami na rin, may 15 na rin ang kanyang titles, Waria, no? Siya ay graduate ng Bachelor of Secondary Education major in English mula sa PUP at may master's degree, major in malikhaing pagsulat naman mula sa University of the Philippines, Diliman. Bukod sa kanyang pagiging assistant professor sa Mapua Malayan Digital College, ay nagkakonduct din siya ng workshops para sa mga creative news and feature writing sa mga paaralan sa Maynila. She also dedicates her time in service as a youth minister naman sa kanilang simbahan dyan sa Taytay, Rizal. Panoorin po natin ang excerpt book reading ni Kim Derla ng kanyang librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Let's all watch this.
3: Hello mga ka-Read Pinoy, ako si Kim Derla, author ng Paghilom series at ng Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Si Iska at ang Nawawalang Kampana ay isang young adult book about Iska, and nandito yung mga adventures niya sa paghahanap ng nawawalang kampana para malabanan nila ang bakunawa. This book is for you if mahilig kayo sa mga Philippine mythological creatures. Ngayon yung babasahin kong excerpt ay mula sa chapter 19. Ito na yung eksena kung saan nilabanan ni Iska ang bakunawa. Pulang-pula ang mga mata ng bakunawa. Napakalaki ng bibig nito na kayang lumunok ng isang buong lawa. Napakatunis ng mga pangil nito na halos kayang bumaon maski sa pinakamatigas na bakal. Napakalapad ng pakpak nito. Sapat na ang buong katawan ng bakunawa para lunukin ng buo ang buwan na nasa harap nila ngayon. Pansin ni Iska na nanginginig si Kiko sa loob ng sombrero niya. Ramdam ni Iska ang kaba ni Kenneth. Nanginginig ang tuhod ni Iska. Huminga siya ng malalim at tumayo na gaya ng isang diwatang handang makipagpatayan hanggang sa huling hininga. Pero mas malakas na rin ang loob ni Iska. Alam niyang hindi na siya ang dating Iska na umaasa sa liwanag ng iba. Ramdam niyang kahit may panganib sa harap niya, kahit takot, lalaban pa rin siya. Mukhang narito na ang bakunawa, Iska, sabi ni Kenneth. Maging alerto ka, dahil buwan lang ang pakay niya sa sandaling ito, paliwanag pa niya. And that is from chapter 19. Sa mga guro, sa mga magulang, and sa mga tito at tita na mga merong pamangkin o mga estudyanteng kakilala at kaibigan, I recommend na bilhin niyo na tong book na to para sa kanila kasi this is very fitting for them, especially if gusto niyo silang makabasa ng isang kwento na marami silang matututunan. Dito sa book na to, pupunta sila sa iba't ibang adventures and somehow it will inspire them na tatagan lang, lakasan lang ang loob sa mga dumarating na hamon or adventures ng buhay. Ayan, mabibili niyo po to sa lahat ng online shops ng Anvil Publishing. Available siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, and syempre, available rin siya sa national bookstores nationwide.
1: Ayan, no? Maraming salamat, Miss Kim, sa iyong patikin.

0: Tim, napagbabasa ng iyong librong si Scott, ang nawawalang kampana. Alam mo, pinapakinggan ko pa lang eh talagang, pinapanood pa lang natin itong video ni Miss Kim ng kanyang excerpt book reading. Alam nating adventure at action-packed itong kanyang bagong libro, no? Mas kilalanin pa natin eh si Miss Kim Derla, ang kanyang creative process at ang kanyang mga gawa sa ating naging panayam sa kanya dyan sa Creator Spotlight. Magbabalik po ang Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Beach vacation.
8: Ano, tara?
7: Jogging.
8: Ano, tara?
7: Hiking.
8: Ano, tara?
9: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
10: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
11: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
11: Tandaan!
12: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kapatahan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Sino-sino ang maaaring mag-register sa National Book Development Board o NBDB? Bukas ang registration sa mga author or writer, editor, illustrator, translator, designer, educational technologist, instructional designer, librarian, literary agent, literature educator, publishing specialist, o subject matter expert. Siyempre, dapat ikaw ay isang Pilipino. Maaari ring mag-register ang mga enterprises kagaya ng mga sole proprietorships, corporations, partnerships, private o public academic institutions, non-stock o non-profit organizations, government institutions, at local government units na may kaugnayan sa book publishing. Paano mag-register sa NBDB? Iscan ang QR code upang ma-access ang mga online registration form, individual registration form para sa mga individual na magpaparehistro, o enterprise registration kung kumpanya o korporasyon ang ipaparehistro. Kumpletuhin ang mga detalye at dokumentong kailangan bago i-click ang submit. Para sa karagdagang katanungan, mag-email sa registration@books.gov.ph. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at

0: nila sa online writing platform na Wattpad. Malayo na ang nilakbay ng panulat ni Kim Durla. Mapa-contemporary romance, poetry, at ngayon, young adult adventure series author. Buklatin natin ang kwento ni Kim at ng kanyang paglalakbay tungo sa mundo ng publishing.
1: Isa po akong teacher. Nagtuturo po ako sa isang college sa Laguna, Digital College. So aside from teaching, mahilig rin akong magbasa ng libro, especially mga young adult books. So yung mga pinagkakabalahan ko, bukod sa pagtuturo, pagbabasa pa rin ng libro at pagsusulat ng mga reflection sa buhay. Nagsimula po akong magsulat sa Wattpad. Feeling ko lahat ng kabatch ko may Wattpad era sila. So nagsulat ako sa Wattpad around 2012. And then doon na-form yung discipline ko na magsulat ng isang chapter every day. Yung mga usual na kilig, romance, yung mga may bida na may mga mental health problem pero kinakaya naman nila. More on inspirational, yung mga binabasa ko naman, karamihan noon romance. Then, nung nag-aral na ako ng malikhaing pagsulat, may mga required reading kami na malalalim basahin ng mga aklat, pero in a good way. So, Filipiniana, yung madalas naming basahing aklat.
0: Naging gabay ni Kim sa pagtahak sa inaasam na publishing career, ang kanyang hilig sa pagbabasa.
1: Maraming advantages para sa isang batang nagbabasa. Number one, lumalawak yung vocabulary nila. Number two, lumalawak yung pagtingin nila sa mundo dahil sa iba't ibang point of view ng mga karakter na binabasa nila. Sa pagbabasa, maraming natututunan. Lalo na sa Wattpad, meron kasing negative impression na kapag Wattpad, kilig-kilig lang. Pero yung mga characters kasi doon, very inspiring na maraming matututunan sa kanila. And bukod doon, natututunan din ng isang batang mambabasa, mas magkaroon ng malasakit sa ibang tao. So, ganun. More on values din yung makukuha nila sa pagbabasa.
0: Sa pagbabasa ni Kim ng Wattpad, waring nahalina siya nito sa mahika ng mga salita at hiraya ng mga kwento.
1: Nung nagbabasa ako sa Wattpad, sabi ko, parang gusto kong sumulat ng isang kwento na hindi ko pa nababasa. So, may time po na nakasakay lang ako sa jeep, nakatingin ako sa dinadaanan. Sabi ko, what if magsulat ako ng isang kwento tungkol sa babae na gusto niya tapusin yung buhay niya, pero at the end of the day, may mamimit siyang guy na nanghihingi pa ng extension sa buhay. So may mga ganong plot habang naiisip dahil sa pagbabasa at paglalakbay at pagtutulala. Yung journey ko, very humble journey lang talaga siya. Nung nagsulat ako sa Wattpad, meron akong kwentong umabot ng 1 million views. So kumpara sa ibang kabatch nung buko na yon, mababa yung 1 million views. Pero naglakas loob pa rin ako na, linisin ko kaya itong manuscript. Linisin, i-revise, i-review ng paulit-ulit. Tapos, ipasa ko sa isang publisher.
0: Subalit, gaya ng mga kwentong binabasa ni Kim noon, hindi nakakamtan ang tagumpay sa isang kisap mata.
1: Mukha lang talaga siyang madali sa una. Pero bago ma-accept siya ng isang publisher, parang nag-submit din ako sa tatlong major publisher. Then hindi siya na-accept, hindi siya natanggap. So, nung una dinadamdam ko yun, sabi ko, bakit yung ibang kabatch ko na writers, may pa fan meet na, ganyan, may mga mall tour, ganyan. Yung challenges doon is yung pagkukumpara ng sarili sa ibang writers. Yun yung nakakalungkot, pero hindi ko siya hinayaan na maghari. Yes, maghari. Parang manaig sa aking passion sa writing. So tinuloy-tuloy ko pa rin na habang nililinis ko yung first book ko, nagsusulat pa rin ako ng iba. Parang I do it ng masaya lang kasi ako. Then eventually, kapag masaya ka pala sa ginagawa mo, nagtutuloy-tuloy na. Parang na-attract mo yung blessings pa. And yun nga, hanggang sa makapag-publish ng first book ko. March 15, 2014 siya na-publish. Sir, You're Hot yung title nun. Yun kasi yung mabenta nung mga panahon na yun. So, dun ako nagsimula. Then after that, binigyan pa ako ng pagkakataon ng publisher ko na makapag-release naman ng mga collection ng book, ng collection ng short stories. So, yung pangalawa kong book naman, sorry ang cheesy, pero nag-assume nagmahal na iwan nasaktan. So, sa ngayon, sa TikTok, kahit parang ilang taon nang nakalipas, bumibenta pa rin yung book na yon. Hanggang sa nagkasunod-sunod na, yung iba ko pang mga kwento sa Wattpad, nirelease na rin ng publisher ko. Pagkatapos ng Wattpad era, nagsimula naman akong magsulat ng pandemic, nung Paghilom. So, Paghilom, 2022 siya na-release, and then nasundan na nasundan. Hanggang sa nung nag-thesis naman ako ng for malikhaing pagsulat, nabuo na si Iska book.
0: Noon, siya si Limi Yaki. Ngayon, si Kim Durla, ang manunulat sa likod ng 16 na libro at ang kanyang bagong akda, ang Si Iska at ang Nawawalang Kampana.
1: Si Iska is the usual teenager, pero ang special sa kanya, after ng 16th birthday niya, is nalaman niya na isa pala siyang anak ni Bathala and may kailangan siyang gawing mission. So yung mission na yon is labanan yung bakunawa para hindi nito makain yung buwan. So yung bakunawa kasi basic, may kwento kasi noon na 7 daw ang buwan. Tapos kinain na ng bakunawa yung 6. Nawawalang kampana kasi may belief noon na para mataboy daw yung bakunawa, kailangan magpatunog ka ng kahit anong maingay. So kampana yung napili ko kasi related siya sa Antipolo, ay yung setting ng book ko sa Antipolo. And iba po familiar kayo sa Hinulugan Taktak. Nabanggit din yun doon na ang kwento is Hinulugang Taktak yung tawag doon kasi daw may kampanang itinapon doon para hindi siya mag-cause ng ingay. So pinagsama ko yung ibang mga kwentong bayan and then ni-review namin kung culturally accepted naman siya, ganun, hanggang sa mabuo yung Iska. So may mga adventure siya.
0: Nagsimula si Iska bilang thesis ni Kim sa kanyang master's degree sa UP.
1: Noong una, sinubukan kong maging makatang malalim, ganun. Pero sabi ko, ay, hindi to yung voice ko. Hanggang sa, bakit hindi ko balikan yung roots ko sa Wattpad na nobela? Sabi ko, nga, no? So, bumalik ako sa Wattpad. So, dun ko sinimulan yung kwento ni Iska. Nobela kasi dun ako nang galing. Tapos yung inspiration ko, may subject kasi kami ng mga epiko sa Pilipinas. So parang dahil doon, exposed ako sa mga different creatures din. Nang sinusulat din namin siya, sinundan namin yung hero journey ng mga epics na may isang hero, magte-train siya, pupunta siya ng iba't ibang, may mga mahaharap siyang iba't ibang challenges, hanggang sa mameet niya si Bathala, ganun, and then sa magsasucceed siya. So medyo may format siya in a way. Kasi ang goal, ang target audience talaga niya, yung mga kabataan na hindi exposed sa mahabang makakapal na books. Yun kasi yung goal niya na i-introduce din yung Philippine mythological character sa mga kabataan na hindi pa masyadong into reading books. Ibang-iba talaga yung process niya. Medyo hindi siya free writing kasi meron akong thesis advisor na kasama. So, meron pa kaming tinatawag na thesis proposal. So, pinropose ko muna yung outline sa mga panel. Then, nung na-approve nila, tsaka ko siya sinulat as nobela. Yung first draft, binasa pa ng critic. Tapos, yung sumunod na draft, binasa ulit ng second critic. And then, hanggang sa binasa ng thesis advisor. Then, bago pa siya mapunta sa Anvil, nung napunta na siya sa Anvil, ni-revise din namin siya. And then may mga characters pa rin na dinevelop.
0: Habang binubuo ni Kim ang kwento ni Iska, kasabay din ito ang kanyang pagdiskubre at pagkatuto.
1: Narealize ko na marami pala akong matututunan mula sa iba, sa mga experience editors, lalong-lalo na sa mga professors ko na nauna ng nagsulat ng maraming libro. Maraming inputs from them when it comes to world building. Kasi first time ko po magsulat ng fantasy na may adventure, kaya challenging siya for me. So, tinuruan nila ako about pag-develop ng worlds ganyan, pag-develop din ng character, pagiging maingat sa pag-i-introduce ng mga nilalang dyan sa book na yan. So, it's a good experience working with different people na matagal na rin sa publishing. Yung intention is, it is to introduce din the kwentong bayan, the magic that we have in our country. Kasi siguro naiisip ng iba na ay more on Western kasi yung nagiging references natin pagdating sa mythology. Sabi ko, what if gawin natin pag samasamahin ko siya? So number one, it is really to introduce. Then number two, to preserve the kwentong bayan, especially yung mga nabanggit ko doon sa Hinulugang Taktak, sa Bakunawa, ganyan. Ayun, and then number three na rin, para ma-enjoy din ng mga kabataang Pilipino na pwede pala siyang basahin in a fun and makulit na way.
0: Sa kanyang unang danas sa mundo ng mahika at misteryo, paano inatake ni Kim ang mga hamon ng pagsusulat nito?
1: Pinaka nahirapan ako sa underworld. Kasi ang tanong ko doon, paano ko kaya siya magiging, paano ko siya gagawing kakaiba sa iba't iba pang libro na may ganitong tema? Kasi hindi naman bago sa lahat yung konsepto ng libro na may Philippine mythological characters. So dun sa paggawa ng underworld sa mundo ni Iska, ako nahirapan kasi dun ko rin nilagay yung mga creatures na napili ko. Tapos paano ko gagawin yung lugar para sa bumisngis na isang halimaw, paano ko gagawin yung mundo ni Tikbalang na laging nasa puno. So, yun yung pinaka-challenging. Mas mabigat yung world building kasi yun yung gagalawan ng characters. So, dahil fantasy siya, parang saan ko kaya siya pwedeng ilagay or ilagak sa settings na sinimulan ko. So, in this case, Antipolo. Tapos sabi ko, saan ko ilalagay yung parang underworld doon? Saan sila magsisimula? Saan ko ipapasok yung magic? So, tapos na-mention ko rin doon yung Antipolo Cathedral. So, dapat hindi magbangga yung pre-colonial idea sa ano na, colonial idea. So, yun yung mga bagay na isinaalang-alang ko habang ginagawa yung mundo sa loob ng book. Sa pagdating naman po sa character profile ni Iska, nag-observe ako ng mga 16 years old din sa paligid. Kasi bilang active youth member noon, exposed kami sa different groups of youth. Tinitingnan ko yung conversations nila kung paano sila magsalita. Kasi yun ang challenging sa pagsusulat ng nobela, lalo na in Filipino na baka over naman sa lalim ng Tagalog, pero hindi naman pala ganun magsalita yung mga 16 years old. Yung sa teknolohiya din, tinitingnan ko yung exposure ng 16 years old din pagdating sa mga technology. So, and also, si Iska kasi hindi siya perfect character. Maaring sa akin bilang adult, yung mga problema niya mababaw lang. For example, sa first chapter, nabanggit ko doon na parang nagdududa na siya sa boyfriend niya, na parang may iba na. So, sa akin, bilang adult, ano naman, kaya mo yan. Pero sa mga ganong age kasi, opo, big deal yung ganon. Tsaka big deal din yung pagtanggap ng magulang nila. So, yung mga worries din, yung mga problems ng 16 years old, yung tiningnan ko rin in building Iska's character. Yung pinaka na-enjoy ko po, yung mga fighting scenes. Kasi mahirap siya, pero nakaka-enjoy siya, especially bago siya for me. So, iniisip ko ano kaya yung dapat maging strength ni Iska. Strength when it comes to using different tools para talunin si Bakunawa. Strength din na nagmumula sa mga kaibigan niya. Strength din mula sa family niya na gusto niya ring iligtas mula sa danger. So, yung mga scenes na may pag-aaway, ganun. Nakaka-enjoy. Yung pinaka-gusto kong takeaway is may mga challenges na kakaharapin ang isang kabataan. And sa una lang siya mahirap, pero kapag nag-persige naman, ginawa naman nila yung best nila, maaari naman din silang mag-succeed. So, ang pinaka-takeaway sana sa book na makuha nila is patuloy lang na mangarap. And then, pag gusto mo, paghirapan mo, kasi eventually magsasucceed din naman. Or kung hindi man, at least merong natutunan.
0: Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Iska sa aklat, magpapatuloy naman si Kim sa kanyang pagsusulat, baon ng mga panibagong danas at kaalaman.
1: Ang biggest takeaway ko is, sa totoo lang, take your time. Take your time sa pagsusulat. Kasi dati, minamadali ko yung isang manuscript na tapusin ko na agad to para ma-print na, ma-release na. Dito sa si Iska, natutunan ko yung pagdadahan-dahan pagdating sa pagsusulat at sa paglalabas ng libro na pahalagahan yung bawat proseso. Kasi for sure naman, pinag-isipan naman ng lahat ng taong involved yung mga bagay na kinomento sa libro upang mas mapaganda pa ito. Kaya nga po super thankful ako sa mga editor ko kasi sobrang daling nilang magbigay ng mga tips para mapaganda pa yung manuscript.
0: Sa huli, may mga gintong payo si Kim para sa mga nangangarap na maging manunulat.
1: Lagi ko sinasabi, wag kayong mag-overthink pagdating sa pagsusulat. Kasi parang nire-rush nila yung process. Ang tip ko is, magsulat ka lang muna. Isang sentence, dalawa, and then kapag marami ka ng inspirasyon, ituloy-tuloy mo na. Tapos habang nagsusulat, wag isipin yung pag-e-edit. Parang gawin mo lang siya, then tsaka mo na siya i-edit. Then number two, gawin lang yung pagsusulat ng masaya. Kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo, natural yun eh. Natural na lalabas yung mga salita. Natural na sisipagin ka na mag-outline. Kahit marami kang ginagawa, dahil masaya kang magsulat, matatapos mo yung isang manuscript. Tapos, isa rin sa tip ko eh, minsan ang hirap magsulat lalo na pag walang nagbabasa ng sinusulat talaga. Yun yung pinaka-challenge din as an author. Magpapatuloy pa ba ako magsulat kung walang nagbabasa ng gawa ko? Ang lagi kong sinasabi, oo, magsulat ka lang, may nagbabasa man ng gawa mo o wala. kasi it builds discipline. Ang tip ko po talaga sa mga gustong magsulat, tapusin ang manuscript. And huwag kalimutang magbasa pa ng iba't ibang libro. Iba't ibang libro in a sense na magbasa ka ng local literature para mas ma-expose sila sa iba't ibang ano natin, culture, ganyan, iba't ibang forms of writing. Magbasa rin sila ng books na international. So magbasa at magsulat at tapusin ang manuscript. Hello sa lahat ng nanonood. Muli, ako si Kim Berla and I hope you continue support my books. Lalo nang lalo na si Iska at ang Nawawalang Kampana. Marami po kayong matututunan doon. And then follow me rin sa iba't iba pang social medias at Wonders of Kim and kimberla.wordpress.com. So maraming salamat po and abangan niyo rin yung mga susunod kong books.
2: Talaga namang very inspiring itong kwento ni Miss Kim Berla. Ano, Wari? Imaginein mo, ang dami niyang pinagpasahan o pinagsubmitan muna ng kanyang libro o ng kanyang manuscript bago ito finally naging libro. Kaya maraming salamat, Miss Kim, sa iyong hatid na inspirasyon para sa amin at sa mga nangangarap din na magsulat in the future. Samantala, tuloy-tuloy lamang po kayong makitambay dito sa ating Aklat Tambayan.
3: Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magbadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po muli si Wari Sanchez.
2: Maraming salamat, Wari, sa iyong pakikitambay dito sa atin sa Read Pinoy. Samantala, i-follow nyo rin po ang aming official social media pages na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok kada Miyerkules ng hapon dito sa aming programa. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
7: 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
8: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa mga lokal na hukuman upang maaresto ang senador sa bansa. Nilinaw din ang tanggapan na hindi saklaw ng regular extradition rules ang kaso ni De La Rosa. Binigyan din pa ng OSG na hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity bilang panangga sa pananagutan, sabay tawag kay De La Rosa bilang isang fugitive from justice. Dahil dito, formal na hiniling ng OSG sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng hirit ng senador na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Matatanda ang naghain si De La Rosa ng mga manifestation at motion sa Korte Suprema upang ipatigil ang pag-aresto sa kanya at pagdala sa ICC. May 3 araw din si Bato para maghain ng komento sa Supreme Court. Samantala, tinanggihan umano ng Senado ang subpoena ng Ombudsman para sa CCTV footage ng naganap na putukan noong May 13. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagkaproblema ang kanilang process server at ayaw umano itong tanggapin sa Senado. Pero ani Remulla, mayroon ng notice at mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na umano ang nagsabi na dapat panagutin si NBI Director Melvin Matibag. Ibig sabihin aniya, alam na ng Senado ang patungkol sa suspensyon. Dagdag pa ng Ombudsman, para sa kanya ay considered served na ang subpoena kahit na hindi ito tinanggap ng Senado. Marami namang pinabulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang kumakalat na impormasyon na walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado nang maganap ang insidente noong Miyerkules May 13. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, gumagana ang CCTV system sa loob ng Senado nang maganap ang insidente. Noong May 14, formal na tinanggap ng OSAA ang kahilingan mula sa PNP-CIDG Regional Field Unit NCR para sa mga kopya ng CCTV footage. Agad naman itong ibinigay ng OSAA sa pamamagitan ng Integrated Electronics and Technical Section nito. Isinagawa rin ang pagkuha at turnover ng mga CCTV recordings sa koordinasyon at partisipasyon ng mga otorisadong tauhan ng PNP. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinaimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang umano'y pag-escort ng isang pulis kay Senadora Ronald Bato de la Rosa para makalabas ng Senado noong May 14 ng madaling araw. Ayon kay Nartates, inatasan na niya ang investigation units na pag-aralan ang logbook, CCTV at radio dispatch matapos ang nangyaring barilan. Iginiit ni Nartates na hindi siya maaaring magbulag-bulagan kung may pulis na sangkot sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Una nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nasa loob siya ng police vehicle na nakita sa video at paalis sa compound ng Senado pasado alas 3 ng madaling araw noong May 14, kasabay ng itim na van na hinihinalang sakay si De La Rosa. Pero itinanggi ni De Sesto na ineskortan niya ang senador. Hiniling ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na muling ipasuri ang kalusugan ng dating Pangulo. Nakikiusap ang depensa na huwag munang magdakda ng petsa para sa paglilitis kay Duterte at masuri muna ng independent experts ang kalusugan ng dating Pangulo. Ayon sa depensa, patuloy umanong lumalala ang kondisyon ni Duterte at apektado na ang kanyang memorya, executive function, complex reasoning at kakayahang makilahok ng makabuluhan sa trial. Samantala, target ng ICC prosecutors na masimulan ang paglilitis kay Duterte sa November 30 pagkatapos na makumpleto ang pre-trial sa September 30. Nakatakda ang unang status conference ng kaso ni Duterte sa May 27. Ipinagbigay alam na ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes. Sa kanyang liham, sinabi ni Cayetano na sisimulan na nilang pag-usapan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na natanggap ng Senado noong May 13. Ipinaalala rin ni Cayetano sa mga senador na isuot ang kanilang crimson robes dahil magsisimula na sila bilang impeachment trial judges. Nagsagawa ng Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine ang mga religious leader, civil society organizations, mga kabataan, sectoral groups at ilang concerned citizens. Panawagan nila ang paglabas ng katotohanan, hustisya, pananagutan at ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon mula sa umano'y kawalan ng katarungan. Ayon sa Tindig Pilipinas, bahagi ng kanilang pagtitipon ngayong araw na labanan ang mga taong nais makatakas sa kasalanan. Para po bigyan tayo ng linaw kung ano ang posibleng mangyari bukas, makausap natin via Zoom si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Magandang gabi, Congressman Chua. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
2: Hi, magandang gabi at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, magandang gabi po sa inyo lahat.
4: Yes, Kong, unang tanong po, pwede nyo bang ibahagi sa amin yung kaganapan kanina sa Mass for Peace and Accountability?
2: Well, kanina kami ay naimbitahan ng Tindig Pilipinas para dumalo sa misa. Kaya lang medyo biglaan po kasi, kaya medyo hindi po kami nakumpleto. Yung iba po, nasa kanilang mga distrito na bumisita. Pero naging maganda naman po kanina yung takbo ng misa at kami ay mapalad dahil kami po ay nabasbasan ng ating mga kaparean.
4: Okay, Kong, gaano na po kahanda ang House Prosecution Team para sa impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte?
2: Tuloy-tuloy lamang po ang aming paghahanda. Bukas ng umaga ay kami po ay magkikita-kita para i-finalize kung kami nga ay pupunta bukas ng hapon doon sa Senado, dahil ang pagkakaalam po natin lahat na sila po ay magkukonvene na as an impeachment court. By 11 o'clock tomorrow, kami po ay mayroong press con, may gaganapin pong press con sa HOR or sa House of Representatives.
4: Sir, magkakaroon po ba ng private prosecutors?
2: Meron po, may mga private prosecutors po, pero sa ngayon ay hindi pa po namin po pwedeng i-divulge yung ilang mga pangalan nila dahil nasa period pa po kami ng vetting, dahil marami po ang nag-a-apply. At bagamat marami na po rin po kami mga napupusuan, pero syempre kailangan pa po muna natin siguraduhin na sila po ay walang mga political leaning.
4: Sir, kapag nga po nag-convene bukas ang Senado bilang impeachment court, ano po yung magiging procedural step na dapat pong abangan ng publiko? At sa tingin niyo po, kailan po magsisimula yung presentasyon naman ng articles of impeachment?
2: Well, bukas siguro magsasubmit kami ng aming entry of appearance sa Senado. Supposedly, dapat kami po ay i-welcome ng Senado dahil yun naman po ang nakalagay sa rules. Bagamat wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon galing po sa Senado. Pero inaasahan po natin na kung talaga magtutuloy-tuloy na po to, ay siyempre bibigyan pa po kasi ng pagkakataon under dun sa impeachment rules ng Senado, bibigyan pa ng 10 araw para sumagot ang Vice Presidente, at meron din po kami 5 araw para sumagot naman doon sa kanilang answer.
4: Congressman Chua, nakita naman po natin yung mga developments sa Senado noong nakaraan. Nagkaroon po ng pagbabago sa liderato. Dagdag pa nga po yung nangyaring gulo habang naroon po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa palagay po ninyo, dyan po sa Kamara, ano po ang magiging kapalaran ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
2: Kasi narinig ko naman yung mga interviews ng bagong elect na Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, at sinasabi naman niya na forthwith ay kanya pong i-convene ng impeachment court, at kanya naman po itong ginawa. So sa ngayon, wala naman po tayong option except to give him the benefit of the doubt at pagkatiwalaan po sa kanya ang proseso. Ako po naniniwala bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang respeto sa ating saligang batas, at ito po ay kanyang susundin.
4: Opo, kung mensahe na lang po sa public.

0: inaasahan ng gobyerno ang inisyal na pagpapalabas ng nasa 300 milyong dolyar ngayong taon para suportahang pinansyal sa gitna ng pressure sa enerhiya at mga hamon na dala ng klima. Binalaan ng Agriculture Department ang mga rice retailer, trader at importer na lalabag sa tinakdang 50 pesos kada kilong price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa kagawaran, maaaring magmulta ng hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 1 milyong piso ang mahuling may paglabag. Maririnig makulong ng 1 hanggang 10 taon depende sa bigat ng kaso. Sa ilalim ng Price Act, pwede ring ipasara o suspendihin ang kanilang negosyo at kumpiskahin ang mga produktong kasama sa paglabag. Halos 40,000 magsasaka at mangingisda sa Bicol Region ang inaasahang makatatanggap ng cash assistance mula sa Agriculture Department ngayong Mayo. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine News Agency.
1: Sinimula ng Department of Agriculture sa Bicol ang payout ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Bakakay na nagbibigay ng 2,325 na cash assistance sa 2,890 benepisyaryo mula sa mga munisipalidad ng lalawigan ng Albay.
2: So far po today, ito po yung aming jump start for our PAF caravan covering the municipalities of Bakakay, Malilipot, and Santo Domingo.
1: Dagdag pa ni Ubalde na mahigit 38,000 magsasaka ang inaasahang makikinapang sa programa sa pagtatapos ng Mayo. Nilinaw din niya na sa ngayon mga magsasaka ng bigas at mais lamang ang saklaw ng Department of Agriculture habang ang mga magsasaka ng tubo ay tatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Sugar Regulatory Administration at mangingisda sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinasalamatan ni Daryl John Ben Consejo, pinuno ng Albay Provincial Agriculture Office, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa pagpapaabot ng iba't ibang uri ng tulong sa mga magsasaka, partikular ang mga apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan ngayon.
3: In behalf of the provincial government of Albay and by our very supportive governor, Governor Noel E. Rizal, gusto po namin magpasalamat. So in behalf of the people also of Albay, si President Bongbong Marcos and all the national government agency na tumulong sa lahat ng assistance pong ibinibigay po sa ating mga magsasaka, mga apektadong residente nitong Mount Main eruption.
1: Sinabi pa ni Ben Consejo na kabilang sa mga natanggap ng tulong ng mga magsasaka at residente ay ang patuloy na cash relief transfer mula sa Department of Social Welfare and Development. Aniya, natapos na ang cash for work program ng DSWD para sa mga residenteng apektado ng ashfall. Nang mayon, gayon din ang pamamahagi ng 10 kilos na bigas mula sa pamahalang pamalalawigan ng Albay. Ang programa ng PAF ay naglalayong magbigay ng direktang tulong na pera sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda upang makatulong na mapagaan ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa merkado. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
0: Mabilis na rumesponde ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Norte sa mga naapektuhan ng baha at mataas na presyo ng langis sa probinsya. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
4: Higit 500 pamilya mula sa 4 na barangay sa bayan ng Northern Kabuntalan ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Norte matapos maapektuhan ng baha at patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pinangunahan ni Governor Dato Tukaw Mastura kasama si Vice Governor Dato Marshall Sinswat, Board Member Mashur Birwar at Board Member Michael Abaskida ang pamamahagi ng tulong at pagbisita sa mga apektadong komunidad para tiyakin na agad na makarating ang mga pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda, ang mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha kung saan ilan sa kanila ay nakaranas ang pagkasira ng kabuhayan at paghirap sa pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan. Namahagi rin ang libreng pagkain tulad ng malunggay pandesal, lomi at ice cream naman para sa mga bata. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng nasabing programa na makapagbigay ng agarang suporta sa mga mamamayang apektado ng kalamidad at krisis sa ekonomiya kasabay ng patuloy ng pagsisikap ng lokal na

0: pamamalaan na mapanatili ang kapakanan at kabuhayan ng mga residente sa lalawigan. Patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal sa mga mamamayan na manatiling maingat at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa mga karagdagang tulong at serbisyo.
1: Pinapalalahanan naman ng lalawigan ng Maguindano del Norte na huwag mag-atubiling humingi ng tulong lalo na sa hindi inaasahang mga sakuna. Mula dito sa bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindano del Norte, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakapagtala ng panibagong pagmuga ng abo ang Bulkang Canlaon pasado alas 10 ng umaga ngayong araw. Umabot ang ibinugang abo ng Canlaon sa taas na 1,500 meters mula sa bunganga ng bulkan at natangay ng hangin patimog silangan. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang bulkan, Bulkang Mayon, matapos ang patuloy na pag-alboroto nito sa nakalipas na 24 na oras. Nakapagtala ng pagdaloy ng lava sa ilang lugar sa Basud, Bongga at Misisi na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Sa aming pagbabalik, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna bilang highest rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Incorporated. At 11.7 million pesos na tulong para sa mga dating rebelde ipinagkaloob ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang highest rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Nakukuha ang Pangulo ng 57% trust at 58% approval ratings. Dahil dyan, nakapagtala ng kabuuang 57% overall index of governance o IOG score ang Pangulo. Sinundan ito ni Vice President Sara Duterte na nakitaan ng paghina sa approval ratings. Habang pumangatlo naman si Senador Vicente Soto III. Samantala, nanguna sa hanay ng mga gabinete si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na top performing cabinet official sa Ipsapang survey. Sinundan ito ni na Secretary Sonny Angara ng DepEd, DILG Secretary John Vic Remulla at DPWH Secretary Vince Dison, maging si Executive Secretary Ralph Recto, DOJ Secretary Frederick Reed Vida, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., DTI Secretary Cristina Roque, National Defense Secretary Gibo Teodoro, Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr., PCO Secretary Dave Gomez, Secretary Hans Leo Cacdac, Health Secretary Ted Herbosa, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, at Labor Secretary Benny Laguesma. Sinalakay ng Department of National Defense ang isang planta ng bakal sa Misamis Oriental na umano'y pagmamay-ari ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa mga otoridad ay okay. Sorry po, babalikan po natin yung ulat na yan mamaya. Samantala, huling araw ng voter registration bukas, May 18, kaya nagpaalala ang Commission on Election sa publiko na magparehistro. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Hanggang bukas na lang ang pagpaparehistro ng mga botante base sa itinakdang deadline ng Commission on Elections o COMELEC. No more extension, kaya naman ang estudyanteng si Vianney Ray Noble, tinitiyak na makaboboto siya para sa gaganaping Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE.
2: Nakapag-decide po kumuha ng voters ID because kailangan na po din kasi natin bumoto ng mas maaga sa murang edad.
1: Sabi pa ni Vianney Ray, ang mahalaga ay magamit niya ang kanyang karapatang bumoto.
2: Para po rin siguro maging aware yung iboboto or bas siguro maging aware tayo sa paligid. Kasi alam na po natin yung ano, sistema natin ngayon. Need po kasi talaga natin na malaman natin sino ba talaga yung dapat nating iboto. And mas gusto ko po na alamin ko mismo yung iboboto ko ng mas maayos.
1: Naisyuhan na ng National ID si Vianney Ray, kaya may naipresenta siyang government-issued ID para makapagparehistro sa darating na botohan. Habang inaasahan ng pagdagsa ng last-minute voter applicants, pinaalalahanan ng COMELEC ang lahat na maaari pang magparehistro sa local COMELEC offices sa mga lungsod o munisipyo hanggang alas 5 ng hapon sa May 18. Para makapagparehistro bilang botante sa inyong lugar, dalhin ang alinman sa mga sumusunod na valid government IDs. Samantala, kapag naman wala pang government-issued ID, tinatanggap naman ang valid student ID, lalo kung ikaw ay first-time voter. Maaaring magparehistro ang mga 18 years old pataas bilang regular voters, habang ang mga edad naman na 15 to 17 ay pwedeng magpatala bilang mga botante para sa SK. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, may higit 4 na milyong applications na mula nang simulan ang voter registration noong October 2025. Maliban sa pagpaparehistro ng mga bagong botante, tumatanggap din ang COMELEC ng mga aplikasyon para sa transfer, reactivation, correction of entries at pagbabago ng status ng mga rehistrado ng botante. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Ilang mga kalansay ang nahukay ng mga otoridad sa isang masukal na bahagi ng bayan ng Maguing, Lanao del Sur. Ang mga labi, pinaniniwala ang pinatay at inilibing noong pang 2022. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
3: Nakahukay ng mga skeletal remains ng pinaniniwala ang 5 katao ang mga otoridad sa isang forested area sa Barangay Dilimbayan, Bayan ng Maguing, Lanao del Sur noong 11 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, bandang alas 9:30 ng umaga nang matuklasan ng mga miyembro ng 55th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga buto ng tao na nakalibing higit kumulang 1 kilometro mula sa kanilang kampamento. Agad namang nakatanggap ng impormasyon ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Maging Municipal Police Station at rumesponde sa lugar sa pangunguna ni Police Captain Justin T. Vergara. Isinigawa rin ng LDS-PFU SOCO Team sa pangunguna ni Police Major Von Carlo Ates ang crime scene processing upang makolekta ang mga mahalagang ebidensya. Batay sa paunang investigasyon at impormasyong nakalap ng 55th IB, pinaniniwalaang ang mga natagpo ang 5 skeletal remains ay posibleng pinatay at inilibing noong taong 2022. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga karatig bayan para sa posibleng pagtutugma ng mga record ng mga missing person, subalit wala pang natutukoy na kapareho sa mga nahukay na 11. Sa kasalukuyan, patuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad. Mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinagkaloob ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU ang 11.7 million pesos na socio-economic assistance sa mga dating rebelde sa Region 12. Ayon kay PAPRU Secretary Mel Sarmiento, bahagi ito ng transformation program para sa mga lalawigan ng Mindanao lalo na sa Region 12 kung saan tatanggap ng puhunan sa negosyo ang mga dating rebelde. Ibinigay ang tulong sa pamamagitan ng cheque at certificates of accreditation sa mga kwalipikadong payapa at masaganang pamayanan o PAMANA Livelihood Program Associations. Sa ilalim ng gabay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layon ng programang ito na matuldukan na ang pakikibaka at isulong ang positibong kapayapaan sa bansa. Iniulat ng Philippine Military Academy kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinimulan ng ituro sa mga kadete ang kurikulum para sa modernong pakikipaglaban. Sa kanyang mensahe sa graduation ng Talang Dangal Class 2026, sinabi ni PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia na nakatutok na ang kanilang pagtuturo hinggil sa territorial defense. Layon ano nitong matiyak na may kaalaman na ang mga kadete sa pakipagdigma sa lupa, dagat at himpapawid kapag nakatapos sila sa PMA. Ipinagmalaki ni Valencia na tinuruan nila ang mga kadete ng kurso para sa Artificial Intelligence, Data Analytics, Electronic and Hybrid Warfare at mga Unmanned Systems. Abangan sa aming pagbabalik! Espesyal na pasilidad na naglayong pahusayin ang pagtugon sa emergency stroke at pataasin ang posibilidad na mabuhay at makabawi para sa mga pasyente sa Bicol Region, pinasinayaan. At silipin, abag sarapo, katakam-takam na lechon sa Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng ULA Bayan Weekend.
4: Nagsimula sa maliit na pangarap.
5: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
4: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
5: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
4: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
6: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
7: Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay nagtutulungang lumago.

0: Isinalakay ng Department of National Defense ang isang planta ng bakal sa Misamis Oriental na umano'y pagmamay-ari ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa mga otoridad, dati nang ipinasara ang planta pero laking gulat nila nang muli itong magbalik operasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
1: Siniyasat ng Department of National Defense sa pangunguna ni DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pasilidad ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental matapos makitaan ng umano'y illegal na operasyon. Agarang isinailalim sa inquest proceedings ang 69 na Chinese at isang Pilipino dahil sa mga paglabag sa batas. Hinahanap na rin ng mga otoridad ang 5 pang incorporators ng nasabing kumpanya. Pinasok ng mga otoridad ang site sa tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC matapos itimbre ng mga residente ang di umano'y kahinahinalang aktividad sa loob ng compound. Hindi pa tukoy sa ngayon kung anong industriya ang umiiral sa nasabing gusali. Ngunit tumambad sa mga otoridad ang samot-saring steel scraps, gayon din ang mga hinihinalang nakalalasong kemikal na mapanganib sa kalusugan. Ayon kay DND Secretary Gilberto Chodoro Jr., hindi lang ito simpleng paglabag sa batas, kundi isa ring banta sa pambansang seguridad.
2: Ito ay national security issue. Ito ay PBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate. Ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito. Kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building.
1: Kaugnay nito, lumabas din sa ulat na ang kumpanya ay pag-aari umano ng Chinese businessman na si Tony Yang na kapatid ng kontrobersyal na drug lord at dating presidential economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Inatasan na ni Secretary Chodoro ang Office of Civil Defense o OCD na magsagawa ng comprehensive medical examination para sa mga apektadong Pilipino. Nakahanda rin ang iba't ibang pag-alalay sa mga manggagawang na biktima ng operasyon.
2: Ang mga Pilipino nagtatrabaho dito, inatasan natin ang OCD, Region 3, number 1, inventaryohin sila, kumpulin sila, ipa-physical check-up natin. Kung meron nangyari na pinsala ang kanilang health, either way sa dust or whatever, or sakit sa balat o anuman. Pangalawa, kakausapin nila ang DSWD para may allowance makuha tayo. Pangatlo, hahanapan natin ng empleyo sa lehitimong mga agency.
1: Nagbabala naman ang kagawaran sa sinumang magtatangkang humadlang sa material na investigasyon at kakasuhan nila ng obstruction of justice. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Mas pinalakas ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang kakayahan nito sa pagtugon sa mga kaso ng stroke sa rehiyon sa pamamagitan ng bagong acute stroke unit. Layunin ng ospital na mapabilis ang agarang interbensyong medikal at mapataas ang tsansa ng paggaling ng mga pasyenteng nakakaranas ng stroke sa Bicol Region. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine Information Agency.
3: Pinasinayaan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang Acute Stroke Unit, isang espesyal na pasilidad na naglalayong pahusayin ang pagtugon sa emergency stroke at pataasin ang posibilidad na mabuhay ang mga pasyente sa rehiyon. Sinabi ni BRHMC Medical Center Chief na si Dr. Eric Raymond Raborar na ang pasilidad ay nagsisilbing isang sentralisadong dalubhasang hub para sa mga Bicolano na nangailangan ng agarang intervensyon sa stroke.
4: It's not just a collective or a collection of new breeds and equipments. It is a specialized ecosystem designed for one thing, that is survival. As BRHMC continues to evolve, our mission remains clear to ensure that no Bicolano has to travel far or wait too long for world-class medical care.
3: Sabi pa ni Raburar na ang pagbubukas ng nasabing unit ay nagmamarka ng isang malaking hakbang pasulong sa kakayahan sa pangangalagang pangkalusugan ng rehiyon, lalo na sa pagtugon sa mga kaso ng stroke, isa sa mga nangungunang sanhi ng kampansanan at kamatayan.
4: We aren't just opening a ward, we are opening a door to hope. We are ensuring that time is brain is not just a warning but a promise. A promise that when time is of the essence, the RHNC is ready to act.
3: Kasama sa aso ang isang nakatuong brain attack team ng mga neurologist at espesyal na sinanay ng mga nurse na magbibigay ng masinsinang pagsubaybay at agarang intervensyon para sa mga pasyente ng stroke. Sinabi naman ng pinuno ng Acute Stroke Care Committee na si Dr. Lynn Lourdes-Lucena na tinutugunan ng unit ang kakulangan ng mga espesyal na pasilidad ng pangangalaga sa stroke sa Bicol. Ipinaliwanag ni Lucena na ang mga pasyente ng stroke ay kailangan makarating sa ospital sa loob ng 4 oras o sinasabing golden hour para makatanggap ng agarang intervensyon. Ang aso ay kasalukuyang may 4 na kama na idinisenyo para sa masinsinang pagsubaybay sa mga pasyenteng sumasailalim sa paggagamot. Magbibigay din ng 500,000 tulong pinansyal ang lokal na pamahala ng Legazpi City para sa nasabing pasilidad. Pinaplano rin ng BRHMC na palakasin ang kamalayan sa stroke at pagtugon sa emerhensya sa antas ng komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga barangay health worker at lokal na sistema ng transportasyon bago ang Oktubre. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat sa gitna ng mainit na panahon na dala ng El Nino na ang matinding init ay maaaring magdulot ng heat stroke at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
0: Sa ibang balita naman, umabot na sa mahigit 400 katao sa San Mateo Rizal ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation at gamot sa tulong ng programang DOH Simba Kalusugan. Yan at iba pa sa ulat ni Sheila Natividad.
5: Wala po kaming binayaran ng kahit piso.
6: Laking bawas po nang sa iisipin po namin.
7: Isa sa mga natulungan ng programang Zero Balance Billing ang mag-asawang sina Rachel at Carlo. Nakalabas na kasi ng ospital ang kanilang premature na supling kung saan hindi na nila kailangang magbayad ng mahigit 500,000 pesos na gastusin sa ospital dahil sagot na ito ng nasabing programa. Isa lamang ang anak ni na Rachel sa 16,000 na benepisyaryo ng ZBB sa Johnny Villanueva General Hospital, isang DOH-accredited na paggamutan. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Health, natitiyak na walang Pilipinong maiiwan pagdating sa pagsisigurong ligtas ang kalusugan ng bawat isa. Para masiguro na accessible at dekalidad ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino, personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC sa Tuguegarao City. Mayroon itong mga makabagong teknolohiya at advanced diagnostic capabilities na makapagbibigay ng comprehensive neurological at spinal health services. Mahigit 400 katao sa San Mateo Rizal ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation at gamot na rin sa tulong ng programang DOH Simba Kalusugan, katuwang ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo at Santa Cecilia Parish. Layunin ng medical mission na ito na maging daan ng kagawaran ng kalusugan at simbahang katolika sa pagpapaabot ng primaryong serbisyong pangkalusugan, partikular sa malalayong komunidad na madalang makapunta sa mga lokal na paggamutan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 27 Pilipinong tripulanteng sugatan sakay ng barkong MV CMA CGM San Antonio nakauwi na sa bansa at 34 na OFW mula sa Qatar nabigyan ng tulong ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Nagpapatuloy ang Department of Migrant Workers o DMW sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng serye ng mga repatriation at pagpapalakas ng mga serbisyo para sa ating mga bagong bayani. Una rito, ligtas ng nakabalik sa bansa at nakasama ng kanilang mga pamilya ang 27 Pilipinong tripulanteng sugatan sakay ng barkong MVCMA CGM San Antonio. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DMW at OWA kung saan agad silang pinagkalooban ng initial financial assistance. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang medical at psychological assistance hanggang sa tuluyang gumaling, habang inaayos na rin ang pag-uwi ng 5 pa nilang natitirang kasamahan. Samantala, nitong Sabado ng umaga naman ay lumapag sa bansa ang 34 na OFWs at isang dependent mula naman sa bansang Qatar. Agad silang isinailalim sa post-repatriation program ng pamahalaan kung saan nakatanggap sila ng agarang tulong pinansyal, medical clearance, libreng matutuluyan at transportasyon pauwi sa kani-kanilang mga lalawigan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pagsagip sa mga kababayan sa ibayong dagat, isinagawa rin ng DMW Design Thinking Club ang isang strategic meet-up upang i-reform at pabilisin ang mga frontline services ng ahensya. Katuwang ang Development Academy of the Philippines, layo nitong gumawa ng mas mabilis, digital at accessible na sistema para sa mga OFW at kanilang pamilya. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagpapatuloy pa rin ang aksyon ng Department of Public Works and Highways mula sa agarang pagresponde sa mga aksidente hanggang sa pagpapabilis ng mga malalaking proyekto at rehabilitasyon ng mga kalsada. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
9: Mabilis na rumesponde ang DPWH Aurora District Engineering Office matapos mahulog sa kanal ang isang pribadong sasakyan sa barangay Dianawan, Maria Aurora. Ayon sa paunang investigasyon, biyaheng baler ang sasakyan nang umano'y makaidlip ang driver habang binabaybay ang Alfonso Castaneda, Maria Aurora, San Luis Road. Agad naman nagdeploy ng heavy equipment at mga tauhan ang DPWH para mahila ang sasakyan habang wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Dismayado si Public Works Secretary Vince Dison matapos inspeksyonin ang Punta Open Canal Diversion Road Project sa Cavite na halos isang dekada nang hindi matapos dahil sa kakulangan sa pondo at mga issue sa road right-of-way. Ayon kay Dison, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpondo sa natitirang 2.35 kilometrong bahagi ng proyekto para makumpleto ito pagsapit ng 2027. Kapag nakumpleto, inaasahang mapapaigsin ng halos 15 minutes ang biyahe ng mga motorista at commuter sa pagitan ng Tanza at Imus sa Cavite. Itutuloy ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang pagkukumpuni sa left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound simula Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng umaga bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Works. Pansamantalang isasara ang mga working area sa left lane ng flyover habang mananatiling bukas sa mga motorista ang right lane sa southbound section. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang buhay ng isang mangisda matapos makaranas ng medical emergency sa Barangay Colasi, Rojas City, Capiz. Samantala, nagsagawa rin ang PCG ng educational orientation para sa mga estudyante sa isang eskwelahan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
9: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng educational orientation para sa mga estudyante ng College of Criminology ng University of Cagayan Valley sakay ng BRP Melchor Aquino at BRP Batangas. Layunin ng aktibidad na bigyan ang mga estudyante ng mas malalim na kaalaman hinggil sa operasyon, tungkulin at maritime safety operations ng PCG sa pamamagitan ng actual vessel tour at orientation. Umabot sa mahigit 700 estudyante at 16 na guro ang lumahok sa aktibidad na bahagi rin ng adhikain ng PCG na palakasin ang youth development, maritime education at nation building. Ipinagpapatuloy naman ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Coast Guard District Bicol ang humanitarian assistance at clearing operations sa Barangay Tumpak, Kamalig, Albay. Nananatiling nakastandby ang 6 na deployable response groups habang tumulong din ang mga ito sa paghatid ng 50 slim containers ng tubig at pagkakarga ng 70 food boxes para sa mga apektadong residente. Ayon sa PCG, patuloy ang kanilang paghahatid ng agarang tulong at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga komunidad na apektado ng kasulukuyang humanitarian at disaster response operations. Nasa gitna ng Philippine Coast Guard naman ang buhay ng isang mangingisda matapos makaranas ng medical emergency sa Rojas City, Capiz. Agad na nagbigay ng emergency medical assistance ang PCG medical team kabilang ang CPR matapos madatnang walang malay at walang pulso ang pasyente. Sa kasalukuyan, nasa intensive care unit na ang nasabing mangingisda. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Dinagsa ng mga residente at turista ang makukulay na aktibidad, tampok ang parada ng mga lechon, community boodle fight at live cooking events bilang bahagi ng pagdiriwang ng Feast of Nuestra Señora de Salvacion. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Matapos ang muling pagdiriwang noong taong 2023, nagbabalik ang Laloma Lechon Festival kasabay ng pagdiriwang ng Pista ng Nuestra Señora de Salvacion sa Laloma sa Quezon City. Pansamantalang natigil ang operasyon ng ilang lechonan sa Laloma dahil na rin sa paglaganap ng African Swine Fever. Pero isa sa mga nagagalak sa pagbabalik nito at para na rin sa pista, si Corazon de los Reyes, isa sa mga may-ari ng lechonan sa Laloma. Taong 1952 pa lang ay naitayunaan niya ang kanyang tindahan ng lechon na minanapan niya sa kanyang biyenan. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, hindi natitinag si Corazon. Tuloy lang anya siya sa paglilechon.
10: Tuloy-tuloy ka rin. Kaya lang, pag may order kayo ng importante, may mga order. Masaya naman. Kaya lang maingay.
7: Ang turista namang si Joel Lim, bagamat umuorder ng lechon buhat noon, ay first time palang makapunta ng personal sa Laloma.
11: First time bata ng piyesta rito. At the same time, umuorder kami lechon dito.
7: At syempre, dumayo rin siya para sa boodle fight.
11: Malamang mabusog. Ang mga high blood natin, yari tayo mga kaibigan.
7: Binibigyang pugay sa pista ang mayamang tradisyon ng paglilechon at ang kulturang kabuhayan na matagal ng kadikit ng komunidad ng Laloma. 14 na lechuna naman ang nakilahok sa pista sa temang pamanang lasa, pamanang pananampalataya, kung saan may parada ng mga dinisenyohang lechon, demonstration kung paano ito niluluto at ibinabalot para sa mga customer at mga food bazaar na dinarayo ng mga turista, bata man o matanda, para matikman. Nagsalo-salo rin ang mga residente at turista sa isang boodle fight na syempre ang ulam, lechon. Masarap naman talaga ang lechon. Pero, mas mabuti na umuwing busog kesa may alta presyon, kaya hinay-hinay lang. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Yun, may dala kaya si Sheila na lechon dito. Samantala, pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga nakaaliw at nakaka-LSS na transformation videos ng content creator na si John Mark Gon. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni Millie Tabino.

Hindi lang sa Pinas, pang-world gas na rin ang very trendy, catchy, at in real life moments, ang transformation video ng content creator o mas kilala bilang Queen of Transformation na si John Mark Gon. Mas low-level up at may pa-upgraded the plot twist pa si Gon sa kanyang trending video dahil original singer na si Kayla na mismo ang kumanta ng kanyang background music na hanggang ngayon live. Mapapasa na all

At eto nga ang entry ng Bibong Kid na ito. So cute! Dahil sa nakaka-LSS na trending na ito, pati ang international community, nakiuso na

0: Samantala, kamakailan lang na i-feature si Gon sa singing prod ni Kayla. Milly Tabino para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Visayas at Mindanao patuloy na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng intertropical convergence zone at easterlies. Alamin natin ang ulat panahon mula kay PAGASA weather specialist Grace Castañeda.
2: Magandang gabi, Patrick, at sa akin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, mataas pa rin yung possibility ng mga scattered na pag-ulan, pagkilat at pagulog sa area ng Zamboanga Peninsula, Bon, Sokterjen, at Davao Region. So, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagkuho ng lupa. And yung mga pag-ulan po nito ay dulot ng ITCZ. Well, for dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagi ang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Ngunit ngayong gabi, mataas pa rin po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag po tayo ilalabas, huwag natin kalimutan yung mga pananggalang natin dito po sa mga biglaang pag-ulan na ito. So ngayon, wala pa tayong in-monitor na bagyo or LTA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang gabi po.
1: Maraming salamat, Grace Castañeda ng PAGASA. Abiso po sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo sa Martes, May 19. Tataas ang gasolina ng nasa piso at 10 sentimo hanggang piso at 30 sentimo kada litro. 2 piso at 60 sentimo hanggang 3 piso at 10 sentimo naman ang maaring itataas ng diesel, habang rollback naman na piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang kada litro ang aasahan sa kerosene o gas.

0: Official nang napabilang sa main draw ng Strasbourg Open sa France si Alex Ayala. Hindi nadadaan pa sa qualifying round si Ayala matapos mag-withdraw ng American netter na si Hailey Baptiste sa naturang torneo. Ang Strasbourg Open ang ikalimang WTA tournament ni Ayala sa Patrick Court ngayong taon. Target ng Filipina tennis star ang isa pang makabuluhang kampanya sa France bago ang kanyang pinakaabangang pagsalang sa ikalawang Grand Slam tournament ngayong taon, ang Roland Garros o ang French Open na magsisimula na sa May 24. Naubusan ng TNT tropang 5G ang number 1 seed na NLEX Road Warriors habang aabante na rin sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ang Meralco Bulls matapos ang panalo kontra Magnolia Hotshots. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
1: Pasok na sa semifinals ang Meralco Bulls matapos takasan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots 105-102 sa overtime sa kanilang quarterfinal showdown sa Inares Center sa Antipolo City. Kinailangan ng Meralco ang kanilang twice-to-beat advantage para malusutan ng matinding hamon ng Magnolia. Pinangunahan ni Marvin Jones ang Bulls sa itinala nitong 28 points at 9 rebounds habang may 18 points si Chris Newsom. Nagpasabog naman si Jerome Lastimosa ng 28 points para sa Hotshots at naipadala pa ang laban sa overtime matapos itabla ang score sa huling segundo ng regulation. Pero sa extension, nagpakita ng katatagan ng Meralco sa pamumuno ni Bong Quinto para tuluyang makasiguro sa semis.
2: This wasn't easy by any means. You know, that zone threw us off a bit, but I think this game, the way we did it, really made the team mature. I mean, these guys are already mature as it is, but this is a big one because Magnolia played very, very well in this series that we played.
1: Samantala, nakumpleto din ng TNT tropang 5G ang back-to-back wins contra top-seeded NLEX Road Warriors matapos ang 118-112 na panalo sa do-or-die game. Mula sa pagiging 8th seed, umabanti ang TNT sa semifinal sa likod ng 35 points at 13 rebounds si Bol Bol. May dagdag namang 21 points si Roger Pugoy habang nag-ambag ng mahalagang basket si Jason Castro sa dulo ng laban. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala si Cady Lalay ng 46 points at 15 rebounds para sa NLEX. Magtutuos pa sa best of 7 semifinals ang TNT at Meralco na magsisimula ngayong Miyerkules, May 20, habang kakalabanin naman ng Barangay Hineba San Miguel ang Rain or Shine Elasto Painters.
3: Now it's going to be a different kind of pressure, but regardless of where we are, wala namang madaling kalaban dito sa PBA. So the important thing is to make sure that we are emotionally, mentally, as well as physically rested and ready for a tough Meralco team.
1: Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin. Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Patrick De Jesus, inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publico
1: 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Music and memories. Music and memories.
2: Light the corners of my...
5: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
6: Oras para sa musika.
5: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

not the same. We laughed and played at the start like in a game.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippines, for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Lakasan ninyo ang inyong loob. Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Juan Uno, Papa at Martir. Sister Rose agtarap po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 16, Talata 29 hanggang 33.
2: Sinabi ng mga alagad kay Jesus,
3: "Talaga, tahas ang kanang nangungusap ngayon at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito kaya kami naniniwala na sa Diyos ka galing."
2: Sumagot sa kanila si Jesus, "Naniniwala ba kayo ngayon? Narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili. At ako naman ay iiwan yung nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Nagdadalamhati kayo sa mundo, subalit lakasan niyo ang loob. Nagtagumpay ako sa mundo."
1: Isinulat ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Minsan, tulad ng mga alagad, pakiramdam natin ay malinaw na ang lahat. Naniniwala kami, Panginoon. Pero alam ni Jesus ang mas malalim na katotohanan. Madaling magpahayag ng pananampalataya kapag maayos ang lahat. Pero nasusubok ito kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay. Diretsahang sinabi ni Jesus, "Magkakawatak-watak kayo, iiwan ninyo ako." Masakit ito, pero totoo. Nanghina, natakot, at tumakbo kahit ang pinakamalapit sa kanya. Ganyan din tayo. Kapag dumating ang mga suliranin, sakit, kabiguan, takot, minsan parang napapalayo tayo sa Panginoon, hindi dahil ayaw natin, kundi dahil hindi natin kayang magtiwala. Sa gitna nito may napakalalim na pag-asa. "Hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama." At dahil kay Jesus, hindi rin tayo kailanman nag-iisa. Hindi niya ipinangakong magiging madali ang buhay. Sa halip sinabi niya, "Magdaranas kayo ng kapighatian." Ito yung realidad. May sakit, may luha, may pagsubok. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Lakas natin ang mga salita ni Jesus. "Tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Kapatid, ang laban na kinatatakutan mo, ipinanalo na yan ni Jesus. Hindi mas malakas sa kanyang kapangyarihan ang problema mo. Hindi kayang talunin ang kanyang liwanag ng kadilimang nararanasan mo. Hindi galing sa kawalan ng problema ang tunay na kapayapaan, kundi sa pakikipag-isa kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Kapatid, kapag dumarating ang unos, saan tayo kumakapit? Sa sarili nating lakas o sa Panginoong nagtagumpay na? Manatili, kasama natin si Jesus. Hindi tayo kailanman mag-iisa. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang tangi kong pag-ibig.
5: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
7: Balita, balita, balita.
6: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
8: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng nga sakay.
6: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
0: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
6: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: 738
0: AM.
9: Just another manic Monday.
10: Oh my God.
11: Morning good mo brad. Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao. Besad ba dahil Lunes na naman? Okay lang yan ha, mga brad. Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga balitaan at napapanaw mga issue, mga brad, ngayon pong araw ng Lunes, May 18, 2026. Ayan ha. And of course, Monday once again, everyone. Sabi nga nila, Lunes na naman. At syempre, kahit po Lunes, ibig sabihin mo panibagong start ng ating working week. And of course, panibago na naman po tayo mga tatapusin, ha? Mga mission ngayong araw. Huwag sana tayo malunod sa ating side quest. Na-enjoy nyo ba yung inyong weekend, ha? Meron bang natuwa at namahinga na lang sa bahay dahil doon sa naranasan nating pag-ulan? Diba? For the longest time, ang sarap din ng makaranas po ng pag-ulan ulit. Ano ho? Diba yung pakiramdam eh? Refreshing. Ganun nga ako nakita doon sa may amin eh. Talaga mga ano na, matatanda na yung naliligo. Yung matatandang lalaki ba? Sila manong. Oo, para bagang natuwa eh. At sila eh, naligo na lang sa ulan. Mahaba-haba ho yun ha. At syempre eh, malakas-lakas din. In fact, bumaha po sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Because of that, kaya maya-maya mga brad, tatawagan po natin ang pag-asa. Yung magiging lagay po ng panahon. Ano po ba to? Bahagi ba ito ng El Nino? Sabi pa, El Nino na eh. Super El Nino pa nga eh. Ba, kung ganun rin ang El Nino, eh, baka mas magandang tawagin La Niña. Ano? Hindi, alamin natin ha. Alamin natin maya-maya lang. And kaya naman, sama-sama natin alamin mga brad, mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
10: Headlines Ronda, Ronda, Pilipinas.
11: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Siyempre, lagay ng panahon na alamin natin direktamente mula sa PAGASA. Headlines. Ang Department of Health, mga brad, nakipag-ugnay naman sa World Health Organization kaugnay sa sakit na bandibujo. Headlines. Isa po itong virus outbreak, ha? Para po sa hindi nakakaalam. Headlines. Sa BFAR naman, mga brad, nagbabala tungkol sa kumpirmadong red toxin sa Pangilbay sa Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang COMELEC, mga brad, hinikayat naman ng publiko na magparehistro sa huling araw ng voter registration. Ngayon po yan, mga brad, ha? Lunes! Initial naman na pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga brad. Sisimula na po ngayong araw. At syempre, si Ador Bato de la Rosa, mga brad, may tituring naman na fugitive from justice. Ayon sa Office of the Solicitor General.
10: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa case ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 4:10 in the morning, mga brada. Kamusta, kamusta? Okay pa ba tayo? Kaya pa ba natin makatapos na isang linggo, ha? Aba, dapat lang. Diba? Regardless kung ano pong sitwasyon sa political world, sa ating mga lansangan, at sa ating weather, diba dapat eh makakatapos pa rin tayo, ha? Eh, sabi nga natin eh, laban lang mga brad, ha? Laban lang. Sa ngayon, dakuan muna natin mga brad ang pag-asa. Nasa linya natin si Bossing Adsar Aurelio ng Pag-asa.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: 4:11 in the morning, Bossing Adsar! Marami pong nabasa sa ulan kahapon. Kamusta po ang ating lagay ng panahon?
2: Magandang umaga sa ating lahat. Ang Sambuanga Peninsula, Barm, Soksargen at Davao Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Kaya mabawas-bawasan ang init na panahon ngayong araw. Pero sa lalabing bahagi ng bansa, asahan na mainit na malinsangan na panahon. Pero may chance pa rin sa bandang hapon o sa gabi ang mga biglang buhos ng ulan dahil sa localized thunderstorm. Sa mga oras ito, wala po tayo na mamonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng park.
0: Ayan. Go ahead, Bossing.
2: Ating heat index ay aabot ng 40 to 42 degrees Celsius sa Metro Manila. Pamataas ay 45 degrees Celsius sa Coron, Palawan, Cuyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro.
0: Mm-hmm. Bossing, itong naranasan po nating pag-ulan at dito lang po ba ito sa Metro Manila itong weekend? O sa ibang bahagi din po ng bansa, may nangyari din pong ganyan?
2: Hindi lang mo dito sa Metro Manila, nakaranas din sa Mindanao po.
0: Ayun. At ito po ba ay bunsod lang ng yung binabanggit nyo kanina na localized thunderstorm? O ito po ay bahagi ng mas malaking weather system?
2: Well, sa Mindanao ay dulot ng ITCZ, Intertropical Convergence Zone. At may lugar po sa di lang sa Metro Manila, ay sa may nangyari din po sa bandang Bisaya sa dahil sa localized thunderstorm.
0: Ayun. And are we expecting, kasi binabanggit mo kanina, medyo magiging sa southern part ng Pilipinas, asahan na yung mga ganyang pag-ulan. Dito sa atin, parang napansin ko itong weekend lang nangyari. Anong mga previous weekdays, wala naman. Ito po ba, asahan din natin ngayong Monday to Friday?
2: Opo, inaasahan natin magiging madalas ang pag-ulan sa hapon o gabi po.
0: Ah, hapon at gabi. Alright, sige. And again, thank you so much, Bossing Aldsar, ha?
2: Maraming salamat po. Good morning.
0: Alright.
1: Ronda, Pilipinas.
0: 4:13 in the morning, mga brad. Ayan po, a localized thunderstorm pala ang yung ating narinig. So, yung ating naranasan, ano, hindi po ito yung bahagi ng anumang weather system. At least sa Metro Manila, mga brad, ha? Kaugnay niyan. Aba, eh, makataas mo ang ating mararanasang heat index, sabi ng Pag-asa. Pero, meron pong mas mataas pa, oo, na heat index, hanggang 45 degrees Celsius, mga brad. Eh, sa tatlong lugar po yan sa bansa, ah. Paalamin natin kung ano yan tatlo na yan. Mula naman, syempre, kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mainit at malinsangang panahon pa rin ang asahan ng publiko ngayong araw, ayon yan sa Pag-asa. Batay sa heat index forecast, na Pag-asa nasa pagitan pa rin ng 42 to 45 degrees Celsius ang heat index o alinsangan na mararamdaman sa ikitatlumpung lugar sa bansa. Posibleng maramdaman ang pinakamataas na heat index sa Coron at sa Cuyo sa Palawan at sa San Jose Occidental, Mindoro. Pasok yan sa danger category kung saan maaaring mahuwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito sa Metro Manila, nasa pagitan na ng 40 to 42 degrees Celsius ang posibleng heat index. Dahil dito, patuloy ang paalala ng Pag-asa sa publiko na hanggat maaari ay manatili na lang sa loob ng bahay at kung hindi naman may iwasan ang paglabas, ay dapat parati uminom ng tubig para manatiling hydrated. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kinsi minutos makalipas ang alas 4 mga umaga, mga brad. Oy, sabi ni Mary, ha, makainom. Maging hydrated, mainom po ng marami-raming tubig. Kaugnay po diyan sa inyong katawan, ba? Init-init po, 45 degrees Celsius po yung kanyang binanggit, ha? Mala impyerno po yan, ha? Baka mamaya, eh, habang kayo inaglalakad, eh, may naririnig na kayong tumatawa dyan. Ganun yung tawa, oh. Nasa impyerno na pala kayo. So, ingat po mga brad, ha? Eh, baka mamaya, yung iba naman, eh, nasa 42 degrees, pero anong ano nyo ang siste sa inyong lugar, wala namang kuryente. Ayun. So dapat alam nyo rin na kayo ay mawawala ng kuryente mga brad, ha? Dahil po ngayong araw, Mayo 18, taong 2020-26 mga brad, ay may nakatakda pong power interruption outage advisories mga brad. Ayon po sa abiso ng Anteco sa Antique mga brad, magkakaroon ng scheduled power interruption mula po alas 9 ng umaga ngayong araw hanggang alas 12 lang ng tanghali, ha, sa mga piling lugar sa Antique bilang bahagi po ng kailang maintenance activities. Samantala, ayon naman sa Negros Power, may nakatakdang maintenance at vegetation clearing activities na magsisimula naman alas 9 rin ng umaga sa mga piling lugar. Diyan po sa Negros kung saan maaaring mag-iba eksaktong oras, depende po sa apektadong feeder o yung lugar. Pinapayuhan ng mga residente, mga brad, at establishments sa mga apektadong lugar na maghanda po at gawin ng mas maaga mahalagang gawain upang maiwasan at na maabala habang isinasagawa mga maintenance activities. Mag-charge na ng power banks, gadgets, at iba pang rechargeable na kagamitan bilang paghahanda, mga brad, ha? Patuloy din na binabantayan ng official advisories ng inyong power provider para po sa mga karagdagang updates. Kaya naman mas maganda brad siguro, no, mas mabuti kung lagi kang meron na power bank, yung rechargeable na electric fan, hindi lang yung handheld, ha, kundi maging yung malalaking electric fan mga brad, meron ka at the very least para kahit papaano ay medyo mabawas-bawasan po yung init ng panahon, dahil baka sabihin mo nasa 40 degrees lang yung inyong heat index sa inyong lugar, pero all of a sudden magkakaroon naman ng power interruption during this time nung let's say 9 to 12. Naku, kainitan po ng araw yan, yung alas 10 hanggang alas 12, ha, hanggang alas 4 ho ng hapon. Ako, Diyos ko, mala impyerno na ho yan. So dapat ho talaga eh, meron ho kayong ano, meron ho kayong kumbaga eh nakabantay o nakaabang na mga power, ano, power yung inyong mga electric fan. Kung kaya, kung meron po nabibili na rechargeable na aircon, 'di ba? Why not? 4:18 in the morning mga brada. Wala namang na ito lang pinsala sa mga power transmission facility sa southwestern Mindanao kasunod ng magnitude 5.2 na lindol sa bahagi po ng Maguindanao del Sur kagabi. Sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines, nanatiling matatag ang power transmission services sa rehiyon at hindi naapektuhan ng pagyanig na maging sa mga karating lugar. Nangyari mga brada, lindol alas 7:25 ng gabi nitong alas 7:25 nitong Sabado, nung isang gabi pa pala to. Nung isang gabi po ito, ha. May 16 at natukoy ang sentro nito, 4 na kilometro sa hilagang kanluran ng bayan ng General Salipadak, Pendatuna, Maguindanao del Sur. Tiniyak ng NGCP na normal ang operasyon ng grid at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa rehiyon. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasilidad at maiwasan ang anumang aberya sa serbisyo ng kuryente. Balay sa ulat ng VVox, naramdaman ang lindol sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao, kabilang ang Lutayan at President Quirino sa Sultan Kudarat, President Rojas at Carmen sa Cotabato, Malungon sa Sarangani, Tampakan, Corundal City, Tupi, Banga at Tantangan sa South Cotabato. Gayun din sa Isulan, Esperanza at Colombia, Sultan Kudarat at maging sa Davao Region. Pilipinas. 4:19 in the morning mga brada.

4:20 in the morning. O teka ha, para po doon sa mga kababayan natin na nais po magkaroon ng makalibre po dito po sa breast cancer at cervical cancer screening, mga brad. Magsasagawa po ang pamahalang lungsod ng Makati at ang Department of Health at DOH ang isang workplace mentoring session kaugnay na magpatupad ng cervical cancer screening sa May 20. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Cervical Cancer Consciousness Month. Gaganapin, mga brad, ang aktibidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Barangay San Antonio Multipurpose Hall sa Makati. Kabilang sa mga libreng serbisyo ang cervical cancer screening, breast cancer screening, counseling services at patient navigation services para sa mga kababaihang edad 35 hanggang 60 taong gulang. Layunin naman ang programa na mapalawak ang kalaman hinggil sa kahalagahan ng maagang pagpapasuri upang maiwasan at maagapan ang cervical at breast cancer. Inaanyayahan naman ang lokal na pamahalaan ng Makati na ang mga kababaihan at sa target age group na makilahok sa nasabing programa, mga brad. Ayon kasi sa mga health expert, mga brad, ang regular na screening para makapag malaking tulong o mahalaga ang regular screening para daw makapagsalba ng buhay at mapanatili ang long-term wellness. So, una, libre naman yan. At kung libre ka rin naman sa oras na yon, eh, why not mabigyan natin ng ano, ng pagkakataon itong ano, itong libre naman to na cervical and breast cancer screening, mga brad, ha? Para na rin sa ating sariling kapakanan. 4:22 in the morning. Tuloy tayo sa mga balitang pangkalusugan naman. Nakikipag-ugnay na po ang Department of Health o DOH o World Health Organization o yung WHO kaugnay ng pagkalat ng Bandibugyo virus. Nagdeklara na kasi ng Public Health Emergency of International Concern o PHEIC, mga brad, ang WHO o yung World Health Organization kaugnay ng Bandibugyo virus o yung Orthobola virus. Pahirap ang banggitin pa. Ortho Ebola virus Bandibugyens. Ayan ha, ayon kay WHO Public Health Official Tedros Adhanom Ghebreyesus, idineklara itong isang public health emergency of international concern pero nilinaw niyang hindi ito may tuturing na pandemic emergency. Batay po yan sa pamantayan ng International Health Regulation o yung IHR. Babala pa ni Ghebreyesus, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, humanitarian crisis, mataas na galaw ng populasyon at dami ng informal healthcare facilities sa mga lugar na apektado ng Bandibugyo. Anya, pinakamahalaga ang PHEIC declaration para sa mga bansang may land border sa Democratic Republic of the Congo at Uganda kung saan nangyari ang outbreak. Dagdag pa nito, mahalaga ang mas matibay na international coordination at cooperation pero o para maunawaan ang lawak ng outbreak, mapalakas ang surveillance, prevention at response efforts at masigurong maayos na naipapatupad ang mga hakbang para makontrol ang pagkalat nito.

Ayon pa mga Brad sa WHO, para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na walang naitatalang kaso ng bandibusyo at walang land border sa mga apektadong bansa, mahalaga na mabigyan ang publiko ng tama at mapagkakatiwalang impormasyon tungkol sa outbreak at sa hakbang para maibsan o mabawasan ang panganib.

Tiniyak naman ng DOH mga Brad na natili silang handa at alerto. Nakatanggap na rin ang ahensya ng abiso sa pamamagitan po ng International Health Regulation Channels at patuloy ang aktibong koordinasyon nito sa WHO mga Brad. Ayan ha, sinabi po na huwag muna tayong mag-alala. Bagamat dapat ano ka, dapat ay ikaw ay handa, syempre as usual. At alam mo dapat kung ano yung nangyayari sa paligid mo. But then again, hindi po sabi ng WHO para sa bansang gaya po ng Pilipinas na walang naitatalang kaso ng bandibusyo at walang land border sa mga apektadong bansa, mahalaga ang mabigyan po ang publiko ng tama at pagkakatiwalang impormasyon tungkol sa outbreak. Dapat informed ka lang. Ano ho? Huwag na tayong magpapakaniwala. Baka mamaya biglang may tumawag sa iyo na para makaiwas sa bandibusyo, i-click ang link. Wala hong ganun ha. Wala hong ganun. Isend niyo po sa amin ang inyong OTP para makaiwas sa bandibusyo. Tapos ko. Maano po tayo, maalarma ho tayo sa mga ganyang pagkakataon ha. Ang bandibusyo virus kasi mga brad, isang nakamamatay na uri ng virus na kabilang po sa pamilya ng Ebola virus. Kaya pala ang banggit dito kanina ay ortho-Ebola virus. Ayan ha. Ito ang sanhi ng isang particular na sakit na Ebola at ang tawag nga po yung bandibusyo mga brad na nagdudulot ng

0: Ito ay matapos bahagi ng ilang bahagi ng South Metro Manila, kabilang sa SLEX, Bicutan, Las Piñas City at iba pang lugar sa NCR bunsod ng pag-ulan nitong weekend. Ayon sa DOH mga brad, ang leptospirosis ay sakit na dulot ng bacteria at na leptospira na maaaring makuha mula po sa ihi ng mga hayop gaya ng daga. Karaniwang na ipapasa ito sa pamamagitan po ng paglusong sa kontaminadong baha, putik, gayon din sa pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig at pagkain. Kabilang sa mga sintomas ito ang lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at pamula ng mata na maaaring maranasan mula 2 to 4 weeks matapos pong ma-expose sa nasabing sakit. Nabala ng DOH mga brad, hindi naman agad na agapan maaari itong humantong sa malalang komplikasyon gaya ng organ failure na nakakaapekto sa atay, bato, baga at puso. Pinapayuhan ng kagawaran ng publiko na agad maligo at maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon matapos lumusong sa baha. Sakali naman pong makaranas ng sintomas, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center at huwag basta iinom ng gamot ng walang payo o reseta mula po sa doktor mga brad. Ha? I-relax nyo lang inyong mga puso at inyong mga katawan. Huwag po muna kayo basta-basta magiinom ng kahit ano mga sa malaman yung gamot. Ano ho? Unang-una, pag may naramdaman sintomas dyan po sa leptospirosis, aba dapat po, doktor muna. Ano ho?
1: Mama.
0: Pero higit sa lahat, oho. Eh kung kayo po alam nyo lulusong, siguraduhin nyo muna na wala kayong mga open wounds. Kasi po, unlike itong bandibujo, itong leptospirosis, medyo talamak po sa atin yan. Ano ho? Ito po, medyo alam natin kung paano lalabanan. Basta po wala pong open wound dyan po sa inyong paa, yung ilulusong. At kung meron naman, o di kaya naman kayo lumusong at di kayo sigurado, maghugas po agad kayo ng inyong paa matapos po ninyong lumusong. Ano ho, kung kayo may contact sa anumang maruming tubig, magbanlaw ho agad, sabunin. Nang sa gayon ay tayo ay kahit paano bawas-bawasan yung risk ng pagkakaroon nito pong leptospirosis mga brad. 29 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Kaugnay naman mga brad ng health initiatives ng gobyerno, iba't ibang ahensya po ng gobyerno ng Region 10, makikisa sa Love for All Caravan, gaganapin din po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ramonda Sabaldangyan, Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas.
3: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
2: Mga trending topics na in and out of the country.
3: Usisay.
2: Mga pangalan sa likod ng issue.
3: May interview on the spot.
2: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ronda. 429, balikan natin mga brad yung report ni Madam Dandy ha. Sa ngayon, break lang muna tayo. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
8: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
7: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
8: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong

0: sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Buksan mo Ronda, Ronda, Pilipinas.
2: Ronda. 4:32 in the morning, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Uy, bago natin i-discuss itong gusto kong pag-usapan, yung Magna Carta for workers or for media workers, balikan muna natin yung report ni Madam Dandy ha, patungkol po dyan sa Lab for All sa Region 10. Nasa linya po natin, Dandy Makarambon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Madam Dandy.
3: Yes, Lord. Yes, Lawrence, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ganap ngayong araw at bukas, May 10, 2026, ang libreng laboratorio, konsulta at gamot.
4: Hi, Bawal Lawrence.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
2: Naputol. Subukan natin tawagan ulit, ha? Sa ngayon, muling nanawagan po si Senador Erwin Tulfo, mga brad, na ipasa ang Media Workers Magna Carta kasunod ng barilan po sa Senado nitong May 13. Ikinababahala ni Tulfo ang kalagayan ng mga reporters at cameraman na naipit sa insidente habang nagko-cover sa mataas na kapulungan. Ayon kay Tulfo, ipinakita ng pangyayari ang panganib sa araw-araw na hinaharap ng mga mamamahayag, lalo na ng mga hindi sanay sa police o combat reporting. Itinutulak ng Senador ang agarang pagpasa ng Senate Bill No. 249 o yung Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act na kabilang sa kanyang priority measures. Layunin ang panukalan na magtakda ng minimum wage, overtime pay, night shift differential, security of tenure, hazard allowance, insurance at iba pang benepisyo para sa mga manggagawa sa media. Binigyan din ni Tulfo, mga brad, na hindi lamang kabuhayan ng mga mamamahayag ang dapat protektahan, kundi pati ang kanilang dignidad, karapatan at kaligtasan habang ginagampanan ang tungkulin sa malayang pamamahayag. 4:34 in the morning, balikan natin si Madam Dandy Makarambon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Madam Dandy, go ahead.
3: Yes, yun na nga, kasamang Lawrence, ganap ngayong araw at bukas, May 19, 2026, ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Lab for All Caravan sa Capital University, Cagayan de Oro City, kaisa ang iba't ibang regional na ahensya ng pamahalaan ng Northern Mindanao upang makapaghatid ng iba't ibang serbisyo sa ating mga kababayan sa lungsod ng Cagayan de Oro at Karatig Bayan. Ang Lab for All ay isang nasyonal na inisyatibang pangkomunidad, konsepto ng unang ginang ng bansa, First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos, para makapaghatid ng komprehensibong serbisyong panlipunan katuwang ang mga LGU ng iba't ibang rehiyon. Tulad ng serbisyong pangkalusugan katuwang ang Department of Health, PhilHealth, Food and Drug Administration o FDA, mga serbisyong pangkomunidad, pangkabuhayan, kaisa ang DSWD, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, TESDA, Public Attorney's Office o PAO para makapaghatid ng libreng legal assistance at consultation. Land Transportation Office, handog ang LTO, yung mga libreng theoretical driving course para sa mga aplikanteng student driver's permit. May medical services din sila, katuwang ang LTO, Accredited Medical Clinic ng Region 10, issuance ng medical certificates para sa LTO student permit o lisensya, iba pang medical services, renewal ng driver's license at renewal ng motor vehicle registration, distribution ng motorcycle plates sa mga may temporaryong plaka at may 7-digit character plates at iba pang serbisyong LTO. Lawrence, nagsimula ang rehestrasyon noong pang Mayo 14 hanggang Mayo 18 at ang ilang ahensya ay maghahatid ng kanilang serbisyo hanggang bukas Mayo 19. Darating din ang ilang national officials ng mga kalahok ng ahensya bilang suporta sa inisyatiba at programa ng First Lady Liza Marcos, Lab for All. para itaguyod at isulong ang bagong Pilipinas. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas. Ronda.
2: 4:37 in the morning. Kilos-kilos, bangon mga brad. Na maganda pag magsisimula ka ng araw mo, dapat alam mo yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon, di ba? Dako naman tayo sa usapin ng agrikultura mga brad, ha? Nagbabala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o yung BFAR matapos makakumpirmang positibo sa red toxin ang Pangil Bay sa Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ayon sa BFAR mga brad, lahat ng uri ng shellfish at alamang na nakukuha po mula po sa nasabing lugar ay hindi ligtas kainin ng mga tao dahil sa banta po ng paralytic shellfish poison. Samantala, natiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Dumangilas o Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay, Matarinao Bay sa Eastern Samar, Coastal Waters ng Bolinao at Anda sa Pangasinan at Daram dyan po sa Samar mga brada. Binigyan din din ang ahensya na lahat ng shellfish mula po sa mga apektadong lugar ay hindi dapat kainin upang maiwasan ang pagkalason. Mama! Gayunman, ilinaw ng BFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango basta't sariwa mga ito at nalinis ng mabuti bago lutuin. May mga gusto mag-buttered shrimp? Ayan, pwedeng-pwede. Pwedeng mag-ihaw ng isda, tilapia. Ay, tilapia sa ano pala yun? Sa tubig tabang pala yun. Ano? Mga ali-alimango, ayan. Sige, magsikain po kayo ha. Basta sabi ng BFAR, linisin at fresh dapat ha. Yung mga maanta, huwag nyo nang kainin ha. Pag bilasa na, tigil nyo na brad ha. Baka malason ka pa. Hanap ka ng fresh. 4:39 o 4:38 in the morning. Hanap tayo ng ibang ano, ibang isdang lalantakan. Baka mamaya tayo ay madali ha.
1: Ronda.
2: Nagbabala po ang Department of Agriculture mga brad sa mga rice retailers naman, traders at importer na maharap sila sa mabigat na parusa. Bakit? Ito'y sakaling lumabag sila sa pinatutupad o ipinapatupad o ipatutupad na price ceiling sa imported rice sa ilalim po ng Price Act. Ipinatupad ng 30 araw na price ceiling sa imported na bigas, 5% broken rice, upang pigilan ang umano'y hindi makatarungang mataas na presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas malakas na ang kapangyarihan ng pamahalaan kumpara sa dating suggested retail price dahil maaari na magpatupad ng kaukulang parusa. Sa ilalim po ng Republic Act number 7581 o yung Price Act, maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon sa pamamagitan po ng at pagmultahin ha. Nakakulong ka na ng 1 hanggang 10 taon, pagmumultahin ka pa ng 1 million pesos lang naman ha. Sa mga lalabag bukod pa sa mga iba pang administrative sanctions mga brada, kabilang dito ang posibleng pagkasara ng negosyo, pagkumpiska ng produkto at pagbawi ng mga permit at lisensya. Sinabi pa ng DA na paigtingin ang monitoring sa mga pamilihan at rice outlet sa buong bansa sa loob ng 30 araw ng implementasyon ng price ceiling. 4:40 in the morning. Inilunsad naman ng Department of Agriculture mga brad ang World at ang World Bank at United Kingdom ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o yung PSAT program. Kakibat nito ang $1 billion financing package para gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layon ng programa na mapataas ang ani at mapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Target ng PSAT mga brad ang pagpapataas po ng rice production, pagpapalakas ng climate resilience ng agricultural value chains at pagpahusay ng kakayahan ng mga institusyon ng gobyerno. Ang PSAT ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas sa ilalim po ng Program for Results Model ng World Bank kung saan nakabatay sa resulta ang pagpapataas o pagpapalabas ng pondo. Makatutulong ang programa upang madagdagan ang kita ng milyong-milyong magsasaka at mapalakas ang kanilang kakayahan laban sa epekto ng climate change at ng kalamidad. Maganda po ito ha, para po magkaroon naman kahit paano ng elbow room yung ating pamahalaan para po mapunduhan yung mga dapat punduhan. Ano? 4:41 in the morning. Report naman tayo kaugnay ng usaping pang-agrikultura, mga brad. Department of Agriculture, patuloy na umaalalay sa mga magsasaka at mga isda sa kabila po ng mahal pa din na petrolyo at abono. Ramon de Sabaltang yan, Rani Dorilag.
4: Radyo Pilipinas Report. Sa kabila na patuloy na umaaray ang mga mamamayan dahil sa mahal pa din na presyo ng gasolina, krudo at abono, hindi tumitigil ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangisda sa pamamagitan ng Department of Agriculture bilang isang instrumento. Ito ay dahil sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program, kung saan makakatanggap ng 2,325 pesos ang bawat magsasaka at mangisda bilang suporta sa kanilang gastusin. Unang nabigyan ang 4,000 magsasaka at mangisda sa ginanap na distribution sa Vintar, Ilocos Norte, habang sumunod ang bayan ng Pasukin na may 815 na magsasaka at mangingisdang benepisyaryo. Ayon kay Municipal Agriculturist Diana Rose Bautista ng LGU Pasukin, dapat rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture ang mga benepisyaryo nagtanim sa second cropping at hindi lalampas sa 2 hektarya ang sinasaka. Sa ngayon, naibsan ng kaunti ang pasanin ng mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda, ngunit hiling pa rin nila sa pamahalaan na ipagpapatuloy ang ganitong suporta upang mapanatili na mayroon silang produksyon ng pagkain para sa bansa na naaayon naman sa gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Ronda. 4:43 in the morning. Kuha naman tayo ng update mula naman sa Bulkang Canlaon. Crater glow sa Canlaon. Hindi naobserbahan sa nakalipas na 3 araw. Superheated plume naman na natili ayon sa Canlaon Volcano Observatory. Ramon de Sabaltang yan, Hope Torichante.
5: Radyo Pilipinas. Report. Walang naitalang crater glow o banaag sa Bulkang Canlaon sa nakalipas na 3 araw ayon sa resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory, Engineer Andeline Quincia, sa interview ng Radyo Pilipinas Iloilo. Ayon kay Engineer Quincia, maaaring may turing na positibong senyales ito dahil hindi naging tuloy-tuloy o sustained ang crater glow at hindi rin lumakas o tumindi ang banaag. Bagamat walang nakikitang banaag, may mga superheated plume pa rin naobserbahan mula sa Bulkang Canlaon. Patuloy ring minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon ng Bulkang Canlaon dahil nananatili itong nasa Alert Level 2 at maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago sa aktibidad nito. Nauna nang napaulat ang paglitaw ng crater glow noong May 10. Samantala, nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa posibleng pagpatak ng abo o ashfall mula sa serye ng pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon nitong May 16 at May 17. Naiulat ng FIVOX ang ashing events alas 6:12 at alas 10:08 ng umaga ng May 17 at pasado alas 5 ng hapon ng May 16. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Hey,
2: Macarena. 4:45 in the morning. Dako naman tayo, mga brad, sa usaping politika, ha? Para makumpleto na yung araw mo. Ito yung naabangan ng iba dyan, eh. Nagbabala po si Nanak Bayan o si Akbayan Partulis Representative Shell Jokno at Percival Sandanya at si Mamayang Liberal Representative Leila Dilima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Iginit nila lalo lamang nilang sisirain ng kredibilidad ng institusyon. I believe they are pertaining, mga brad, sa Senado. Ano ho? Malino anila ang utos ng konstitusyon kapag nakatanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa ng mambabatas, posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasura ang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Sinabi naman ni Dilima na ipinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel na kung haharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa sila na usigin ang kaso. Samantala, diretsahan namang sinabi ni Zendaya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umain ng matinding batikos ang Senado nito mga nakarang araw. Ito ay matapos nga po, matapos ng leadership change at kontrobersiyang kinasangkutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant o arrest order ng International Criminal Court o yung ICC laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Alas 4:46 ng umaga mga brada. Kaugnay naman ng usapin sa Senado, publiko hinikayat po ng PNP na maging mahinahon kaugnay ng pinakahuling insidente sa Senado nitong isang linggo. Resulta ng investigasyon, tiniyak naman na nakabatay sa katotohanan. Alamin na ka po, detalye mula naman kay kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Umapil ang Pilipinasyon ng Pulis sa publiko na manatiling mahinaon at iwasan ang anumang haka-haka kaugnay sa nangyaring pamamalis sa Senado noong isang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Milencio Naltates Jr. na kasalukuyang binabaha ng mga teorya at spekulasyon ng social media na hindi ng iba pang platform patungkol sa insidente. Gayunman, binigyan din ng PNP Chief na mahalagang hintayin muna ang magiging resulta na nagpapatuloy ng investigasyon para malaman ang motibo at ang buong katotohanan. Anya, nakakuha na ang pulisya na mahalagang mga ebidensya gaya ng testimonya na maaaring magbigay linaw sa insidente, partikular na sa na-arrest ng suspect gaya din sa mga kopya ng CCTV sa loob ng Senado na mangyari ang insidente. Naging cooperative naman anya mga kinaukula ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng investigasyon kaya't mainam para sa publiko. Natapusin muna ito bago gumawa ng mga konklusyon sa nangyari. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda.
2: 4:47 in the morning mga brada. Nasa 1,100 naman ang mga tauhan ng Philippine National Police ang ide-deploy para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ito ay kasabay ng nakatakda magsimula ng impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, may mga ilalagay sila mga police at security personnel sa mismong Senado at sa mga matataong lugar gaya po ng mga terminal at pantalan at mga business area. Anya, mayroon din silang mga standby reactionary forces at maaari pang magbago ang kanilang ang bilang na ipapakalat na tauhan. Depende po sa pangailangang pangseguridad. Samantala, sinabi rin ni Asilo na may mga civil disturbance management contingent silang ipakakalat para naman sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga magsasagawa ng rally. Tiniyak din ang tagapagsalita ng NCRPO mga brad na on top of the situation ang mga pulisya para sa kapayapaan at kaayusan ng Kalakang Maynila. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin na makiisa sa mga pagtitipon o na makikiisa sa mga pagtitipon na pairalin ng disiplina, respeto at pagiging responsable sa paglalabas ng kanilang saloobin. Ipinaalala naman ni Asilo mga brad na tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na police station sakaling may mamonitor na kahina-hinalang sitwasyon o may gustong i-report. 4:49 in the morning. Ito naman mga brad ha, iginit naman po ng Office of the Solicitor General kasi di ba tatandaan nyo? Naglabas po ang Korte Suprema ng statement patungkol po dun sa isinumiting TRO, request ng TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ang sagot po ng Korte Suprema mga brad ay magkomento muna yung kumbagay kino-complain which is the Philippine government mga brad. Ano? So ang komento ng Office of the Solicitor General being the attorney, abogado po ng pamahalaan, iginiit po ng OSG, Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, na minuturing umanong fugitive from justice na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos umano nitong iwasan na magpatupad ng warrant of arrest kaugnay ng kaso sa International Criminal Court. Sa sumiting komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga kilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umanong nagtatago si Dela Rosa bago muling magpakita sa Senado nitong May 11 kasabay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis din umano si Dela Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali na at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan na. Dahil dito sinabi ng OSG mga brad na hindi dapat makinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigyan din ng OSG ng fugitive disentitlement doctrine ay maaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpatupad o pagpatupad ng batas. Dagdag pa ng OSG mga brada sa Korte Suprema na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Courts upang maipatupad sa bansa ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay De La Rosa. Sa isinumiting komento ng OSG, sinabi itong may legal na basihan ng pamahalaan para kilalanin at ipatupad ang ICC warrant sa ilalim po ng Republic Act No. 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa OSG, pinahintulutan ng batas ang pagsuko o extradition ng isang akusado kapag may umiiral ng investigasyon o pag-uusig mula sa isang international court o yung tribunal. Dahil dito, hindi na umano kailangan pang dumaan sa panibagong judicial determination mula sa mga lokal na hukuman. Binigyan din ng OSG na dumaraan sa mga proseso ng judicial review ng ICC pretrial chamber ang warrant laban kay De La Rosa at nakapaloob na rito sa ang pagsusuri ng sa probable cause at due process requirements. Ayon pa sa OSG, ang pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay usaping may kaugnayan sa foreign policy at nasa ilalim ng kapangyarihan ng executive department. 4:52 in the morning. Ipinaalala naman ng Commission on Elections o COMELEC mga brad sa publiko na ngayong Lunes po, May 18 ha, ang huling araw ng voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. So para po sa mga gustong bumoto, ayan po, magparehistro po kayo. Hinimok mga brad ng COMELEC ang mga hindi parehistradong botante at magtungo na sa kanilang local election offices upang makahabol sa pagpaparehistro bago matapos ang tinakdang deadline. Pinaiwan din ng ahensya mga botante na may deactivated records, lumang impormasyon o nagpalit ng tirahan na agad na i-update ang kanilang voter records habang bukas pa ang registration period. Ayon sa COMELEC, mahalagang maayos na updated ang voter information upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng halalan. Ibinahagi rin ng komisyon ang mga lugar na tangga at tanggapan kung saan maaring magparehistro at magsagawa ng record updating ang mga kwalipikadong botante bago matapos ang registration period ngayong araw. Ayan ha, para lang po sa malinaw, yung mga gusto pong magpa-register, gusto bumoto sa inyong mga barangay at sangguniang kabataan elections. Ayan ha, kailangan nyo pong magsimula na ngayon. Patapos na nga po ngayon eh. Kailangan nyo pong humabol ngayon. Nang sa gayon ay kayo po ay, kumbaga, mabigyan ng pagkakataon na makaboto mga brad ha. 4:54 in the morning.
7: PJ time na.
8: Lorenz, pa PJ ka naman.
7: BJ, BJ, BJ. Ayan na, babayuhin na tayo.
8: Babayuhin?
7: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh, big job.
9: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job.
10: BJ time na!
9: BJ time na!
2: Oy, bago tayo magtapos mga brad. Magandang balita para sa mga babae natin na may civil service license at iba pang PRC license na pwede magamit para sa paglilingkod sa publiko. Ang National Printing Office o NPO ay kasalukuyang may 53 bakanting posisyon para po sa mga nais maging bahagi ng kanilang hanay. Ilan sa mga posisyon na bukas para po sa aplikasyon, ang Administrative Officer, Information System Analyst, Accountant, Sales and Promotion Supervisor, Sales Representative, Production Planning and Control Officer, Printing Quality Control Officer, Production Cost Estimator, Printing Operations Chief at marami pang iba. Kung ikaw ay kwalipikado at handang mag-ambag sa layunin ng NPO na magbigay ng ligtas, dekalidad at mahusay na serbisyo na sa pag-imprinta para sa bansa, hinihikayat ka naming mag-apply. Ha, naniniwala ang NPO mga brad sa patas na inklusibong oportunidad sa trabaho sa ilalim po ng Equal Opportunities for Employment Principle, kaya bukas ang kanilang tanggapan sa lahat ng kwalipikadong aplikante. Kabilang po dyan mga brad ha, ang PWD, mga miyembro ng katutubong komunidad at mga individual anuman ang kanilang kasarian, sexual orientation, relihiyon o paniniwalang politikal. Katagilid ka man, ikaw ba ay nakabaligtad o kung ano ba, mag-apply ka brad ha. Wala pong pipiliin ng NPO. Huling araw ng pag-sumite ng aplikasyon sa darating pong Mayo 20, taong 2026. Sa darating pong Miyerkules yan, ha. Paalala lamang hindi tatanggapin ang mga aplikasyon na kulang ang mga dokumento na naipasa lampas sa itinakdang deadline. Para makita ang kumpletong listahan ng mga bakanteng posisyon at kwalifikasyon, bisitahin lamang mga brad ng opisyal na website ng NPO. Alas 4:56 mga brad. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Mama. Lawrence Tanok, mga brad, magkanigan tayo bukas. Adios!
11: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with
4: Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
14: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
15: anytime, anywhere.
14: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Si Joshua Alaba, Chairman sa City Fishery at Aquatic Resources Management Council at the same time, usa ka trabahante. Akong partner, Luigi Alaba, usa ka estudyante. Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong mangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, naiskutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunahan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
17: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter
16: ug naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months.
17: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000 kini among ipadabo ug nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
16: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pond ug para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og finger links. Monthly basis.
18: Ako di ay si G-Ford Candelasa, kumpador o tagamagyangkang. Dako kaya akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og tilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakatilaw na kami kauban sa akong mga suki ng mga customer sa lamian og presko og walay lasang lapok og makamasa nga presyo.
19: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay doon ay may luna na dapin sa tubig niya i-project ni Joshua Alaba. Tungod ni Ana, malipay ko tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
16: Usa sa among mga plano, buhatan na mo og mga payag-payag ang among ang mga fish pond kay himuon kanina mo og experiential tourism site.
17: Ang among area, wapo kayo, gumikan kay doon ay may flowing water o gamo ang fish pond isagol na isagol nga limestone na nirisulta siya og dili lahok ug lapok ang lasa sa amuang tilapia products. Mauni nga area ang among giplanuhan nga expandan sa amuang fish pan. Siguro sa akong estimate, mukuha pa siguro ni og mga more or less 3,000 square meter. Nang hinaot mi nga ang Labaw Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali ug patuman ang among mga plano bahin sa ekspansyon ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
15: Isang magpapalang araw po sa ating lahat. Kung ako pala, si Mayor Alejandria, Pangulo ng Christmas IA. Ang nasasaka po dito sa aking nasahupan ay 261 headcount. Sa aming pong nakaraang sakaan, kami po dito ay nalulis sa kadahilanan na pinapusukan sa tubig at nagkaroon po ng malawak ng tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraan po sa kahan, kami po ay umani lang po ng renta hanggang 40 sa hektara. Kami po ay napakalaki po ng aming naging lugi sa aming pagkasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa NIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming nasakupan sa Prisma IA. Kami po ay nagkaroon ng magandang ani. Sa isang hektara po kami po ay nagkaroon po ng 650 kabans per hektar. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan, sa aming division manager ng NIA, ay Emir Bibi at Rahe. Kami po ay dapat bigyan sa aming kahilingan sa solar pump. Samahan ko sa IA po ay gusto na nagpapasalamat sa patuloy na support ng aming ni Administrator Engineer Eddie Gilden sa patuloy na support sa aming mga magkasaka. Maraming salamat po.

0: in Quezon City ay makakatanggap ng 4 na beses ng 10 kilos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, bigas po na natatanggap ninyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka. Alam ninyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers. Dahil ang ani po nila ang ating pambilin. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libreng bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin ako magsasaka sa mga magulang ko dati. Maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit ano, umaraw at bumagyo, andyan po kayo para makapagtanim kayo ng mga bigas para may makain po yung bomb ng ano, sambayan.
2: Maraming hindi na magugutom. Makakabawas na sa gastusin yung pambili ng bigas, edi makakabili ng iba pang kailangan.
3: Malaking tulong yung program na to para sa pamilya namin kasi sa time ng crisis, mahal na yung bigas, mahal na yung bilihin. So yung pamimigay po ng bigas na to, malaking tulong.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo pa rin, 2026. Mamayang alas 3 ng hapon, inaasahan ang pagbubukas po ng Senado. Sa impeachment. O kaya mauuna. Impeachment o expulsion. Marami na namang mga bulong-bulong na lumalabas. Ano ba, samahan niyo po kami sa ating palatuntunang usapang agrikultura. O pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre Brigado. Sama-sama together nating tutukan. Mga usaping may kinalaman o sa agrikultura, pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Siyempre, pakikipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod pa rin po ng mga balitang yan. Ano mga issue, balita, panayam. Rin no, matutunghiyan yan sa kabuhan nating palatuntunan. O kagad tayo sa pag-asa ho. Amin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Anong ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Binahang lugar, parte ng Mindanao, inuulan din. Tagupan, ganun din. May mga ilan lugar ng probinsya, binaha rin. Veronica Torres sa Pangasa, nasa linya na ho natin. Ang Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pangasa.
2: Rancho Pilipinas.
1: Good morning, Ma'am Veronica.
3: Ingin po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga, Intertropical Convergence Zone, no, ITCZ ang nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Asahan nga natin na maulan pa rin dulot ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, posible ang 40 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na tinataya nga natin ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa mga lugar ng Coron, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na.
1: Ma'am Veronica, ano yes, ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Ilang lugar sa Quezon City binaha? Ilang lalawigan, ganun din, malakas ang pag-ulan, ang Dagupan, ang Mindanao. Ano yung mga pag-ulan na yun?
3: Opo, usually naman po tuwing Mayo, doon po dumadalas yung mga thunderstorm natin. At posibleng indikasyon na rin ito na kahit papano ay papalapit na tayo sa rainy season. So, hindi pa naman tayo nagdedeklara ng tag-ulan. Pero itong mga madalas na thunderstorm ay posibleng indikasyon na papalapit na nga tayo ron.
1: Bagamat may mga ganyang eksena na, pero yung El Nino nananatili pa rin.
3: Opo, base nga po sa pinakahuling update ng mga kasamahan nating climatologists, ay naka-El Nino alert pa rin naman tayo at likely na mag-emerge ito ng June, July, August season.
1: Doon pa rin talaga siya, ano ho? Yes, wala tayong namomonitor na sama ng panahon, ano?
3: Tama po kayo, wala tayong namomonitor, LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR.
1: O, sige po. Ma'am Veronica, maraming salamat po. Ingat na lang kayo dyan. Stay safe and good morning, ma'am. Thank you.
3: You're welcome. Ingatin po.
1: Salamat si Madam Veronica Torres mula sa Tanggapan ng Pag-asa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming nagpasalamat doon sa mga pag-ulan nangyari kahapon. Ano? Grabe na ho talagang init dito sa Metro Manila. Nawa yung ulan na yan ay medyo magpahupa ng bahagya. Ano ho, sa heat index meron dyan sa Senado. Klase kayang heat index ang magaganap po dyan sa Magapon. Maraming tututukan, maraming aabangan. Ano sa pagbubukas ng impeachment trial, yung pagpabalit pa rin po ng mga komite. Naku, meron na mga pinalitan. O, yung city mong komite, naku, sino-sino kaya yung mga pinaglalagay. Lalabasan na yun, ho. Lahat kinukontra ng ibang mga kababayan ho natin. Bakit siya? Bakit ganun rin? Bakit may mga ganun eh?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
1: Tutok muna tayo sa ating mga headliners. $1 billion na Agriculture Transformation Program pinakilala po ng DA, World Bank at ng United Kingdom.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Department of Agriculture, nagbabala po naman na mabigat na parusa sa mga lalabag sa price ceiling ng imported rice. Parang ilang area? 30 days ba? 60 days yan?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Alawang baybaying dagat sa Mindanao ay nagpositibo po naman sa red tide ayon naman sa BIFAR.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At Department of Agriculture, nagbabala sa posibleng epekto ng El Nino sa mga magsasakat mangingisda.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tok tayo sa mga detalye, tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report galing sa labas ng himpilan, galing sa mga lalawigan. Usap lang o, paigising si Mamang Chipper, baka aantok-antok sa manibela, di kaligado ho yan o. Awal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tok tayo sa mga detalye ng balita, nilunsado ng Department of Agriculture kasama ang World Bank at United Kingdom, ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation, tinatawag na PISAT Program. Akibat nito ang $1 billion financing package. Ano ko namang gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security dito sa bansa? Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Morning, Sag. Ayon din ho ng programa na mapataas ang anit mapapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan pa rin po ng ating mga magsasaka. Target ho ng PISAT ang pagpapataas ng rice production, ang babalakas ng climate resilience ng agricultural value chains at pagpapahusay po naman kakayahan ng mga institusyon ng pamahalaan. Ang PISAT ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas, ilalim po naman ng Program for Resource Model ng World Bank kung saan nakabatay sa resulta ang magbabalabas po naman ng pondo. Makakatulong ang programa upang madagdagan ang kita ho ng milyong-milyong magsasakit, mapalakas po naman ang kanilang kakayahan, aban pa rin po sa epekto ng climate change at kalamidad.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, nagbabala ang Department of Agriculture sa mga rice retailer, trader at importer na maharap po sa mabigat na parusa sakaling lumabag. Pinatutupad na price ceiling sa imported rice, alanin po naman ang price ag. Pinatutupad ang 30 araw na price ceiling sa imported 5% broken rice upang pigilan ang umano'y hindi makatarungang mataas na presyo naman sa merkado. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mas malakas na ang kapangyarihan ng pamahalaan para po naman sa dating suggested retail price dahil maaari nang magpatupad lang kaukulang parusa. Lalim po ng Republic Act 7581 o Price Ag, maaaring makulong ng 1 to 10 years at pagmultahin po ng hanggang 1,000,000 pisong lalabag bukod sa iba pang administrative sanctions po naman. Kabilang dito ang posibleng pagsasara ng negosyo, kompiskasyon ng produkto at pagbabi po naman ng mga permit at lisensya. At din po naman ang DA na paiigtingin ang monitoring sa mga pamilihan at rice outlets sa buong bansa sa loob po ng 30 araw ng implementasyon ng price ceiling.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: So natin, 18 minuto na kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mantala, DA mag-inspeksyon sa mga presyohan ng bigas sa palengke, dyan po naman sa Pasig. May natin ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magsasagawa ng isang joint market monitoring ang mga opisyal na Department of Agriculture at pati ng Department of Trade and Industry sa Pasig City. Layo ng inisyatibang ito na mahigpit na subaybayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Pangunahan ni DA ASEC Genevieve Guevara, FTI President at CEO Joseph Lo, DTI ASEC Regino Maliari Jr. at ni PNP Chief of Directoral Staff Lieutenant General Edgar Allan Okubo ang gagawing inspeksyon ngayong umaga. Kasama si sisilipin ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama ng karneng baboy, manok, gulay, pati na ang bigas. Inaasahang babantayan din ang compliance sa mga retailers sa ipinatutupad na 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Mary Ann Basta. Sa oras natin, 19 minuto, kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. po tayo sa Zamboanga. Regional Gulayan Garden sa Pagadian City, Zamboanga Sur ay nakatanggap po ng suporta mula po naman sa Zampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension Development Network. Tutok tayo sa detalye. Diyan po naman si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: In turnover ng Zampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network ang mga kagamitan sa paghahalaman, binhi at mga pataba sa Regional Gulayan Garden sa Balintawak, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Pinamunuan ni Gladys Marie Caray, Assistant Division Chief ng Department of Agriculture Research Division 9, ang pag-turnover ng mga nasabing suportang pang-agrikultura. Ang Regional Gulayan Garden ay pinatatakbo ng mga probationer at paroli sa ilalim ng Department of Justice, Parole and Probation Administration o DOJ PPA Region 9. Sinusuportahan ito ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa pamagitan ng Uplifting Growth Through Meaningful Assistance and Development o UGMAD Program. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang mga praktikal na urban at backyard farming technologies habang sinusuportahan ang rehabilitasyon, kabuhayan at pag-ulad ng kasanayan ng mga beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Inyo sa Mindanao, ho. Nararanas yun ang mga maulap na kalangitan, kailat-kailat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog-dulog po ng ITCC yan, ho. Ilang po sa mga bigdadong lugar dyan, yung Zamboanga Peninsula. Ang Barm, Soxelgen, Davao Region. Nag-iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslide naman dyan. Good morning sa Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, Gingog City Veterinary Office. Pinasalamatan po naman ang mga estudyante mula naman sa Gingog City United Colleges. Tapos sa pagkatapos ng nilang internship. At detalye, nandiyan naman si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinasalamatan ng Gingog City Veterinary Office ang walong student interns mula sa Gingog City United Colleges para sa matagumpay na pagtatapos sa kanilang 600-hour internships sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Sumilalim ito sa mga pagsasanay sa iba't ibang veterinary public service kagaya ng animal health services, vaccination, deworming, vitamin mineral supplementation at treatment. Kasama dito ang Animal Improvement Division, PCIC, Livestock Insurance Applications, Information and Education Campaign on Rabies Awareness at Responsible Pet Ownership, Laboratory at Surgery, Fecalizes, Spaying at Castration. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Gingoong, Radyo Pilipinas, Gingoong. Samantala sa Extreme Northern Luzon, Frontal System. Silangan po ng Northern Luzon ay nagdadalo ng maulap na sulyap ng panahon. Kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at maging dyan sa Babuyan Islands, lugar tulit, Tataben Paipon. Good morning, Tataben.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dala, 10 mga kalabaw binigay po ng PCC sa mga magsaka naman sa Burgos, Ilocos Norte. Tutok dyan si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umarangkada na naman ang proyekto ng Philippine Carabao Center sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte para mabigyan ng aalaga ang gatasang kalabaw ng mga miyembro ng Small Water Impounding System Association o SWISA sa barangay nagsurot ng nasabing bayan. Nasa 10 kalabaw ang paunang ibinigay ng PCC sa mga miyembro para alagaan at gagatasan sa hinaharap para magkaroon ng produksyon sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Tiniyak ng PCC ang dagdag pang suporta kagaya ng training para sa mga magsasaka ng asosasyon kung paano alagaan ang mga dairy buffaloes hanggang sa gagatasan na ito. Sinabi ni PCC Center Director Joel Cabating ng Batac City, mayroon pang dagdag na 11 na kalabaw ngunit kailangan pa nilang ikondisyon ang kalusugan. Samantala, nagpapasalamat si Jesus Rudel Pasion na mumuno sa Swisa sa mga natanggap na kalabaw at tiniyak nito sa PCC DAR at LGO na magtatagumpay sila sa pagkakaroon ng bagong produkto, ang produksyon ng gatas na kalabaw sa Burgos, Ilocos Norte. Nabatid na pangatlong bayan na ang Burgos, Ilocos Norte na magkakaroon ng produksyon ng gatas ng kalabaw maliban sa mga naunang bayan ng Dingras at bayan ng Pagudpud. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, Project Lawat Binhi Partner Beneficiary sa Daraga Albay, sinanay sa paggawa ng homemade pesticides. Detalye, dako naman tayo kay Helen Grace Balian, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Sumailalim sa pagsasanay hinggil sa paggawa at wastong paggamit ng homemade pesticides ang mga partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa bayan ng Daraga Albay. Ayon sa DSWD Bicol, dinaluhan ng kabuang 100 beneficiaryo mula sa Barangay Bigao at Peña Prancha ang unang batch ng training, habang nakatakdang sumailalim sa kaparehong pagsasanay ang mga beneficiaryo mula sa Barangay Anislag at Maup. Sa naturang pagsasanay, tinuruan ang mga benepisyaryo ng paghahanda at paggamit ng mga locally made concoction at homemade pesticides gamit ang natural at madaling makuhang materyales bilang alternatibo sa mamahaling commercial pesticides. Pinangunahan ng lokal na pamahala ng Daraga ang aktibidad bilang suporta sa sustainability initiatives ng Project Lawa at Binhi na layong mapalawak ang kaalaman ng mga komunidad sa sustainable farming practices at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, pinagpahayag ko ng matinding pagtutol ang mga grupo na magsasaka sa Cordillera. Kaugnay po ng plano naman ng DA, mag-import ng 6,000 metriko tonelada ng carrots. Mangangamba mga lokal na produsen ng gulay na magsasapawan ng mga imported na produkto. Masasapawan ang kanilang produkto ng mga sariling ani naman

0: Gawile, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas kinalalakas pa ng pamahalaan ang livestock industry sa Rosario, La Union matapos formal na sinimulan ang construction ng cattle breeder house sa Barangay Carunuan West sa ilalim ng Livestock-Based Economic Enterprise Development o LEED program ng Department of Agriculture. Pinangunahan ng mga opisyal mula sa DA, lokal na pamahalaan ng Rosario at iba pang katuwang na ahensya ang groundbreaking ceremony bilang simbolikong pagsisimula ng proyekto na inasahang makatutulong sa pagpaparami at pagpapahusay ng cattle production sa bayan. Sa isinagawang ceremonial digging, ipinakita ng mga opisyal ang kanilang suporta sa programang naglalayong mapalawak ang oportunidad at kabuhayan ng mga livestock raisers at magsasaka sa komunidad. Naging tampok din sa aktibidad ang pagbabahagi ng mga mensahe ng suporta at pananaw para sa mas matatag na industriya ng paghahayupan sa bayan ng Rosario. Inaasahang magiging malaking ambag ang proyekto sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura at pagtataguyod ng mas sustainableng livestock industry sa Rosario sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pinagtibay po naman ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon, ang pagtatayuhan naman ng isang bagong farm-to-market road projects. Ayon kay Regional Executive Director Arnel Nademesa, tututukan ang mga proyektong ito na malalawigan po ng Batangas, Quezon at Laguna. Layunin po ng impresaktura na mapabilis ang pagbabiyahin ng mga ani at yung mga magsasakit manging isda patungo sa mga sentro ng kalakalan ang hindi mabilis masira ang kanila namang mga produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, dagdag kabuhayan ng mga magsasaka ng nyug sa Pangasinan, pinalakas sa coconut shell crop training. Detalye, nandiyan naman si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas, Dayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas ng DAATI Regional Training Center 1 ang dagdag kabuhayan ng mga magninyog sa bayan ng Bulino, Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggawa ng mga produktong yari sa baon ng nyog. Isinagawa ang training on coconut shell arts and crafts sa MSTTAC sa Barangay Concordia, katuwang ang Philippine Coconut Authority Regions 1, 2 at CAR. Layunin ng pagsasanay na mabigyang karagdagang kaalaman, kasanayan at oportunidad sa negosyo ang coconut farmers sa pamamagitan ng paggawa ng alahas, accessories at iba pang produktong yari sa baon ng nyog. 27 miyembro ng Binabalian Farmers at Fisher Folks and Livestock Raisers Association na akreditadong samahan ng PCA ang lumahok sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga tampok ng pagsasanay, ang aktual na demonstrasyon sa paggawa ng coconut shell crafts at tamang paggamit ng power tools para masigurong kaligtasan ng mga kalahok. Nagbahagi naman ng kaalaman si Jeremy Maya Ferrer, may-ari ng MSTTAC hinggil sa sining at kulturang Pilipino, kaugnay sa paggawa ng mga produktong handcrafted. Sa pagtatapos ng pagsasanay, pinakita ng mga kalahok ang kanilang mga nagawang produkto bilang bahagi ng workshop sa product marketing at sustainability ng kanilang mga proyekto. Gumawa rin sila ng re-entry plans upang may pagpatuloy ang mga natutunang kabuhayan sa kanilang komunidad. Inaasahan namang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan para sa mga magninyog at makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyog sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Mandala, pag-ilinis po naman sa Upper Chico River Irrigation System sa Kalinga o Marangkada na. Detalye, nandiyan naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsimula ngayong linggo ang silting ng National Irrigation Administration Kalinga sa main at lateral canals ng Upper Chico River Irrigation System matapos ipatupad ang irrigation cut-off nitong May 1, 2026. Ayon kay Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, ito muna ang unang sasagawa habang hinihintay ang pagdalabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa mga proyektong patutupad. Ngayong panahon ng irrigation cut-off, mula May 1 hanggang July 1, 2026, 600,000 piso ang inilaan na pondo para sa desilting ng main canal na pabilang din ang mga lateral canals dahil tumutulong ang mga irrigators association na sa pagbibigay ng krudo na kinakailangan. Sinabi na na maaaring magpatuloy ang paglilinis ng putik o buhangin sa main at lateral canals hanggang July 1, 2026 kasabay ng muling pagbabalik ng tubig para sa irrigasyon. Nanawagan din siya sa mga nangailangan ng buhangin na panambak na magdala lamang ng dump truck sa mismong site ng disiltong operasyon na nagsimula sa

0: Pagawa ng Kapitolyo, Brook 6, Blano, Tabuk City, Kalinga. Para sa buong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Samantala, bago tayo mag-break, official na pong sinimula na pamamahagi po naman ng tulong sa ilanin po ng Rice Subsidy Program ng Pambansang Pamahalaan sa mga bayan po ng Panglao and Unido at Sierra Bulyones sa Bohol. Ang subsidiya ay hahatiin po sa apat na tranche. Pamamahagi ito yung ikalawang buwan. Pang matyak po naman ang tuloy-tuloy na supply ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisaryo dyan sa mga nasabing lalawigan. At tapos ang masusing pagsusuri, formal na itinaas ng DA ang temporary ban sa pag-import ng mga manok, itlog at iba pang poultry products na nagmumula po naman sa California, USA. Ayon sa ahensya, igtas na muling mag-import mula sa nasabing estado matapos makumpirma ang kontrolado na. Dalinis na doon ang banta ng highly pathogenic avian influenza o bird flu. Kasi natin, 23 minuto na kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Balik mo kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nais lang una may paalala sa inyo na formal na pong magpupulong ang Senado ngayong Lunes, alas 3 ng hapon. Ilang isang impeachment court po yan. Matapos yung aprobahan ng Kamara naman ng Articles of Impeachment, amang kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng mga aligasyon, ang maling paggamit po ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, iba pang issue. Tasan din po ang mga senador na dumalo, isuot ng kanilang mga opisyal na robe bilang mga hukom. Paalala pa rin po ha, last day ngayong Mayo 18, inal na araw ng pagkapalisto para sa mga botante para po sa darating na barangay sa Gunyang Kabataan eleksyon. Ika magtungo sa pinakamalapit na lokal na tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar sa mga nakatalagang satellite sites hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na lamang po yan. Ho, last day ngayon ha.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, nagbabala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos makonfirma ang positibo sa red tide toxin ng Pangil Bay. Yan po naman sa Misamis Occidental at Tanao del Norte. Ayon sa BIFAR, lahat po ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa mga nasabing lugar hindi ligtas kainin ng tao dahil banta ng paralytic shellfish poison. Samantala, nanatiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Domanquillas Bay sa Sambuanga Sur, Tantanang Bay sa Sambuanga, Cebu, Gay, Martinao Bay sa Isan Samar, Coastal Waters ng Bulinaw, at Andas sa Pangasinan at Daram sa Samar. Kasabay-sabay yan. Binigyan din ng hensya na lahat ng shellfish mula sa mga pagdating lugar hindi dapat kainin para maiwasan ang pagkalason. Ngayon pa man, nilinaw ho ng BIPAR na ligtas pa rin kainin ang isda, pusit, hipon at alibango. Basta't sariwa mga ito at malinis lang mabuti bago po naman lutuin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, Diabical Region, pinayuhan ng mga magsaka na magtanim ho ng mga gulay sa panahon ng tag-ulan. Ang mga detalye nandiyan po naman sa Ellen Orong, Radyo Pilipinas Naga.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Nagsasagawa ng paalala ang Department of Agriculture, DA, sa mga magsasaka na samantalahin ang panakanakang pag-ulan para magtanim ng mga gulay at iba pang pananim. Ayon sa DA Bicol, inaasahang makakaranas ng normal hanggang below normal rainfall conditions sa riyon mula Mayo hanggang Oktubre ngayong taon. Hinihikayat ng DA ang mga magsasaka na magtanim ng mga gulay tulad ng kangkong, okra, pechay, talong, sitaw at munggo na maaring anihin sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Maaaring makahingi ng mga pangtanim sa DA, regional office at sa mga research outreach stations sa mga probinsya ng Bicol. Pinapayuhan din ng DA ang mga magsasaka ng palay na huwag sunugin ang dayami at gawin itong mulch sa mga tanim sa gulay upang hindi agad mag-evaporate ang tubig. Maaari rin gamitin ang rice husk at bunot o bunot na niyog bilang mulch. Subukan subukan ang mga water-saving technologies tulad ng hydroponics, aeroponics at aquaponics. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
2: Maraming salamat, Elaine Orong ng Radyo Pilipinas, Naga City. Samantalang muling binubuhay po ng pamahalaan ng El Nino Task Force kasama ng iba't ibang ahensya, nagbabala po ang DA ng mga banta sa seguridad sa pagkain. Maaaring tumindi dahil sa nagbabadyang panibagong El Nino na naman. Alam po ng kagawaran ng daang El Nino noong 2024, iwan ho yan ng 57.8 milyong pisong pagkalugi buong kabuang produksyon, agrikultura sa bansa. Ito naman sa 4 milyong pisong halaga ng cold storage facility sa Oriental Mindoro ay pinagkaloob ng DA May Maropa. Italia, punta natin si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
13: Nakaloob ang DA May Maropa ng mahigit 40.7 million pesos na cold storage facility sa Bulalakaw Development Cooperative, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa PIO Oriental Mindoro, ang cold storage ay kayang mag-imbak ng 20,000 na bag o 540 metriko tonelada ng sibuyas. Sa pamamagitan ng cold storage, mapapahaba nito ang shelf life ng 6 mula 6 hanggang 10 buwan. Mas mababawasan din ang post-harvest losses at mas magiging maayos ang pagbebenta ng produkto sa tamang panahon. Ayon sa DA May Maropa, nakatakda pang magtayo ng iba pang cold storage facilities sa bayan ng Victoria, San Jose at Sablayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro para mas mapalakas ang logistics support sa mga magsasaka. Inihayag naman ni DA May Maropa Regional Focal Person Maricarte Combaliser na malaking tulong ang cold storage sa southern part ng Oriental Mindoro at ng Occidental, particular na sa mga onion farmers. Para sa Radyo Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala, dako tayo ng daguban. Agit sa 6,000 mga sako ng libreng binhi mula po naman sa RCEP program ng DA, pinamigay sa mga magsasaka sa mga Aldan, Pangasinan. Italia, nandiyan po naman si Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan ng kabuang 6,373 sako ng hybrid at certified dried seeds sa mahigit 1,400 na magsasaka sa bayan mula sa Department of Agriculture. Ayon sa LGU Mangaldan, ang pamahagi ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng Department of Agriculture na layong pataasin ang ani at mabawasan ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Mayor Bonafet de Vera Paraino ang ceremonial distribution kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture's Office sa pamuno ni Rice Banner Coordinator Manuel Aquino. Ayon kay Aquino, mas maagang ipinamigay ang mga binhi upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga magsasaka na ihanda ang kanilang sakahan bago tuluyang magsimula ang tag-ulan. Samantala, sa mensahe ni Mayor Bona, mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga benepisyaryo laban sa pagbebenta ng mga libreng binhi. Binigyan diin na alkalde na ang mga binihay dapat at direktang mapakinabangan ng mga magsasaka upang hindi masayang ang tulong ng pamahalaan at upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa ng DA para sa bayan. Ipinaliwanag naman ng MAWA na ang mga hybrid dried seeds ay may kakayang magbigay ng mas mataas na ani habang ang certified seeds ay dumaan sa masusing quality testing para sa mas maayos na produksyon. Umaasa ang LGU na makatutulong ang libreng binhi upang mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka at mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa mga daan ngayong wet cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat sa report na yan. Ito lang daw sa mga farmers at nag-grupo at mga asosasyon sa mga kooperatiba ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang mga lalawigan ho natin. Sa mga irrigators, magandang umaga sa inyong lahat sa mga nakatutukurian ho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, tatlong individual inaresto naman dahil sa illegal na pagbiyahe ng Lapnisan fruit sa Camarines Sur. Ano lasa noon? Aminin natin ang detalye si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Arestado ang tatlong individual matapos bahuli sa ilegal na pagbabiyahe ng Lapnisan fruits na nagkakahalaga ng 200,000 piso sa isinagawang checkpoint operation sa Barangay Katagbakan, Goa, Camarines Sur nitong May 14. Ayon sa Camarines Sur Police Provincial Office, nagsasagawa ng routine checkpoint operation ng mga tauhan ng Goa Municipal Police Station nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa DENR Senro, Goa, kaugnay ng isang Toyota Hiace commuter van na umano'y may kargang Lapnisan fruits na walang kaukulang permit. Agad na pinara ng mga otoridad ang sasakyan at nagsagawa ng inspeksyon katuwang ang mga tauhan ng DENR Senro nang mabigong makapagpakita ng permit ang driver at ang mga kasama nito para sa transportasyon ng wildlife resources. Agad silang inaresto at pinaalam ang kanilang mga karapatan. Dinala ang mga suspect kasama ang sasakyan at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng DENR Senro, Goa para sa kaukulang dokumentasyon at illegal na disposisyon. Mahaharap ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa illegal na pangongolekta, pagbabiyahe at pakikipagkalakala ng wildlife resources nang walang pahintulot mula sa DENR. Ayon sa Police Regional Office 5, patuloy nilang pag-iigtingin ang kampanya laban sa mga paglabag sa Batas Bangkalikasan upang maprotektahan ang likas na yaman at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon ng Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Antala, pinayuhan po ng Department of Agriculture ang mga magsakat mangisda na paghandaan ng posibleng epekto ng El Niño phenomenon. At ayon sa pagtaya ng DOSC Pag-asa, may 79% na posibilidad na mabuhang El Niño simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Maring tumagal hanggang unang bahagi po naman ng 2027. Nare-recommenda ng DA sa mga magsakat paggamit po naman ng drought tolerant seeds, pagtatanim ng short gestation crops at water savings methods tulad po ng rainwater harvesting. Pinapayuhan naman ang mga mangisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan ang maiwasan po naman ang pagkalugi. Pagkala naman para sustainable resilient na ba sa magsaka ng durian? Itibay ng DA, Minda at iba pang ahensya. Italia, dako naman tayo kay Marcel Mamundasal, Radyo Pilipinas, Davao.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinagtibay ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang suporta nito sa sustainable at climate resilient na pagsasaka ng durian sa paglulunsad ng ikalawang yugto ng partnership project ng Minda, COICA at Camp Asia sa Mindanao. Layunin ng proyektong Income Enhancement of Farmers through Strengthening a Sustainable Agricultural Environment in Mindanao na mapabuti ang farming systems, mapalakas ang mga kooperatiba, at mapalawak ang market opportunities para sa mga nagtatanim ng durian at iba pang tropical crops sa rehiyon. Binigyang diin ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno na mahalagang hakbang ang proyekto upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang pangmatagalang sustainability ng agrikultura sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Maraming salamat, Marcel Mamondasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Punta tayo sa ating agritorial editorial.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Isang malaking kabalintunaan na ang Pilipinas, isang bansang agrikultural, ay unti-unti pong nalulunod sa bahan ng mga imported na produktong pagkain. Mula sa bigas, sibuyas, bawang hanggang sa karne, kailan naging madaling tugon na lamang ang pag-aangkat sa tuwing may krisis sa supply at maging sa presyo po naman ito. Ang malungkot na katotohanan, bawat barko ng imported na produktong dumadaong sa ating mga daungan, unti-unti rin po namang nalulunod ang kabuhayan at pag-asa ng mga lokal na magsasakang Pilipino. Di may tatanggi na ang pangunahing biktima. Ang sistemang ito ay ang mga mismong nagpapakain ho dito sa ating bansa. Ayon sa pagdagsa na mas murang imported na ani, napipilitan ng ating mga magsasaka na ibenta kanilang produkto sa napakababang farm gate price. Kadalasan ay kulang pa para mabawi ang kanilang puhunan sa pataba, pinhi at pagod. Habang ang mga dayuhang korporasyon, mga lokal na importer ay nagpapakasasa sa kita. At yung mga magsasaka'y lalong dinala, kumunoy ng utang at kahirapan. Lalo pang pinalalala ang sitwasyong ito ng talamak na smuggling at operasyon po ng mga kartel. Kabila ng mga batas, tulad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, naglalayong panaguti ng mga sindikato, patuloy pa rin ang pagsalot ng mga puslit na produkto sa ating mga palengke. Ang kawalan ng sapat na cold storage facilities at maayos na sistema ng transportasyon nagiging dahilan din upang mabulok na lamang ang mga lokal na ani habang ang mga imported ay malayang ibinibiyahe at ibinibenta. Ang labis sa pag-asa sa importasyon ay isang mapanganibong lunas. Isa lamang itong pansamantalang tapal o band-aid solution nagtatakip po sa mas malalim na sugat ng ating sektor ng agrikultura. Ang isang bansang hindi kayang pakainin ang sarili nitong mamamayan gamit ang sarili nitong upa na nanatiling mahina at laging umasa sa takbo ng pandaigdigang merkado. Kung patuloy na malulugi ating mga magsasaka, darating ang araw na wala nang gugustuhing magsaka. At iyon ang tunay na simula ng malawakang gutom. Hindi pag-aangkat ang pangmatagalang solusyon sa krisis sa pagkain. Ang tunay na sagot ay ang malawakang suporta sa lokal na produksyon. Kailangan ng ating mga magsasaka ang sapat na subsidiya, modernong teknolohiya, makatarong ang presyo ng bilihin, proteksyon laban sa mapanirang kompetisyon mula sa labas ng ating bansa. Panahon na upang itigil ang pagtrato sa importasyon bilang unang opsyon. Protektahan at itaguyod natin ang lokal na ani dahil ang pagpapakain sa bansa dapat itong magsimula sa pawis at dangal ng sarili po nating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating bayaning magsasaka at patatapang nating mangingisda. Saludo po kami sa inyo. Muli, shoutout tayo sa ating mga bayaning magsasaka. Iba naman panig po ng ating mga lalawigan sa mga probinsya po at mga kooperatiba. Maging sa mga irrigators, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ingat na lamang, dyan po sa OSM, sa Kandaba. Kandaba siya sa may Concepcion Tarlac. Pati natin si Ma'am Pia Goldsack. Yung family dyan. Okay. Kami pong salamat. Siyempre, ingat na lamang sa mga kababayan po natin. Init, kailangan hydrated po tayo palagi. At may mga pag-ulan-ulan na, patikim pa lamang o yan, sample pa lang yan. Pero hindi pa ganap na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, kaya mainit pa rin eh. Saan natin yung magkasakit din ho naman. Tayo po'y wala ng oras. Unti-unti na tayong wala ng oras. Sa ngalan ng ating mga nakasama, nila Alvin, sila Ruban, sila Arnel, manate sila Nita Soriano, sila Suzanne, Barbeto Chema Trocomora, at dyan pa rin po sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ongab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Siyempre ang ating mga producers, tapos sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ay muli, maraming salamat sa mga kasama natin kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, at yung mga bayaning magsasaka at patatapang na mga isla, ang aming pagsaludo, ganun na lamang ko sa inyo. Kaya na natin, sana umusad na. Puna ng maayos ang Senado, may mga usapin sa agrikultura at yung mga komites, ipamasahin ng mga farmers galing pa sa Benguet, Ayaw kaya nun. Hero Ilustre Robrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, wag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ho tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa local government units ng Makati at Mandaluyong ngayong araw.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 45,000 drivers ng mga transport network companies nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Senado magkoconvene bilang impeachment court ngayong araw. House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng impeachment court.
4: Headlines.
3: Office of the Solicitor General ginit sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpaalala sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pamamahagi ng fund support sa local government sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Patuloy na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Makati at Mandaluyong, subject ng paghatid ng tulong mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy ang personal na paghahatid mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportang pampinansyal at serbisyo sa mga LGU sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Ngayong umaga ay subject ng support distribution ng Pangulo ang lungsod ng Makati. Gagawin ang pagbababa ng local government support fund sa Barangay Singkabas, Makati Coliseum, habang bibisita din ang Pangulo sa Tejeros Health Center. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas sa mga low-income families, tulong sa mga scholar, kabuhayan at maliliit na livelihood projects habang may ibibigay ding serbisyong pangkalusugan. Samantala ay isasagawa din ang bawat bayan makikinabang program mamayang alas 5 ng hapon sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium, Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills na kung saan ay kakatawanin ang Pangulo sa naturang event. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Higit naman sa 45,000 drivers ng mga transport network companies o TNCs ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakauling payout operation sa Metro Manila. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot sa 45,522 beneficiaries ang nabigyan ng ayuda na may kabuuang halagang 227.61 billion pesos sa ilalim ng IX program. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ay mga drivers at riders ng Grab, Joyride at InDrive. Pinakamarami na mga o sa mga benepisyaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Movet riders na may mahigit sa 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi pa ni Dumlao na naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon sa mga TNCs. Magpapatuloy ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang mga benepisyaryo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Arangkada na ngayong araw ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na nagko-convene ng impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang kukwestiyon dito. Oras na matipo ng impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa naman bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court mamayang hapon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na buong 11-member House Prosecution Panel ang dadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Ridon, inaasahang haharap ang mga prosecutor sa Senado alas 3 ng hapon upang saksihan ang formal na pagbubukas ng impeachment proceedings. Anya, maituturing itong paggalang sa Senado sa konstitusyon at sa proseso ng impeachment na itinakda ng batas. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang seremonyal ang kanilang pagdalo kundi pagpapakita na pumasok na sa susunod na yugto ang constitutional process, ang impeachment case laban sa Vice President. Para kay Ridon, mahalaga ang pagbubukas ng Senate Impeachment Court dahil dito na umano magsisimulang masuri ang mga ebidensyang naging batayan lang malaking mayorya sa Kamara upang suportahan ang impeachment complaint. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 1,500 na tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Ito'y kasamay ng pagsisimula ng impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, may mga ilalagay silang mga police at security personnel sa mismong Senado at sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, pantalan at mga business area. Anya, mayroon din silang mga standby reactionary forces at maaari pang babagong bilang ng ipapakalat na tauhan depende sa pangangailangan pang seguridad.
9: Kabilang na din po dito yung ilalagay natin sa Senado sa major convergence areas at mga meron din po tayong standby support force na ilalagay po natin or isi-send po natin for deployment depende po sa pangangailangan. So itong bilang na ito po ay initial pa lamang naman po at ipa-finalize pa po natin. So magdedepende po yan sa sitwasyon at sa assessment po natin sa kung saan po kinakailangan ng dagdag na tao.
3: Samantala, sinabi pa ni NCRPO spokesperson Asilo na may mga civil disturbance management contingent silang ipapakalat para naman sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga magsasagawa ng rally. Tiniyak din ng tagapagsalita ng NCRPO na on top of the situation ang pulisya para sa kapayapaan at kayusan sa Kalakhang, Maynila. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin na makisa sa mga pagtitipon na o na makikisa sa pagtitipon na pairali ng disiplina, respeto at pagiging responsable sa paglalabas ng kanilang saloobin. Pinaalala naman ni Asilo na tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na police station sakaling may mamonitor na kahinang-hinalang sitwasyon o may gustong i-report.
9: Sa ating pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin. Kung mayroon po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report.
3: si National Capital Region Police Office Spokesperson Major Hazel Asilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala si Nakbayan Partalist Representatives Shell Jokno at Percival Sendanya at si Mamamayang Liberal Representative Laila De Lima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Gate nila, lalo lamang nilang sisirain ang kredibilidad ng institusyon. Malinaw anila ang utos ng konstitusyon kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa ng mga mambabatas posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasurang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Sinabi naman ni De Lima na pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung gaharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa na silang usigin ang kaso. Samantala, inadiretsang sinabi naman ni Sendanya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umani ng matinding batikos ang Senado nitong mga nakarang araw. Ito'y matapos ang leadership change at ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos umanong nitong iwanan ang iwasan ang pagpapatupad ng warrant of arrest kaugnay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa sinumiteng komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga kilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umanong nagtago si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado noong Mayo 11, 2026, kasamay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis din umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi dapat makinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigyan din ng OSG na ang Fugitive Disentitlement Doctrine ay maaaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpapatupad ng batas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Court Warrant, hindi kailangan para ipatupad ang International Criminal Court Arrest. Ito'y ayon sa Office of the Solicitor General. Narito ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Courts upang maipatupad sa bansa ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isinumiting komento ng OSG, sinabi nitong may legal na basehan ang pamahalaan para kilalanin at ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa OSG, pinapahintulutan ng batas ang pagsuko ng isang akusado kapag may umiiral na investigasyon o pag-uusig mula sa isang international court o tribunal. Dahil dito, hindi na umano kailangan pang dumaan sa panibagong judicial determination mula sa mga lokal na hukuman. Binigyan din ng OSG na dumaan na sa proseso ng judicial review ng ICC pre-trial chamber ang warrant laban kay De La Rosa at nakapaloob na rito ang pagsusuri sa probable cause at due process requirements. Ayon sa OSG, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay usaping may kaugnayan sa foreign policy at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Executive Department. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-escort, tumunaw ng pulisya sa itim na sinasabing sinakyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbestigahan na ng Philippine National Police. Yan ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinaimbisigana ng liderato ng Philippine National Police ang pag-escort umano ng lokal ng pulisya sa kulay itim na van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate Complex noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief of General Luis Melecio Latates Jr., biniberipika nila ang naturang insidente upang tukuyin ang kung nagkaroon nga ba ng paglabag ang kanilang mga tauhan dahil sa hindi autorisadong pagtulong. Kanya nang inatasan ang mga investigator para kunin ang tsurihin ang deployment logs, dispatch orders, mobility records, duty rosters at mga nakakuha sa body camera ng mga pulis na nakadeploy sa Senado sa nasabing araw. Sakaling mga patunayang may paglabag, binigay din ng PNP chief na maharap sila sa mga parusang administratibo at kriminal dahil sa hindi utilisadong pag-alalay. Muna lang inamin ni Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng kulay puting sasakyan na nakita sa viral video na lumabas ng Senate Complex kasabay ng kulay itim na van kung saan sinasabing sakay si De La Rosa. Pero maringit tinanggi ni De Sesto na nagbigay siya ng escort at naman logistical support sa nasabing sasakyan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 207 graduates ng Philippine Military Academy o PMA, Talang Dangal Class of 2026 na manatiling tapat sa konstitusyon at huwag magpadala sa anumang impluensyang pampolitika sa sinagawang commencement exercises sa Fort del Pilar, Baguio City. Binigyan din ng Pangulo na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nakabatay sa integridad, disiplina at dangal. Ito anya ang mga pagpapahalagang dapat nilang dalhin habang ginagampanan ng tungkuling protektahan at paglingkuran ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang katapatan ng mga bagong opisyal ng militar ay hindi dapat nakatuon sa sinumang individual, interes, pampolitika o pansamantalang ideolohiya, kundi sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.
12: Ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand.
3: Samantala, pinaalalaan din ni Pangulong Marcos sa mga nagtapos sa PMA na haharap sila sa iba't ibang pagsubok at mahihirap na desisyon sa kanilang serbisyo. Ngunit sinabi niya na hindi sila maliligaw ng landas basta't mananatili ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Hinimok din ng Pangulong mga kadete na isabuhay ang Honor Code na tinuro sa kanila sa akademya. Gitma ng punong ekotibo, ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at sa mga prinsipyong kanilang sinumpang ipagtanggol. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang kakayahan ng mga bagong opisyal na tukuyin ang katotohanan laban sa maling impormasyon upang makagawa ng tama at matalinong desisyon sa kanilang magiging tungkulin sa serbisyo militar.
12: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Agriculture magigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mahigpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa pagsunod ng mga rice retailer, mga trader at importer sa ipinatutupad na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng ipinatupad na 30 araw na price cap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% broken na imported rice para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., maaaring maharap sa pagkakakulong, milyong pisong multa at maging pagsasara ng negosyo ang mga lalabag sa ilalim ng RA 7581 o ang Priced Act. Paigting ngayon DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, mga supermarket at rice retail outlet sa buong bansa habang ipinatutupad ang price cap. Ito'y para masigurong mapuprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalala ng Commission on Elections o COMELEC sa publiko na ngayong Lunes, May 18, ang huling araw ng voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Inimok ng COMELEC ang mga hindi pa rehistradong botante na magtungo na sa kanilang local election offices upang makahabol sa pagpaparehistro bago matapos ang tinakdang deadline. Pinayuhan din ang ahensya ang mga botanteng may deactivated records, lumang impormasyon o nagpalit ng tirahan na agad na ipa-update ang kanilang voter records habang bukas pa ang registration period. Ayon sa COMELEC, mahalagang maayos at updated ang voter register o information upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng halalan. Binahagi rin ng komisyon ang mga lugar at tanggapan kung saan maaring magparehistro at magsagawa ng record updating ang mga kwalipikadong botante bago matapos ang registration period ngayong araw.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Media Magna Carta muling sinusulong ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Muling isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maitutuling itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayag. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang natroma ang mga ito. Dahil dito, muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act Ilayunin ang panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang digdidad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion.

0: ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
1: Hinihikayat po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at kompletong dokumento po, mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa ay mas mapapalawak pa po natin yung serbisyo na mabibigay po natin sa ating mga senior citizens.
0: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bureau of Customs at Anti-Red Tape Authority, sanipuwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangangailangan ng publiko. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaigting ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para sa mas mapabilis o para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA, tinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Arely Pumoseno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at epesyenteng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinayo ni Financial Analyst Jonas Ravela sa mga overseas Filipino workers na maging maingat pa rin sa paggamit ng kanilang kita. Ito'y sa kabila ng nakikita nila na inisyal na pabor ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Paliwanag ni Ravela, masasabi niya na status quo lang ang kalagayan ng pananalapi ng mga OFW. Aniya, bagamat mas malaki ang halaga ngayon ng pinapadala nilang pera in dollars sa kanilang pamilya, malaki rin naman aniya ang tinaas ng inflation sa bansa.
5: Humina ang piso ng 5%, kaso yung inflation natin 7.2%. So, kumbaga parang status quo lang sa kanila. Mm-hmm. Kaya kailangan pa rin na pag-ingatan ang paggamit ng kanilang pera at the same time, mag-budget para makatipid, ano? Para may ma-save.
3: Si Financial Analyst Jonas Ravela.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayandagat, World Health Organization nagdeklara ng outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Central Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Idineklara ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang outbreak ng sakit ng Ebola sa Congo at Uganda bilang isang public health emergency of international concern o PHEIC nitong linggo. Ito ay matapos maitala ang mahigit sa 300 na suspected cases at 88 deaths mula sa naturang sakit. Ayon sa mga medical experts, kakahawa ang Ebola at maaaring makuha sa pamamagitan ng likido ng katawan tulad ng suka, dugo at similya. Batay sa ulat ng Associated Press, sinabi ng WHO na ang outbreak ay hindi umaabot sa mga pamantayan ng isang pandemic emergency tulad ng COVID-19 pandemic at pinayuhan ng mga bansa na huwag magpasara ng mga international borders. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ng

0: Department of Health sa World Health Organization o WHO, kaugnay ng paggalat ng Bundibugyo virus ayon kay WHO Public Health Official Tedros Adhanom Ghebreyesus, dineklara itong isang public health emergency of international concern. Pero nilinaw niyang hindi ito may tuturing na pandemic emergency batay sa pamantayan ng International Health Regulations o IHR. Bamala naman ni Dr. Tedros, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, humanitarian crisis, mataas na galaw ng populasyon at dami ng informal healthcare facilities sa mga lugar na apektado ng Bundibugyo. Anya, pinakamahalagang declaration para sa mga bansang may land border sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan nangyari ang outbreak. Dagdag pa ng WHO public health official, mahalaga ang mas matibay na international coordination at cooperation. Ito'y para mas maunawaan ang lawak ng outbreak, mapalakas ang surveillance, prevention at response efforts at matiyak na maayos na may papatupad ang mga hakbang para makontrol ang pagkalat nito. Tiniyak naman ng DOH na nananatili silang handa at alerto. Nakatanggap na rin ang ahensya ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations Channels at patuloy na aktibong koordinasyon nito sa WHO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Youth Karate Team nagpakitang gilas sa Karate 1 Youth League Manila 2026. Mula sa Mall of Asia Arena, detalye mula kay Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
2: Tagumpay ang ating mga under 14 na karatekas sa Idunaos sa 4-day tournament na Karate 1 Youth League Manila 2026 dito sa Mall of Asia Arena. Nag-uwi ng dalawang ginto ang host nation galing kina Francis Abundo sa U14 male kumite minus 40 kilogram class at kay Katleya Bustamante sa female kumite under 14 minus 47 kilogram class. Tinalo ni Abundo si Asli Zoraimi ng Brunei 7-0 sa finals, samantalang nanaig si Bustamante kontra sa Australianong si Anna Jovic 6-2 sa finals ng kanyang category. Nagdagdag rin ng dalawang pilak at dalawang tanso ang Pilipinas matapos ang medalist production noong unang tatlong araw ng Karate 1 Youth League. 800 karatekas from 58 countries ang lumahok sa Karate 1 Youth League Manila na ipinaresenta ng Philippine Sports Commission. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. 3 karagdagang specialty centers ipapatayo sa lalawigan ng Cagayan. Radyo Pilipinas Radyo Publico Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Dina.
5: Matapos pasinayaan ang sariling Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC, kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna sa pagpapasinaya at inspeksyon nito, 3 pang specialty centers ang nakatakdang ipatayo sa CVMC. Ito ang Heart Center, Lung Center at Renal Care and Kidney Transplant Center. Nito lamang Biyernes nang isagawa ang groundbreaking ng nabanggit na mga center pagkatapos ng pagbisita ng Pangulo sa CVMC. Pinundan ito ng mahigit 512 million pesos kung saan batay sa kontrata, sisimulan ito sa Hunyo at matatapos Hunyo rin sa susunod na taon. 25-bed capacity ang bawat center kung saan ang Heart Center ay may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room. Ang Renal Center naman ay may 25 hemodialysis unit at may specialized kidney transplantation services. Habang ang Lung Center ay may sariling operation complex at recovery room at maging ng pulmonary rehabilitation room. Ayon kay Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao ng DOH, ang 3 specialty centers ay siyang pinakahuli na sa mga centers na ipapatayo sa CVMC base sa kanilang hospital roadmap at framework. Kasama ito sa 349 centers na nabanggit na Pangulong Marcos Jr. na target na maipatayo bago matapos ang kanyang terminal sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Dinatudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 120,000 na bagong botante nagparehistro na sa Pangasinan bagong pagtatapos na voters registration ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Daritong report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
6: Magtatapos na ngayong araw, May 18, ang continuing voter registration ng COMELEC sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay COMELEC Pangasinan Provincial Election Supervisor, Attorney Marino Salas, umabot na sa 122,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa buong lalawigan ng Pangasinan, mas mataas kumpara sa target na 75,000 na aplikante. Sinabi ni Salas na inaasahan pa nilang madaragdagan ang bilang ng mga rehistrado batay sa kanilang karanasan na mas maraming nagpapalista sa huling araw ng registration. Malaki rin naman ang naitulong ng isinagawang off-site registration sa mga paaralan, mall at barangay upang mas maraming residente, lalo na ang first-time voters, ang magparehistro. Bukod sa bagong registration, tumatanggap din ang COMELEC ng aplikasyon para sa reactivation, correction of entry sa transfer of registration. Matapos ang voter registration, tuloy-tuloy na rin paghahanda ng COMELEC para sa province-wide ERB approval at paghahain ng certificates of candidacy na itinakda sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,000 pamilya sa Camaligalbay na pagkalooban ng ayuda sa gitna naman ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City Albay. Narito ang report ni Helen Balean.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Helen.
7: Bumuhos ang suporta at ayuda mula sa iba't ibang malalaking kumpanya at non-government organizations para sa kabuang 1,183 na pamilya na direktang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa bayan ng Camaligalbay. Sa ilalim ng Comprehensive Mayon Operations 2026 ng lokal na pamahalaan, personal na tinayak at pinangunahan ni Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mabilis at koordinadong distribusyon ng iba't ibang anyo ng tulong na naglalayong tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente mula sa food provisions hanggang sa educational support. Nagkaloob ng libreng grocery vouchers ang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa 560 na pamilya mula sa Barangay Suwa, 437 na pamilya mula sa Barangay Tumpa at 213 pamilya sa Upper Anuling sa LCC Supermarket sa Barangay 4 Poblasyon. Nakatanggap naman ng food tax at supply ng tubig mula sa telecommunications company na PLDT ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation Rehabilitation Centers, kabilang ang 124 na pamilyang bakwit mula sa Anuling at Suwa na nasa Tagaytay Elementary School, kasama ang 18 pamilya mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nasa Kamaligbong Karas Evacuation Center. Bilang bahagi naman ng pagtugon ng pamalan sa bantang dulot ng kalamidad, nagpamahagi ang pamunuan ni Senator Bam Aquino ng 7,500 na piraso ng face mask para sa mga apektadong pamilya at internally displaced persons upang maprotekta ng kanilang kalusugan laban sa mapanganib na epekto ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 and a half minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na security guard nakatanggap ng 160,000 pesos na money claims sa tulong ng DOLE Region 6 Single Entry Approach Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian.
16: Apat na security guard ang matagumpay na nakatanggap ng tig 40,000 pesos na money claims matapos tulungan ng Department of Labor and Employment Region 6 sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang sahod, 13th month pay, overtime pay at night shift differential ng kanilang ahensya. Matapos ang 27 araw na pag-uusap at conciliation mediation, nagkasundo ang magkabilang panig at tuluyang naibigay ang kabuuang 160,000 pesos sa mga manggagawa. Binigyan din ni DOLE 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang kahalagahan ng SENA sa pagtataguyod ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at employer, gayon din sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga magkabilang panig. Ang SENA ay isang programa ng DOLE na nagbibigay ng mabilis, patas, mura at madaling paraan upang maresolba ang mga alita ng hindi na kinakailangang umabot pa sa mahaba at magastos na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong LGU sa Eastern Visayas. Kabilang sa 10 Outstanding Anti-Hunger Initiatives Awardees sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
17: Kinilala ang tatlong LGU ng Eastern Visayas na kabilang sa 10 natatanging anti-hunger initiatives sa buong bansa sa ginanap na Walang Gutom Awards. Pinuri ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga local government unit ng Palompon sa Leyte, Baybay City ng Leyte at Artiche ng Eastern Samar matapos silang parangalan dahil sa kanilang mga programang tumutugon sa suliranin ng kagutuman at food security. Ayon sa DSWD, ipinapakita ng pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng mga LGU sa pagtiyak na walang Pilipinong magugutom at maiiwan sa gitna ng kahirapan. Ang Walang Gutom Award sa isang inisyatibo ng DSWD at galing Pook Foundation upang kilalanin ang mga natanging programang laban sa kagutuman na ipinapatupad ng mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi rin ito ng suporta sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang isang hunger-free Philippines sa pamamagitan ng mas pinaigting na food security at community-based nutrition programs. Samantala, umaasa ang DSWD na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng tatlong LGU sa iba pang lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas upang higit pang palakasin ang kanilang mga programa laban sa kagutuman at kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Mindanao. Iligan City, nakisa sa International AIDS Candlelight Memorial 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Darito ang report ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
11: Nakisa ang Iligan City Health Office sa paggunita ng International AIDS Candlelight Memorial 2026 bilang pag-alala sa mga nasawi dahil sa mga sakit na HIV at AIDS at pagpapakita ng suporta sa mga taong nabubuhay na may HIV. Ayon kay AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo, layo nitong paigtingin ng pagkakaisa ng pamahalaan, health workers at volunteers sa laban kontra HIV at sa stigma at diskriminasyon. Sinabi ni Escobillo na batay sa datos ng City Health Office, umabot na sa halos 400 ang naitalang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Anya, bagamat nakababahala ang pagtaas ng bilang, indikasyon din ito na mas marami na ang nagpapasuri dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan. May 3 treatment hubs sa lungsod para sa HIV at AIDS na nagbibigay ng libre at confidential na HIV testing at gamutan. Kinimok naman ni Escobillo ang publiko na ituring ang HIV bilang isang kondisyong medikal at patuloy na igalang at suportahan ang mga apektado dahil sa tulong ng antiretroviral therapy ay maaari silang mamuhay ng normal at produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga lalahok sa Palarong Pambansa 2026 mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Nagsimula ng magsidatingan sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Jocelyn.
18: Masayang pagbati na malapiesta ang sasalubong sa mga delegado na lalahok sa Palarong Pambansa na darating mula sa daungan ng Surigao City, nasipit sa Agusan del Norte at sa Butuan Airport kung saan ay may pabaon pang pagkain kasama ang local delicacies bago pa man bibiyahi patungong Agusan del Sur. Linggo ng umaga ay dumating ang delegado mula Western Visayas Region. Dumating na rin ang delegado mula Memaropa Region, Region 6, 10, Cagayan Valley Region at Ilocos Region para ipadama ang malasakit mula sa host province. Makakatanggap lahat ng delegasyon ng libreng tumblers, kumot, sleeping mats at hygiene kits. Ayon kay Governor Santiago Can Jr., ang makataong hakbang na ito ay nagsisiguro na ang mga atleta at opisyal ay magiging komportable at handa sa kanilang pananatili. Bawat biliting quarters naman ay fully air-conditioned dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa rehiyon ng Caraga. Hindi din pinalagpas ang pagiging host ng Palarong Pambansa dahil ibibida ng probinsya ang kanilang agri-products at lokal na mga produkto sa binuksang ethno-village habang gawa ng katutubong kababaihan mula sa Loreto ang naka-adorno sa mga isasabit na mga medalya sa mga mananalong atleta. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Corn Seed Subsidy Program inilunsad sa bayan ng Carrascal, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Naritong report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Raymond.
19: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Carrascal, Surigao del Sur ang kanilang corn seed subsidy program. Layunin ng nasabing programa upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng mais na mabawasan ang gasto sa produksyon at mapaganda ang kanilang ani. Bahagi rin ito sa mga programa ng national government para sa ninanais na food security at pagpapaunlad ng agrikultura. Sa ilalim nito, ang mga arestadong benepisyaryo ay magkakakuha ng mga binhi na mais sa 50% subsidiya na halaga, kung saan ang babayaran ay bababa mula sa mahigit 7,000 pesos tungo sa 3,500 pesos na lamang. Layunin ng nasabing inisyatiba na palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura habang nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Applications para sa Ranaw Scholar Program ng Lanao del Sur extended hanggang ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Naritong report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Johania.
20: Extended hanggang ngayong Maso at 18 ang aplikasyon para sa Ranaw Scholar Program ayon sa abiso ng pamahalang panlalawigan ng Lanao del Sur. Layunin ng programa na makapili ng 15 scholar mula sa mga pampublikong paaralan para sa unang batch ng scholarship program na magbibigay ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner institutions sa lungsod ng Cebu. Kabilang sa mga paaralan ang Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos, kung saan maaaring kumuha ng mga degree program na hindi pa available sa Bangsamoro Region at mga karatig lalawigan. Saklaw ng full scholarship ang matrikula, school fees, dormitorio accommodation, buwan ng allowance, iba pang school-related support at maging review classes para sa board examination. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng programa na makapaglinang ng mas maraming profesional na maglilingkod sa lalawigan at makatulong sa pagpapaunlad ng lalawigan. Maaaring isumite ang aplikasyon sa Provincial Information Office sa New Capital Complex, Lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sabay niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, May 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabami, alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
9: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
10: Good morning din sa isang Alan. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po na unahin natin at kakaroon na rin tayo ng moderate traffic mula po dyan sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover patungo naman ng Shaw Boulevard. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan na dyan naman sa may Guadalupe Bridge hanggang makarating naman yan ng Buendia. Moderate traffic din na dyan naman po sa may bahagi ng Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din na sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala. At muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na po dyan sa may bahagi naman ng Balintawak, yung mga pababa ng Cloverleaf. Samantala sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin sa may Tiendisitas hanggang sa may Lanusa. At unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Canley Road patungo ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound lane naman ang C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levi Mariano. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may C5 Libis sa flyover patungo naman sa may Panulukan or intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, ang westbound lane, yung mga nagagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal mula po dyan sa may Atherton na patungo naman ng Doña Carmen. Pero after ng Doña Carmen, magkakaroon muli tayo ng moderate traffic dito na sa may Filcoa, papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
9: Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 8 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m. Good morning! Doon po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan sa FIVOX. Alamin natin ang latest sa monitoring ng FIVOX sa mga active volcanoes po dito sa ating bansa. And also, maya-maya makakausap din natin ang chairperson ng Commission on Elections. Last day ng voters registration para sa BSKE, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Pero ito, kumustahin muna natin, ha? Ano ang projection kaya sa mga heat index sa iba't ibang panig ng bansa? And itong weekend, nagkaroon ng matinding mga pag-ulan, ha? Sa iba't ibang panig ng bansa. Makikibalita po tayo direkta mula sa Chief ng Climate Monitoring Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
11: Yes, good morning po, Sir Alan, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
9: Yes, ma'am. At Lunes na naman, maraming mga kababayan natin papasok, lalabas ng bahay, papasok na opisina, sa trabaho. Ano ang projection ng PAGASA, particular ng inyong section, ang Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, tungkol dito sa mga heat index naman na posibleng maranasan ng ating mga kababayan ngayon pong paparating na linggo, ma'am?
11: Well, sa ngayon, nakikita po natin na widespread pa din po yung mga areas na medyo matataas ang heat index o alinsangan na kung saan pumapalo po between extreme caution and danger, and lalo-lalo na po yung mga areas na between 42 to 51. So yung pong nasa danger level, nandyan pa rin po mostly concentrated po dito sa may NCR, dito po sa Region 1, Region 2, dito rin po sa may parte ng Region 3 at Region 4A, and mostly po yung dito sa may parte ng Visayas and some areas po ng Bicol. So yan pa rin po yung mga areas na matataas ang heat index. At din nakikita po at napapansin natin ay dumadalas na rin po yung mga local thunderstorm activities. So yun na rin po yung hujat na unti-unti na pong mababawasan yung mga matataas yung alinsangan natin habang papalapit po tayo dito sa onset ng ating tag-ilan or southwest monsoon or habagat.
9: Opo, ma'am, ito pong naranasan over the weekend na bigla ang mga malalakas na ulan, ano, in some parts of the country. Ano po ang naging primary cause nitong mga pag-ulan na ito, ma'am?
11: So, well, mostly po yung tinatawag nating local thunderstorm activities dahil Sir Alan, usual po pag sinasabi natin localized thunderstorm is yung isolated lang po na nangyayari sa isang area. And usually, ito nga po yung sobrang napakainit ng ating kalupaan kapag sinasabi natin na localized kasi yung mga warm air rises na yan. And then, nagiging unstable po yung atmosphere. Kaya nagkakaroon din po ng kapag super saturated na yung halimbawa yung ating atmosphere at medyo mabigat na po yung tinatawag natin convective activity or kaulapan. Ito po ay hindi babagsak at magiging isang precipitation or rainfall. Usually po kapag nag-uumpugan yung mga tinatawag natin ice particles. So nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm and lightning.
9: Ayun. So itong nabanggit nyo na mga pagulan at mga kadahilanan, kumbaga wala namang epekto, wala namang mga low pressure area o mga kahalintulad nito na aali-aligid sa kasalukuyan sa ating bansa, ma'am.
11: Yes po. So usually, ganito po ay may intertropical convergence po sa may parte ng Southern Mindanao. So yun din po yung posibleng nakaka-apekto po ng mga tinatawag na scattered winds and thunderstorms. And nandiyan din po yung Easterlies sa may ibang parte ng Mindanao at Visayas. And mostly po dyan sa Metro Manila at Luzon. Yun nga po yung localized thunderstorm activities natin.
9: Mm-hmm. Okay. Ngayon makikibalita kami, nasa third week na tayo ng Mayo, ma'am. Ano ho? Ang status ng impending El Nino sa ating bansa, ma'am, please.
11: Yes, sa ngayon po ay matamang minamonitor pa rin po ng DOST Pag-asa. Ito pong anticipated na El Nino and mas lumalakas at mataas, mas tumataas po yung chance na talaga po matutuloy itong El Nino at nakikita po natin increasing din po yung probability na kung saan posibleng itong maging moderate to strong at posible din po na yung strong to very strong na posibleng maasahan natin ay posibleng ganun din po yung mangyayari before end of 2026. So, yun po yung ating nakikita sa ngayon. So, ibig sabihin po ay posible pong maapektuhan ang ating kabuuan ng ating bansa. Pero Apo, hindi naman po sabay-sabay na magkakaroon ng dry spell or drought. Meron din pong areas na makakaranas po muna na medyo maulan at heavy rainfall event. So, posible pong bahain at magkaroon din po na tayo ng mga landslides bago po natin maranasan yung tinatawag natin dry spell and drought kung magtatagal po itong El Nino na ito.
9: Okay. So sa ngayon, kumbaga hindi pa masasabing nandiyan na ang El Nino, ma'am, Ana?
11: Wala pa po, pero sa susunod po ng mga linggo or araw ay posibleng nandiyan na po at posibleng na po unti-unti na itong makaka-apekto sa ilang bahagi ng hindi lang po ng ating bansa, kundi globally po dahil talagang napakalat. Kumbaga ito yung dominant na climate pattern na posibleng po talagang maka-apekto sa global climate, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya usually po ay may mga narinig tayo ng mga kategorya na super El Nino. So yun din po yung inihahalin tulad natin din sa tinatawag natin very strong na Sir Alan, kumbaga sa talagnat, yung karagatan ay posibleng kumbulsyon yung kanyang mararanasan. So napakataas ng pag-init nito.
9: Ayun. Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong section sa Climate Monitoring and Prediction section ng Pag-asa. Thank you so much po, ma'am.
11: Good morning.
9: Good morning, ma'am. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Makibalita naman tayo, direkta mula sa FIVOLC, sa monitoring po ng FIVOLC sa mga active volcanoes natin. Ating baka kausap this morning, Director Teresito Bakulkol ng FIVOLC. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
12: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
9: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update na, sir, sa patuloy na pagtutok ng FIVOLC sa mga aktibong vulkan natin sa bansa, please.
12: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong isang well that this was May 16 isang minor phreatic eruption umabot ng 300 meters pero it only lasted for 3 minutes. Yung sulfur dioxide naman natin, yung last measurement natin, ay nasa 1,641 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Now for Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, meron tayong 20 volcanic earthquakes na naitala. And yung rockfall events natin, medyo marami-rami, nasa 428 rockfalls. And yung meron tayong siyam na pyroclastic density current na yung pinakamahaba ay umabot ng 2,000 meters or 2 kilometers sa Miami Isigali and 2,700 meters naman or 2.7 kilometers sa may Basud Gali. And yung sulfur dioxide emission natin kahapon ay nasa 1,771 tons per day. So right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano and nasa alert level 3 pa rin ito. And for Caglaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide emission ay nasa 1,055 tons per day. And meron tayong 6 na ash emission events kahapon. Ang pinakamalaki is, or ang pinakamahaba is 1,500 meters yung plume height. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Now, yung last na vulkan na may alert level would be Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, napagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide niya, ay, yung last measurement natin ay nasa 75 tons per day. And right now, similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
9: Okay, ito pong nabanggit nyo dito sa Mayon na nasa alert level number 3 pa rin, Director Bacolcol, sir.
12: Yes, nasa alert level 3 pa rin tayo. Alert level 3 for the past 132 more or less days since January 6 yan.
9: Mm-hmm. And base po sa initial reports na nakakarating din, considering maraming mga volcanic debris na nakadeposit sa mga ika nga dalisdis o slopes ng Bulkang Mayon, meron ho bang mga reports na nagkaroon ng lahar halimbawa sa mga areas po na dating dinadaluyan ng lahar kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, sir, dyan sa area ng Mayon?
12: Ay, so far, wala pa naman tayo na airport na lahar ngayon. Pero again, yun yung paalala sa mga kababayan na mag-ingat kapag lalo na kapag may torrential and continuous rainfall.
9: Opo.
12: Kasi yung mga channels natin kung saan yung easy, yung Basud, Bonga, may mga nakadeposit po tayong volcanic materials dyan, eh pwede pong maging lahar po yan kapag again, meron tayong malalakas at patuloy na pag-ulan.
9: Okay, and based on these indicators po, Director Bacolcol, wala namang posibilidad o nanriyan ang posibilidad na magtaas ba sa alert level number 4 sa Mayon based on these factors po?
12: Yung lahar, hindi po natin yan ginagamit para magtaas to alert level 4.
9: Opo, yung volcanic activity, sir.
12: Yung mga parameters natin for now, wala pa po tayong indicators na kailangan natin itaas to alert level 4 ang Mayon Volcano. Lahat ng nakikita natin parameters, sakop pa rin siya sa kanyang alert level 3 status.
9: Ayun. And that holds true also for Canlaon Volcano, which is under alert level number 2 naman, sir.
12: That's right, that's right. Tama po kayo.
9: Mm-hmm. Okay. Well, of course, mahalaga ang top of mind palagi ng mga kababayan natin, lalo na sa mga areas malapit dito sa mga bulkan na inyo nabanggit. Eh, palaging naka-alerto. Ano po? And saan maaaring makakuha ng mga update na maliban, of course, sa FIVOX, sa websites at iba pang mga social media sites, ano pang pwedeng mga apps or sites ang pwedeng makunan ng tama at up-to-date na impormasyon ng ating mga kababayan tungkol sa mga bulkan, sir, please?
12: Okay, so for volcanoes, meron tayong up. Ito yung volcano info PH up. Pwede na itong ma-download sa iOS at saka sa may for Android. So, makikita nila agad kung ano yung mga everyday nag-update po yan. So, makikita nila agad yung status ng mga bulkan natin na may alert level. So, alright, for Candaon, Taal, Bulusan, and Mayon Volcano. So, Volcano PH info app. And that's available sa iOS at saka sa Android.
9: Okay. Volcano PH app.
12: Yes, that's right. That's right.
9: Okay. Siyempre, bago tayo tuloy ang magtapos ngayong umaga sa ating panayam, Director, mga paalala po sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga naroon sa palibot o malapit sa mga bulkang inyo nabanggit. Please, sir.
12: Okay, so yung paalala natin ay, again, ulit natin, reiterate natin yung permanent danger zone. Huwag kong pumasok inside the permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. Yung Mayon Volcano, it's the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon, 4-kilometer permanent danger zone. Huwag pa pumasok doon kasi anytime pwede po magkaroon ng phreatic eruption or even phreatomagmatic eruption or pwede rin magkaroon ng rockfalls for or landslides or pyroclastic density current for especially for Mayon Volcano. So para po sa kaligtasan, sundin po yung ating ang abiso namin at paalala ng aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs.
9: Okay. Well, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala, sa mga impormasyon mula sa FIVOLC, sir.
12: Maraming salamat din po.
9: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLC. Oras natin sa buong Pilipinas. Meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang 7 a.m.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
9: Good morning muna kay Jean Kyle Flores from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Euphemia Hui. Nag-post siya dito sa Facebook page live stream. Sabi niya, good morning. Good morning din po at salamat sa inyong panonood at pakikinig. Euphemia Hui. Maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Ngayon, ang last day ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yan po at marami pang iba na ating pag-uusapan ngayong umaga dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
17: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the

0: magiging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
1: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng COMELEC Chairperson, Attorney George Irwin Garcia. And maya-maya may update din mga kaibigan tungkol naman sa pamamahagi, patuloy po na pamamahagi ng special payout mula sa Department of Social Welfare and Development dito po sa Quezon City. Ano man ho pinagkakabalahan nyo this morning, ha? Do keep us company until 8 AM. Sabay paalala ho yung binanggit kanina ni Mama Nalisa Solis ng pag-asa. Ano ho? Aba, asahan pa rin ang pagkakaroon ng mataas na heat index in various parts of the country kasabay ng mga paalala, of course, na para makaiwas sa heat exhaustion o heat stroke, aba, wag ho tayong magpapaaraw lalo na kung sobrang init na, 10 a.m. to 4 p.m. Oh, masyado na mainit yan. Iwas ho tayo sa direktang sikat ng araw sa ganyang oras. Kailangan uminom din ng maraming tubig. Keep yourselves hydrated. Tubig po, ha? Tubig. At magsuot ng mga komportabling damit. Para yan, nakakaiwas ho sa heat stroke at heat exhaustion. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 32.5 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Yung mga nasa kalye na, mga nagmamaneho ng mga private vehicles dito po sa National Capital Region o sa Metro Manila. Paalala naman ng MMDA ngayong Lunes, number coding, bawal muna ang mga sasakyan, private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang 10 a.m. po yan. And mamayang hapon, meron din ha. Mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m.

0: Yan ay bahagi po ng number coding ng Metro Manila Development Authority. Ngayong umaga, makikibalita muna tayo mga kaibigan sa CAAP. Civil Aviation Authority of the Philippines, ang ating makakausap Public Information Office o Public Information Officer ng CAAP, si Ms. Bea Bernardo. Ms. Bea, ma'am, good morning!
1: Hello po, good morning po, at good morning din po sa ating mga nakikinig ngayong araw.
0: Yes, and we understand itong nakaraang weekend ay nagsagawa o pinangunahan ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines yung pagsasagawa ng Search and Rescue Exercise 2026. Please share with us more details tungkol dito, Ms. Bea.
1: Yes po, no, sir. Last Friday po, nagsagawa nga po ng full-scale search and rescue operation or exercises ang CAAP. Kasama po ang ilang government agencies. Kasama nga po natin dyan ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang senaryo po na ginawa natin dyan ay kunyari ay may nag-crash na isang commercial plane sa Manila Bay. Dito po, na-test po talaga yung coordination ng mga participating agencies. Sa mga ganito po kasing pagkakataon, ang goal po talaga natin is yung maligtas yung mga biktima sa tinatawag natin golden hour o yung maabutan pa po natin silang buhay. So, ginawa po natin yung extra test sa Dolomite.
0: Okay, okay. So, ito, lahat. Ika nga... Opo, Ma'am Bea, ito sa pangunguna ng CAAP sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya rin ng ating pamahalaan, ma'am.
1: Yes po, yes po. Kasama po natin dyan nga yung Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Philippine National, at iba pa pong agencies, no? Halos 20 agencies po. Kasama po yung mga ibang hospital po sa paligid po ng Dolomite Beach ang nag-participate po dito. So marami po tayong mga agencies na kasama po sa ginawa nating SARE.
0: Mm-hmm. At ano, ika nga, ang, of course, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ganitong uri ng search and rescue exercises. Ito ba, ika nga, ay masusundan pa ng iba pang mga kahalintulad na activities, Ms. Bea?
1: Sa mga ganito po kasing emergency search, di ba, as we all know, marami talagang agency ang involved. Pag may mga aksidente, hindi lamang talaga CAAP yung tumutugon dito. Kaya mahalaga na may mga ganitong exercise para masubukan yung coordination at kung paano magiging smooth yung mga ikakasang operation na mga agencies ng gobyerno na involved po. At yes po, hindi po ito yung una at hindi nating pagkakataon na gagawin ito. Actually, sa CAAP po talaga, every 2 years nagkakaroon kami ng full-scale talaga na search and rescue operations. Pero madalas po namin itong ginagawa dun sa mga regional offices po natin. At ito po yung, after a long time, ito po yung binalik natin sa CAAP, yung national level na talaga nagagawa tayo ng SARECs. At itutuloy-tuloy po namin ito.
0: Okay. So, ibig sabihin, baliban sa national, ito ay sinasagawa down to the regional level ng CAAP to make sure na yung interoperability at yung preparedness ng mga ahensya down to the regional level ay palaging okay. Ika nga, Ma'am Bea, ano?
1: Yes po, yung mga regional airports po natin, lalo na yung mga malalaking airports natin such as Iloilo, Davao, talagang yearly po talaga sila nagsasagawa ng mga ganitong exercises. Kaso dito nga po sa national, medyo nahirapan po tayong gawin kasi nga ang daming coordination sa mga national agencies. Pero yun nga, anong Friday nga, finally nagawa na natin yung malaking SARECs dito sa national level at itutuloy-tuloy nga po natin yung mga ganitong exercises.
0: Mm-hmm. And of course, anong mga specific na aspeto ng search and rescue ang na-highlight, ika nga, dito sa particular na SAREC sa 2026 last Friday, Ma'am Bea?
1: Yes po, sir. Yung CAAP po ang naging lead agency nga po nung SAREC. Kami po yung nag-coordinate at nag-reach out dun sa mga agencies. Katulad nga po ng sinabi ko sa naging senaryo na pagbagsak ng aeroplano, si CAAP po yung nagsabi dun sa mga participating agencies na may naging aksidente, and from there po, nagsagawa na ng operasyon. Si Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group, sila po yung nag-rescue ng mga biktima na nasa dagat. Tapos ginamit po ng Philippine Air Force yung kanilang air assets para tignan naman po kung may mga biktima pa dun sa dagat matapos ko po ma-rescue ng PCG at PNP. At yung mga participating hospital po natin, kapilang po dyan yung Manila Doctors Hospital at Hospital ng Maynila, sila naman po yung nagawa ng medical operations dun sa mga biktima.
0: Ayun. And of course, masasabi natin na itong SARex 2026 na ito ay malaki ang magiging papel sa kahandaan hindi lamang sa domestic aviation industry, kundi pati sa international aviation safety compliance, Ma'am Bea.
1: Yes po. Actually, ito pong SAREC is one of the requirements po ng International Civil Aviation Organization or ICAO po, which is yung Philippines po are member states po. So, sinasabi po talaga ng ICAO, lahat ng mga bansa na member state nitong organisasyon na to ay dapat maging handa sa kanilang search and rescue operation. So, ito nga po, ginawa po natin to comply with international standards po.
0: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Bea, salamat ng marami ha, for sharing with us additional details tungkol dito sa SAREC 2026, ma'am.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay ulit sa amin ng pagkakataon na ma-explain pa po itong mga ginagawa namin sa ka-app. We appreciate it.
0: Okay, thank you. Thank you very much, Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer po ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya tayo makikibalita diyan po sa special payout para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders. Nagpapatuloy pa rin yan dito po sa gawin ng Quezon City at patuloy na nakatutok naman diyan si Mary Ann Bastasa. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka, okay na, ready na si Mary Ann Bastasa. Narito ang update sa special payout po para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Very good morning.
3: Alan, good morning. Maaga ring dagsa ito mga joyride rider dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman, Quezon City para nga sa pagpapatuloy ng special payout ng cash relief assistance ngayong araw. Ito na ala ng ikatlong araw ng distribusyon ng ayuda para sa mga driver ng joyride na may unclaimed cash assistance. Alas 6 pa lang kanina ay nagsimula na ang payout kung saan nagtalaga rin ng kanilang mga marshal ang kumpanya para umalalay sa mga rider. Nananatili pa rin itong verification process at nandito pa rin yung help desk para sa mga beneficiaryong may mga katanungan. Tatagal ang special payout dito para sa mga joyride rider hanggang bukas, May 19. Pinaalalahanan naman ng mga rider na sundin ang kailang assigned date at time slot para mas maging maayos ang payout process. Maaari ring i-check ng mga ito ang kailang payout schedule sa pamamagitan ng text message mula sa Joyride o sa payout tracker gamit ang kailang driver ID o driver's license number. Kabilang sa kailangan dalhin ang original at valid driver's license kasama ang photocopy nito at screenshot ng SMS invite o assigned schedule mula sa payout tracker. Bukod sa mga Joyride rider, nagpapatuloy din ngayong araw ang special payout para naman sa mga natitirang benepisyaryo ng Grab, Moveit at ng Lalamove. Inaasahan ng DSWD na matatapos na ngayong linggo ang special payout para nga sa lahat ng mga TNVS at mga MC taxi riders na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary, ang special payout yes, today ay nariyan sa Bahay Alumni sa UP.
3: Yes, ito Alan ay para lamang doon sa mga joyride rider dahil nga yung logistics at saka yung mga venues, yung mga PNC o yung mga kumpanya na Alan ang nagtalaga. Alam ko meron din sa Cuneta Astrodome, kung hindi ako nagkakamali. At may dalawa pang venue bukod dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Dahil nagpapatuloy din ngayong araw yung special payout para sa Grab, Moveit at Lalamove. So silang maganda ang paalala ng DSWD, i-check nila yung Facebook pages nito mga kumpanyang ito para malaman kung paano nila matatrack o malalaman kung kasama ba sila sa schedule ngayong araw.
0: And based sa abiso mula sa DSWD, mahalagang makipag-ugnayan itong mga drivers mismo sa mother company nila para mas maayos ang koordinasyon, ano?
3: Tama, Alan. At may tracker eh.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga talagang hindi pwedeng walk-in. Kailangan talaga schedule mo ngayong araw. Kagaya naman nung dating mga payout na ginagawa ng DSWD, yun ang paalala sa mga rider. Kapag hindi nyo pa schedule, ay huwag na po kayong magtungo kasi hindi talaga kayo mabibigyan ng cash aid. Hintayin nyo yung text message mula sa kampanya o kaya magtungo kayo doon sa mga Facebook page nitong Joyride, Lala Move ng Grab. At meron dong link ng tracker. Kadalasan, hinihingi lang yung license number. Pag nilagay mo yung license number mo, makikita mo kung ikaw ay kasama sa makakatanggap. At syempre, Alan, kapag ikaw ay nakatanggap na noong mga nakaraan, yung mga nauna, ay wala ka nang aasahan ngayong special payout. Dahil ito ay para lang doon sa mga driver na wala pang natanggap na cash relief assistance.
0: Okay. Salamat na marami, Mary.
3: Balik sa inyo sa Studio Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Yung special payout para sa motorcycle taxi drivers, yung cash payout po mula sa Department of Social Welfare and Development. Maya-maya, tayo makikipag-ugnay naman sa Commission on Elections sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections o COMELEC. Baka kausap natin Chairperson ng COMELEC, Attorney George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Nako. Yes, sir. Last day ng voter registration ngayon para sa barangay at sangguniang kabataan elections, Mr. Chair.
6: Yes po, Sir Alan. Ako, ngayon pa lamang, sa isang umaga kanina, napakahaba na po ng pila dyan po sa may Taguig area.
0: Mm.
6: Yan po yung sinasabi natin, yung mga last minute na naman ng mga kababayan natin, hindi po kami mag-extend ng registration hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na, sa Pebrero ng 2027, para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay ng SK election, talaga po hanggang ngayong araw na lamang na ito at wala nang extension.
0: Okay. At ito naman matagal na nagsimula eh. Gaya nung nabanggit nyo, meron pa rin kasing ilan na mahilig dun sa last minute, Mr. Che, ano po?
6: Nung pong tayo po ulit-ulit niyo akong nakakapanayam, Sir Alan, eh, October 20 pa po yung ating registration.
0: Mm.
6: In fact, nung kauna-unahan pa po nun, yung August 1 to 9, dahil nga akala natin magkakahala lang tayo ng December,
0: opo.
6: August 1 to 9 po, nagpa-register na tayo, tapos tinapos po namin, tapos bigla tayo nagtuloy muli na October 20 hanggang ngayong araw na ito. Gayun po kahaba na ang ating pong registration.
0: Mm-hmm. Okay, pero halimbawa as we speak ngayon, nagsimula na, nagbukas na mga COMELEC offices, o for the last day hanggang alas 5 ng hapon mamaya, no? As we speak, more or less ilan po ang nadagdag sa listahan ng mga registered na botante na for the barangay and sangguniang kabataan elections po, Mr. Chair, sir?
6: Sa mga regular na botante po, Sir Alan, 1,350,000. Yan po yung para dito sa October 20 to hanggang ngayong araw na ito. Yun naman po mga kabataan, more or less 1.3 million po yan. Pero syempre, hindi pa kasama yung naunang 2 million na dadagdag noon naman pong August 1 to 9. So sa kasalukuyan, ang ating pong botante para sa regular na barangay ay 70 million at para naman po sa sanggunian kabataan ay more or less 25 million. Kaya meron po tayong 95 million na botante para sa BSKE.
0: Ayun, ang dami. 95 million voters for the barangay and SK elections. How does this figure compare, Mr. Chair, sir, dun sa target na bilang ng COMELEC?
6: Ay, tasadya pong sumobra na tayo, Sir Alan. More or less, ang ating pong target sana na bilang, mga 91 hanggang 92 million.
0: Opo.
6: Siyempre, dyan natin nakikita ngayon na kahit barangay ay gustong bumoto ng ating mga kabayan. Nakakatuwa naman po. At yan naman po ay na-anticipate ni COMELEC, yung mismong pagtaas na yan, ang sinasabi nga lang nila kung kakayanin pa ng budget. At so far naman po, kaya pa ng budget ni Komisyon. Ang atin lang po ngayon pinag-aaralan, anong epekto sa atin nitong energy crisis at saka siyempre yung pagtaas ng palitan ng peso at saka dolyar. Pero sa kasalukuyan po, kaya pa nung ating naibigay na budget sa atin ng ating Kongreso.
0: Okay. And by way of reminding yung mga kabataan natin, ano ho, ang point of reckoning ng date of birth nila para sila makasali, makaboto sa sangguniang kabataan elections would be ang birthday nila ay dapat on or before the election date. Sir?
6: Yes po, Sir Alan. Kung sila po ngayong panahong ito, araw na ito, ay wala pang 15. Pero pagdating ng araw ng election, sila ay 15 na. Pagdating ng November 2, sila po ay pwede na magparehistro. Pero iba po yung pagtakbo. Kung gusto nilang tumakbo na barangay na SK Chairman o SK Kagawad, kinakailangan ang kanilang edad ay hanggang 24 anyos lamang. Hindi pa pwedeng sumobra ng isang araw o hindi pa pwedeng sumobra ng isang linggo. 24 anyos sa araw ng eleksyon. Yan lang po ang requirement ng ating pong SK Reform Law.
0: Okay, and the date of the SK elections ay, sir?
6: Ay, barangay SK, sabay po yan. Sa November 2 po tayo, pagkatapos na pagkatapos ng undas.
0: Opo. And of course, dahil ito ay barangay at sangguniang kabataan elections, the manner of voting is manual po, Mr. Chairman.
6: Manual po tayo. Wala po tayong gagamitin ng mga makina. At syempre, kaya po kakailanganin namin i-train ang ating mga guro muli. Dahil baka nasanay na sila sa isang automated na halalan.
0: Opo. So, and on election day, ito nabanggit niyo na Nobyembre 2 para sa barangay at SK elections, anong oras magsisimula at anong oras ang magiging cut-off, sir?
6: Dahil ito po ay manual na election, magsisimula po ang regular na botohan ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 3 lamang ng hapon. Pag po automated, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero ito po hanggang alas 3 lamang ng hapon. Subalit, ipinagpapatuloy po natin yung maganda nating nasimulan na early voting hours sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Pwede po sila makaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive para sa kanila.
0: Ayun. So meron pa rin mas maaga, exclusive para dun sa mga PWDs, elderly, mga buntis, yung mga ganon, sir, ano?
6: Yes po, nasa ayan po yung option para sa kanila, para naman hindi nila kasabay sa pagboto yung ibang regular na mga botante at baka sila ay hindi maging kaya-aya ang pagboto po nila.
0: Okay. Nako, Mr. Chairman Garcia, sir, in closing, paalala po sa ating mga kababayan na mga gusto pang humabol kung sakali at magparehistro para sa barangay at SK elections sa araw na ito,
6: isa
0: sir.
6: Isa lang po ang aking masasabi sa lahat na magpaparehistro pa o nakarehistro, hawak mo ang vote. Hawak mo ang vote, pero para makaboto, kinakailangan muna magparehistro. Yan ang unang hakbang sa pagboto, ang pagpaparehistro.
0: Okay. Mr. Chairman, salamat po na marami for the updates and the reminders mula sa Commission on Elections, sir.
6: Salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairman po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, May 18, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Arnel Villamor, Jobel Lugstre. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, kayo rin po ay nakikinig at nanonood sa aming Facebook Live. Well, sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Thank God it's Monday! Kalabing walo po sa buwan ng Mayo taong 2026. Amin pong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Ilalim rin po ng Presidential Communications Office. Mga kababayan, samahan niyo po ako sa isang buong oras ng atin pong balitaan. Himayin natin ang mga issue ng atin pong bansa. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Pinakapangunahin. Ito, pinaka na, pangunahin pa, no? Antabayanan po natin ngayong araw na ito ang pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court. Po ay laban sa ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ang impeachment po ay isang constitutional process. Saan inaalis sa pwesto ang mga inihalal na mga opisyal ng atin pong pamahalaan. Yung mga ini-impeach, yung mga impeachable officers natin, of course, unang-una dyan sa ilalim po ng ating saligang batas, ang Pangulo, ang ikalawang Pangulo, ang mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng mga constitutional commissions at iba pa.